0: irianu o ya ma se tojuma ba ti mani ri ma se oju mo ni mo kiri o ma se ase oluwa ni gbogbo eyan son bi akoko ire owuro de e wa gba iyanu latinu baba wa ninu oluwa apostle dr sm mustafa jp baba se bi oba oludasile ijo olorun seed of christ golden church land of reality the national camp won wa ni se bi oba international power line camp kilometer 54 igosi ibadan expressway lufu wa pe ipele ogun apostle oya
1: gbogbo ara ni ko fi sami agbada ogun nu aye re o ya gbina
2: amen
1: mo pa lase ni mo duro mi o da duro mo soro jade bi ko ati riju olodumare mo ne agbada ogun ti won ma jogun ni iran ta ti bi o loruko jesu o ya gbina dana
2: amen
1: agbada ogun ti ejeyan ora anu agbada ogun ti ejeyan orore agbada ogun ti ejogo yo mo pase o ya gbina ati ko ninu oro olorun pe ina saju olorun o de ju ota re run loruko jesu gbogbo agbada ogun aso awon agba tin da olamu ti o je o kan ore ti o je o kan anu mo pa lase o ya e gbina ah ogun aye re se mo logun aye re se ogun aye re se jade ko lo pade anu lo pade olore lo pade anu lo pade olore o mu eri re pada lase ti baba tomo temi mo to ba ti jade wa pade alanu wa de mo re wale jesu oluwa wa o ye ko gbagbo poro e dayo o ye ko ti gbagbo ase to tenu mi jare ko le lo lasan ni oruko oluwa emi tu so tele ki ile o to su wa ni testimony
2: amen
1: afeyin olorun afeyin olorun evangel jola fun wa lorin.

0: mo like ore ngba ta wa ni ta te mo ko bere herere ni cc oke gbara nlu ko le ah mo like ore yen po e ta wa si bi wa ra nu gba
1: amen
0: oh my god wa ra nu gba
1: amen
0: wa ra nu gba
1: amen
0: a give wa o like mo ri pe mo gbo ri bi awon alagba yen ah uga ma de ge sekia bra loru ko jesus o ra nu gba
1: amen.
0: Oh my God! Ora anugba.
1: Amen.
0: Ya Bible ti parade. Adupa. E gabi kan seru adaya fi kuni him. Mo gbadua. Mo logore ajade.
1: Amen.
0: Oh my God. Mo logore ajade.
1: Amen.
0: Mo logore ajade.
1: Amen.
0: A rubole ni. Abi. Ama rubole ni. Beni. Lu ani ka gbawe. Elomi o mo nkan tan pe lawe. Won mo nkan tan pe ladua. Ban lo sinu we mo ban wo se apostle ori kewa ise apostle ori kewa e kan ban ka ese kenne ese kenne e kan sale gan e kan sale
2: ori kan si wa ni kesaria
0: aha
2: se pa ni ko ni new
0: oh yes
2: malogun orun
0: aha
2: se gbe mo ogun ti en pe ni Italy
0: oh yes
2: all the focusing
0: aha
2: ati eni ti o beru olorun ti le ti le re gbogbo
0: aha
2: eni ti o se itori anuku pa fun awon eniyan
0: yes
2: ti o si gba gba so da olorun nigba gbogbo
0: aha
2: ni wakati kesan ojo
0: yes
2: ori ninu iran kedere
0: ni wakati kesan ojo ori ninu iran kedere iyago meta ni osan yes
2: angele olorun kan wole to wa
0: yes
2: o si
0: mi fun pe
2: ko ni new
0: aha
2: nigba ti o si teju mo
0: oh yes
2: si receive
0: ah
2: oni kini
0: kini
2: oluwa
0: oluwa
2: o si fun pe
0: aha
2: adura re
0: ah
2: ati ori anu re
0: egbe ile sa angeli olorun fun ra e o so kale wa e ma gbagbe pe Cornelio ki se born again no ko ti born again ko imo jesu ko imo jesu but only di kan ti olorun fi ran angeli sokale si odo e olorun boju wole oran ti e ori kangeli kan ko lo ba ah record uruko e yes
2: adura re
0: aha
2: ati ori anu re
0: adura re ati ori anu re emi ma so bawo yen pe adura o ki se kan te yan fi sile ojo ta adura re ma gba o ma kangeli ba sokale lati oke to lo ba eniyan kan wa mo pe olorun recognize e o ti n gbadura e kisijo yen now but ni ojo yen awon orun gboro e sugbon ni kankan to pe o ni adura re ati ore re adura re ati ore re kilo se
2: o ti goke lewaju olorun
0: o goke iru boni o goke lo soke fun iranti yes
2: Sireni
0: and this is
2: the
0: year.
2: Lati jamba.
0: What have I connect here? Ma want to mo Jesus. So ko mo Jesus tele. Olorun ma sanu awon ti ma sanu. E te wa soke sa. Loruko Jesus, o ti ra anu gba.
1: Amen.
0: O ti ra anu gba.
1: Amen.
0: O ti ra anu gba.
1: Amen.
0: Omo birin e lohun san ore. O de ri owo nla. Be ni. Ore ilu 5000. 1000. 500 naira. Ke e de sanu awon ore yen. Kolo de no wa gbara ko de gbe soke e gbo lenu e
3: karo oluwa emi na si le ri o ore ma je mu mi ti fun mi le ri o ore 5000 teni ka san mo san 5000 yi londi won e tun pase aye e tun pase sinu aye wa laaro yi pe ka lo re ri oluwa pe mi na lo meri wa mo tun san 1000 ni mo tun san leyin 5000 yo ore monday mi o fi sere ko si ore te pe ti mi o fi ti mi o san oluwa mo wa san ore yi laaro yi ni o mo tun san mo ti san 5000 lo di one mo ba tun san 1000 leni monday ni mo san tan lo olorun silu ekun anu fun mi lemi na ri yanu re ore nla lo olorun se fun mi leyin ti mo san re yi ko pe wakati meji ti mo san owo yi o ni eri 150 ti mo po mo mi to wa ni ilu Dubai oluwa lohun na se kini lo ta mi lore 150 ninu ore 150 na le mi na san da mewa oluwa baba gbese ni mo wa ninu e oluwa mo fi gbese mo fi kan ra kan ni oluwa opo ni mi lati bi odun mewa le ni sigba ta wa yi o ko se nikan o emi nikan ni mo mo dangbe bukata lori awon omo mi oluwa sugbon lati gba ti mo mo baba se bi oba olorun o fe bi opa mi mi o ri wahala lori omo anu ni mo nri gba o
0: eh iwo na gbe owo si atari e o ya lora anu gba
1: amen
0: eh lora anu gba
1: amen
0: tomo tomo lora anu gba
1: amen
0: loko jesus lora anu gba
1: amen
0: gba mi sir mo so pa rubo loni iwo na make sure pe o san re loni gba we e ba jago mejila loni gbada ko de si rubo e wa wa be lowo olorun pe oluwa awon omo mi gboro jeyan eyin odo eyin apalope mo gboro jeyan mo gboro dide laye won gboro mame mo gboro the global voice e wa se dide e adura lo ngba o adura lo ngba o mo so tele se enikan to gbagbo loruko jesus ogore ajade wa
1: amen
0: oh my god ogore ajade wa
1: amen
0: ogore ajade wa
1: amen
0: ogore ajade wa
1: amen
0: ogore ajade wa
1: amen
0: in the name of jesus so pe mara anu gba so pe mara anu gba so pe mara ogolo so pe mara ogolo in the name of jesus wa de se bi oba
1: amen
0: gbo mi sir iya nu le tan laye awon to gbagbo mo ri yanu ti won ni ojojuma tawon eyan ba gbagbo to be aso ayeye ni enikan gbagbo le gbe o gbagbo de bi pe omo e o si nbe o de nfi adura ona se si pe placenta to saju yi o para sinu ni omo ni ko saju omo o de si nbe but o fi adura ranse ah ejo eyan bi amo e pawo yin po bayi e ka papo ben pa e fe gbadura e pawo yin po mo gbadura wa jere omo re
1: amen
0: ah eyin okunrin e se bi amo le yin na eyin le toju omo won yi e ma jere omo
1: amen
0: e ma jere omo
1: amen
0: e ma jere omo
1: amen
0: gbogbo oju ti ori yin gba te nse wahala igba to go de ta ba lo fe gbogbo ti o loruko jesus orun aba won ja
1: amen
0: o ma jere omo e o ma jere omo
1: amen
0: in the name of jesus mo like gbagbo omo mo yi what's the testimony here yeah? What they like my boy faith here ko bombe
4: mo ile yin o godo se la se pe bo fun iyale no olon placenta saju mo wa wo tun mo wo si mo bu sekun mo ni bo ni mo fe gbegba olorun pe mustafa o doju ti mi muslimi ni mi looto bo lasika ti mo ti wo nu ijo yi gbogbo osoro ti mo gbede bi lo so di petele mo bo si o wa bi amo mo ke mi ready remi mo wo tun mo wo si mo wo ke mo kan gbe calendar baba bo fun iyalenu olohun won pe mi ni ago merin abo ojo thursday ti pastor akifewa ni ka wo aso white e bo dinu prayer mo so pe aso white to ni ka wo wa church le ni aso eye lo gbodo je o ko gbodo je aso banuje lora ti wa lori pe placenta saju o ti to se meji ton ni kan operation mo ni won gbodo se aya fiti mi ba sin bo ti to ati bo ti ye bo mo dupe fun olorun pe agbohun ya gbohun omo mo wa dupe fun olorun pe o se ninu aye mi
5: hallelujah e mo leru se in Jesus name
0: hey asetenu mi jade bo ba gbagbo o ya gba yanu ti
1: amen
0: so pe eleda mi o
1: eleda mi o
0: je mi na o leri
1: je mi na o leri
0: so pe oluwa o
1: oluwa o
0: emi papa
1: mo
0: ni ti mo ndoju ko fun mi ni eri lori e olorun mi o awon omo mi dowo re so won di eri mo mi lawo in the name of Jesus
1: amen
0: so gba mi sir ojo to ba leri lawon yan ma gbo to ba ti ni eri awon yan gbo to ba ti leri ko ten tori e be ni wa gbo mi sir awon yan kan be to pe fifo oju kan wo li o ete ma nje ki irin ajo ya ma fun eni eri meji lori e o wa nu bibeli yes o wa nu bibeli the same is apostolic mo ka fun yin chapter 5 e wa lo ese ke dogun e ese ke dogun e kilo wi
6: ati yan won ti o gbo oluwa gbo kun won si
0: yes
6: ati okunrin ati obinrin
0: yes
6: tobe ti won gbe awon abirun jade si igboro ti won ta won si ori akete
0: won se fun won le sile won nilo kan ri wo ni kan sumo iranse olorun gba mi sir hey to ba di friday to nbo ninu fu ape mo joko sile o gbogbo eyin abiyamo eyin te wojo la fomo eyin to ti gbese le seyin awon to pe won ni won je ko lo o ba won jani iso orun yen ma le sa o su woli a fe fi han pe woli si wa rabbi kaza mo pase aye re ni de
7: amen
0: iran sei oni gbagbo daada ki koju siran se olorun ati woli ewo iyanu la meji to sele iran seye omo sick o le gbagbo pe ko to dele ki iyanu sele ekeji won ni omo e pe egypt cairo lo ma se gbe si pe ese tan ka si lorun yi o won le je wale mo oke ti baje o salaye fun mi o ni daddy o ni gbogbo kan to ni pata olohun ti ta bi tomo bene oni so eje olohun ti ta olohun ni kankan bo se ri gboju e ti wu o ti soko soko soko lori omo e omo 18 years e wo beyen omo ti bade ti rona lo won gbogun ti won ni ko ni wale mo o na to ni bo ko ko sese o wa ni gbagbo pe baba se bi oba o nbo wa ri obada awon de be awon de be awon ri but awon de be leyin seju marun ti woli de egbo tun sele si won
8: oruko mi mommy ati bi 31
9: oruko mi ni mommy eni ya fi owo koya
8: lati boma
9: lati abekuta
8: kilo nto lon se
9: ah oluwa se yanu ni march mo wa si lufu ape mo se de ko pe 10 minutes mo ti recall miss call to meta ah kilo nsele second born mi first born no e o ba ni mommy land to na lo ni so gba to mo yin ti se mi lo re ti school day biko mo okun e o wu ah kilo de ni si o na ti wa lo doctor mo ni ko si wala wan se ki ma bo ani ki ma bo ru oni ah mo ti de bi omo baba se bi oba ni omo baba se bi oba de ni oni bad yipo auditorium mo se di yipo auditorium mo ri pastor akin wan se ki lo ba o te mi yen ni pe ki yin ju si waju e o joko pe lawon pastors mo yin ju si waju e ma so pe
8: lori pepe
9: mo yin ju si waju lori pepe mo wa so pe ki n to dele laaro la gbogbo kan ti o wu laaro omo yen o ti pare nigba ti ma bi dele laaro la ti mo dele ti mo lo wo won le mo ri ko ti pare anointing white anointing on the ton fun mi o tun wa fi pa ni gbogbo ara ti mo ri
10: eni olorun se bi oba se fun
11: mi ah ko ti olorun se bi oba se fun mi olorun se bi oba se mi lore nla nitori pe nitori omo mi won mu si cairo o ti wa ni cell lati over 2 months ni to ti wa ni cell nigba ti mo gbo pe baba mi se bi oba nbo ni abe okuta mi o de branch kokori nu radio ni mo ti ma ngbo won mo ni leni mo ma de baba se mo ari baba se bi oba mo ma foju kan to mo pe tin ba tin baba se bi oba oro aye mi ti tayo bi mo de se wa ninu church won pe mi pe ko ni sese ngba ti mo bere si ni ke mo bere si ni fi pe baba se bi oba mo bere si ni fi pe bi baba se bi oba se n de bayi bi call se wole niyan ton pe mi pe won ti fi omo mi sile ninu cairo bi pe won ti fi simple no tin bo ni nigeria ki lo pade e ni keja mo dupe lowo olorun pe baba se bi oba o
0: hey ti laye fi nda o lamu loruko jesu ti nasareti orun bojuto
7: amen
0: Mura gba Olorun jade loruko Jesu oni la da Olorun
7: amen
0: Oluwa da Olorun
7: amen
0: gba won sori bayi so pe baba salu emi na femi na leri o ya o ya o ya dua
12: loruko Jesu loruko Jesu
0: emi na o ma seri ba ka pari imo ya femi na leri femi na leri femi na leri femi na leri femi na leri Jesus, Oluwa wa. Jesus, Oluwa wa. Sope odidi

pe wona o de ni riba kana ma loruko jesu o ma ni testimony to koja be ifami ururu yan to si ami ati se iyanu ninu aye oni kojipo ka kiri agbaye iseminer support doctor esemo mustafa jp ati mama prophetess nis mustafa baba ati mama sebi oba lulu balejo ni pade adua ipari osu karun to ba wa iwo na ma sebi oba loruko jesu ami

0: mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbun mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday ojo kerinla. Today is 14/05/2026. Gbogbo eyan omo Olorun Pastor Dekunle Epaphras woli yin lo nkiyin to logun to logun emi ni mo nkiyin teleso teleso emi mo nkiyin pe eku ojumo eku ojumo eku ojumo mo gbogbo eni to dide nle to se ami saju aye ninu aye to nba lo yi wa ri isinmi emi mo si die lana ohun ti Olorun nikan le se nibo le wa gbogbo eyan omo Olorun e dide e ma bo nibi pepe e kan wa mo e wa joko e wa mo wo mi e ma bo nibi pepe daddy eyin e wa joko nbi pepe yin ibe le ti ki baba yin pe e ku ojumo baba e wa mo yege bayi bi e yege bayi bi igba ti eniyan to ra degbe lati ki baba mo fe ke ki baba yin lori joko ko se nkan kan laaro yi baba ti wa baba dada ni eni to ni oye eni ti o fe fi ya je wa so bo se joko yen mami be se joko yen gbogbo eyin so na church pepe yo pomo ni ninu awon services yin loni be ni emi oluwa so lenu mi oni ki so fun yin gbogbo eyin te ti te saba lo so na church o de be laaro yi fun di kan tabo mi mami se le gbe orin kan soke be se joko yen eyin te wa lori Facebook mo te orin oni si lebu meta lati bi dupe lowo baba mi baba re emi no gbe temi soke nbi oh e ma mi e ma dupe e ma so pe se olorun wa gbe oga awon eyan re ni o emi na so pe afo e ri afo ajine afo umetu me afo dodo eni kan ki le wi yen o seun ana e seun oni o e seun igba ku gba e seun ojo gbogbo gbogbo bi o ba tin gbo mi ba dupe lowo baba mi baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase ijinle ife eni to fun wa agbara ogo ni fun o Jesu mami e wa dide nle daddy e dide nle e je ajo ki hallelujah la meje a si fi ogo meje ti oni ni 14 nibo le tin gbo mi bo ba ti le ba wa ke inti olorun nikan le se yo se ninu aye re ikan ninu awon nkan ti mo so lana ti olorun le se oni pe it is only your God that can lift olorun nikan ni mo gbe eda soke Luke chapter 1 verse 37 oni ni tori ko si ohun ti olorun ko le se awon to ba tele trend wa so ana so be se nlo so na church nkan meji le nlo kigbe oluwa gbe mi ga Olorun awon eni to ti ga elekeji te nlo kigbe oni ma so nisin Olorun nikan lo le fun oni sinmi eyin wo le nfe isinmi lo wo ogun jija eyin wo le nfe isinmi ninu idamu to wa yen oda mo nbo e ja ki hallelujah la meje wa ma foke bo ba se nfo be ni agbe ni o gbe oga bo ba se nkigbe hallelujah be ni afun ni nisinmi yo ran isinmi wonu re oni lo pe ojo keji gbogbo eyin te ni bottle water lowo ejo e tun lo mu bottle water e mu pade mi lori Facebook o Dekunle Epaphras bottle water wo di eleke tabai eyin sona church olukuluku mu bottle water re lo si sona church la re tabi ko lo mu bottle water re ni sona church oya aki hallelujah la meje ati ogo meje somebody shout hallelujah seven oya hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meje ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun Jesu bi owo mejeji lori mo so pelu ase ninu awon ti won gbe ga laye kan si ami lohun oke kaka omo won in the name of Jesus ati so yen ni ana done and dusted e ti mo fe mu loni ti a tun jo fi gbadua emi oluwa lohun fun oni sinmi e kigbe baba fun mi ni sinmi olorun nikan ni Jesu nikan lo ni sinmi lowo ninu iwe Matthew chapter 11 e wo nto so ni verse 28 oni e wa sodo mi gbogbo eyin to nsise ti adie wiwole lori emi o si fi isinmi fun yin emi o fi isinmi oni egba ajaga mi si orun yin ki e si ko eko lodo mi nitori oninu tutu ati onirele okan ni emi eyin o si ri isinmi fun okan yin repetition for double emphasis e meji lo lori isinmi eke eni ma ri isinmi odekunle papra wa ri isinmi e so lo si waju ke so lo seyin odekunle papra wa ri isinmi so te men odekunle papra wa ri isinmi o odekunle papra wa ri isinmi gbogbo eyan pawopo gbogbo eni ti nwo mi gbogbo eni ti ngbo mi laaro yi mo kede re ni loruko baba ti omo ati ti emi mimo oya gba isinmi gbogbo eyin te wa ni side osodi ewe nla primary school ti nbe ni osodi ni agbara olohun ibe la nlo ni ojo saturday ni ago mefa idaji lojo saturday ah pepe yo pomo ibi to ye ka nlo ni ojo saturday to koja a le lo be fun idi kan tabi omi tori pe awon eyan po ju be lo eje nso be enikan ni woli se fun wa lanu tin we ingba nu tin o yin ku leko ati badan la wa tin fi ase lati bi ran se sibe ki no me kwa pahaya sa ki mo ton oje sa odo jesu nikan ni simi wa ko si asaju esin kankan to le fun oni simi ju jesu lo gbogbo enu mo bi le so owo mejeji ni jesu fi gbaya to ba lo yewo nu bibeli bairo pupa ni won fi ko be e ma bo lodo mi ma fun yin ni isinmi o so le kini o tun tun so le keji mama to ba nilo isinmi mo wa bo lodo re so pepe yo pomo ni agbara olohun ni gbogbo sona church loni gbogbo eyin te wa ni sona church e mu bottle water yin e mu dani ma gbadua si to ba ti di 6:30 ni isin lori YouTube ati Facebook mo gba olohun gbo pe didun lo san so gbogbo bi ti sona church wa ti bere na lati show ibe ni won ti gbadua mo nbo pelu nkan kan o mi kan be lowo awon pastor ta won ofun si omi owo ti e mi ka haladash gbogbo bi e ba ti nbo mi ba sese ni wema lana niyan afan omi kan si omi afan omi si omi o omi owo re o si tun ni ti ilo and ajo ni oni lo pe number 3 mo ti ni wa ike lo sake wa ke ma ro mi si to ba lowo lati fi ra odidi to ba si le ra bottle water because to ba pe ojo mewa nkan meta la nse si mo n gbadua si mo n soro si mo n ba omi e soro a si n gba testimony si ma tun se be lori Facebook ni si ma se be lori YouTube ma se be lori TikTok ni si ojo mewa omi yen la n pe ni omi iyanu to ba le ba wa se be wa odekunle e papa wa sori Facebook and mo gba olohun gbo pe didun lo san oso gbogbo awon to nwoju oluwa fun oko ti nwoju oluwa fun aya nje je mo pe ni gbogbo ago meje ale mo ma se nkan kan lori Facebook o le mo nta se eje nde mo se Jesu a mo fun yan ni isinmi si a mo tun ni le e won ti ya iso engineer e gbe mo iwole mo si lanu le le pade mo
1: e da ko yin mo ibi te ti wa ati nto lo nse fun
2: Ladi Muhammad lo ko mi.
1: Ladi Muhammad.
2: Beni. Lati Jos ni mo ti lo si Eko.
1: E gbera lati Jos o deku.
2: Mo lo sise lodo obirin kan. Odun kan atosu mefa ni bayi.
1: Te tin sise be.
2: Ti mo tin sise lodo re. In ti mo kan ri ni pe ijo keta ti mo de be. Baba kan wa si ibi be. Won kan fo si mi leyin bayi pe aje lobirin yi o mo toju re o emi o si mo ituma re ngba ni ba naji abun de sike pada
1: eni su ta ni won so fun pe aje lobirin
2: won so fun obirin ti mo nsise lodo
1: pe aje re o mo toju e
2: dada ngbo wa di doketa won wa ba mi gba osi ati kenken wa ngba won ba mi gba wa won ni kin fi we mo sa fi we oto ijo keta bi mo se lala yi pe enikan gbe roba si mi ni waju oni ki mo to lati gba na ni mo tin to tin ba ti to ba ti di laaro tin ba sun awon na won wa ji mi pe ki n dide tin ba dide gbogbo ara mi o kun fun ito yo saba mi yo ni eko eni e sa pe ni site lo we won ba mi mu aso ti won ba mi tele won ba mi fo nu o
0: ah eni sugo awon te nsise nbe anowe bin ba gbo to si ami eni tin do ma nlo irawo re eni tin do ma nlo ogun aye re ni bigibi to ba wa ina oluwa ko jagba sit down so e to sara
2: beni
0: te ba ti wa to sara yen
2: yo
0: wa won ba yin nu
2: won ba mi nu
0: oga onu
2: beni ta indi akara popo fun korisirisi isu ka ba wa de idisu yin mo le to to eme 50 le ori aga ti mo ba joko si ta ba nse ra minerals fun mi won ma ra iyan yo sa ma ra korisirisi
0: ka e ma je
2: ki ma je ma sa ma je na ni iwa gbadun o da be ni pe boyo mi ti tan lara mi ni bi kini tin ba lo sibitu won fun mi logun o na ni o sanwo ogun ngbo tun ya
0: e ma pastor mi e ma pastor mi e je laye se se mi e ma pastor sida
2: bi ba nse nto eyi to sa sele ni di endi ile
0: ko sagbara mo omi ara ti tan won ti fomi ara won so mi ara ti won
2: o wa dijo na wa si wa omokunrin kan be ti ma se gangan lodo wa ti le ba ti mo ma mo kirun legbe kan yo wa tan olorun ojiji yo a mo pariwo si mi le ti mo wa dide njo na mo ni a wa si o mo pe ara mi o ya bo nse n pariwo kini yin di stop mi lo ba ni ah iya yawusa e wo ba se ri igba te wa lo sibitu tan wa kiyin ohun ri pe hostage le fi mi te yanu bayi ohun fe fun yin ni ororo amo won omo bi ohun o ti se mo ni ororo tan fin din aka o ti to mi para ko ni waju mi lo ba si mu omo ri minerals lo ba se si o gbe soke bayi mo ba ni a ibi to gbe si ti ekute ba danu o wa mu omo ri re nle lo ba mu omi lo ba bu fun mi lo ba ni awon wa sibi birthday o da ko ibi ibe
0: ni Jesus city
2: eh pa won o gba won aje akan wa lateko ni gba ti won lo ni won fun ni ororo ati omi yi mo ba ni wo gbe kale segbe mi nbe emi mo ba sun niba mo ji okan mi kan ni a mu omi yi ni bi mo se mu omi mo wa da pure water si mo wa mu gba mu mu mo sun mo sa ri pe awon to sere sere ti mo mo nse un ko e

0: pe won o le ma ta oja kekeke ti awon na o fi le survive mo wa bere pe awon omo nko won wa ni won ti ko eyin awon omo si awon
1: omo melo le ni
0: omo meta
1: ni bo won wa
0: o kan be na Abuja o kan be Jos pe awon omo yen pe won ti ko eyin won lo je ka won wa se omo odo lati Jos wa si Eko mo wa ni pe ko si kan ti Olorun o le se pe kan ma gbadura won wa ni lati gba to ti debi mo ma nko won won ma dura gba tele mo sa nko won bi won se ma gbadura won ma
1: kile
2: emi gbo nti won ma wi ni ke se pe boya ma gbo agbon emi gbo
1: eh gbo nti won so bi bawo
2: gbogbo nte ma wi emi gbo ngba ti o mo mi la
0: mo ma wa ko won pe bi won se ma gbadura won wa lawon o ki sun tele pe sugbon lenu gba ti won de biba won ti wa nsun mo wa ni o ye kan se testimony
1: e won to se tun to
2: ah Allah mo je
1: I will be like gbogbo eyan omo Olorun e wo bi Jesus se fun iya yen nisimi ebi lo ngbo in tin sele la wa ngbe jade oh odekunle e papa lo sori Facebook mo nlo egbe omi yin pade mi nbe ah baba mi se bebe Jesus yi se bebe ja tun gbadu aso mi o ni toto buku kan mo debi pe nikan mo lo to ara re agbara to nlo mi ateje re ti won fi nsowo ni bomi agbara tin gba siki re die die mo pase ko jabo ko gbe ko date mole in the name of Jesus Christ eyan mo Olorun gbogbo eyin te wa nle eja lo Facebook eja lo YouTube eja lo sori TikTok o ni ojo Saturday ni ilu Osodi eyin ara Iko e gba woli ode ani fun ani gba ni nta ba se laarin ago mefa idaji ngba ti o ba bi di ago mesan mejo abosi mesan pari bo ba pe de awon ti pe last week won ri pe woli ode kun le ti lo emi e waste time o ebe woye ti mo lo lori Facebook ni ise e woye ti ma lo lori radio ni ise ko ju ba nlo kin la nse ta ndo ewe nla primary school ti nbe ni Osodi ni agbara Olorun ibe la lo ni ojo Saturday ni ago mefa idaji e wo gbogbo eyan omo Olorun mu ore isinmi jade e ke baba mo fi rupin ile fun mi ni isinmi mu ida mewa isinmi agbogbo eyan akobi omo te ti san irugbe yin idiyele yin gbogbo akobi mama rubo iba si omo to sese bi to je akobi re ru ebo 1002 fun gba ti o ba video ola Friday mi ni soro ola ni o pari ola so ka le gbenu ko nbe bi ogo se nje ti Olorun gbogbo eyin te je akobi omo ru ebo 1002 Olorun pada gba ogo mi jade fun mi account number church mi 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 6 6 3 6 3 8 7 3 Comfort Life Mission International Access Bank Bin your basi wali elele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank in here Comfort Life Mission International ni ani o tun gbe jade. Eyin omo Olorun ti won bi loni da. Eyin wo leyin na mark wedding anniversary yin bi ti jeta. Be mi na se se. E ma bo wa kunle. Eni kan ni wo li ese bibeli wo la fe ka. Iwe Job la mo ti side. Iwe Job, Job chapter 7 titi wo 12. E kunle. Abe wo bi gbogbo ese nlo. Jesus la fun ni nisin. Je wa gba Jesus ki n se ribo mi fun wo. Lo ba deni igbala. Gbogbo eyin omo Olorun ti won bi loni. Eyin te mark wedding anniversary yin e wa kunle. Gbogbo owo mi soke. Oro bi ope oni tan ninu irajo re happy birthday to birthday celebrant happy wedding anniversary mo so le kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony number te si a testimony yin si re 08087165 66 e send the message ire atanu ko ba yin god bless you
3: alai se o mo meme
4: emi
3: mo meme
4: se o mo meme
3: emi o mo meme
4: ah o mo meme
5: o ni mo meme
3: 32 FM 94.9. I'm Fanny Bagbo Guadaye. Ah, wagon gong. Ni me.

0: mutodun ki se didun ara o jina denu ni won se pariwo e kiri ikoni adani posonu laughter house ori oke tete premier mokola ibadan
1: baba fendo de
2: iyan melo ni wo station government mo private ni ko ko ni tumo tan wa so ba fe gbo nisin private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ilewo ti government ko ko ni ori kankan ton tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
3: e lo le so fo luweri
4: e ma gbo
3: owo ti fun omi e te fi pe ipese ina seri ire je wa ni gbogbo abi e gbogbo nkan ti won so fun wa yi
4: nipa be oro odun lenu ye o le won lo mo ejale oni ba ma se ninu
3: seri ti are tinubu o ba jare egba ti o ba jare egba olorun ma je ko bi ko mi ti di wo gbe lenu
5: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo e je je pe
6: afawon ati family won
7: a se mu yan gan
8: se ga
7: a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun lawon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni Nigeria alumo koro ejibiti la nfesin se nbi esin boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju

0: Emi lo bo fi sori ti na ki o fi se kini ta wa se to wa je wi pe awon akeko ni ile eko e to je ti awon onipo keji to je ti NC e so fun won wi pe eyin e mo se UTM won le wa yo wo kila nko won lawo why they do why is cap why is wa won ni bo ti e je wi pe awon oluko agba awon na tun ti bere si ni se awon agbeyewo gaga bi ona bayo mi eti won fi ma se igbelewon fun awon akeko ohun oju iwe keji iwe royin Nigerian Tribune oju iwe kerin ni enu mi ago
1: to ke to ma gbe royin eleje ka ko to di pe osoju mi koro ma ro daada o won ni won pe won so pe bo se je ah iroyin ti daloku o lori isele to waye ni ijeta ni apa bi kan ni ilu Ibadan ni agbo ologun eru yen pe
0: aga
1: ti ani won fina si oko kan iroyin ti jade lori e o tori ti opolopo wi ni pe ajo mo gbe ni won mu won ni onitan lo je akosemose onimo isegun ti ori koyo lowo awon ero ti han bo bi igba ti itabu eyin koda won ni lilu ti ju wiwo lo ti an si tin gbero ati
0: jongo joseph
1: ti wa yanran fun ko to di pe lese olopa de ise ise olopa kudus fun yin teje won pa yan
0: iseun o
1: aduro oko to lo
0: oko dun o pe mi to lawo je mi o be din ba wa mori bo to pada si ile okere to ti wa se yo lala po won to mo bo le mo bayi
1: oro iroyin oni bi o pin si
0: oda
1: e to kan dun mi ni awon to wo won ma nya
0: lati se dajo dajo owo
1: to ba so pe ko sofin o le mo si fun olowo ni fun mekunu gbere ni e ti e se mo peru kini isele ni pe ko si pataki lora awon opolopo ti an mu le won ele ma mo pe won ti le won ni to lo pe ba ihe kan o dan fun esun ara yoku
0: e te yin o se yo je we
1: anu yin mo se mi eyin towo yin ya yi
0: ke o ki kabiyesi
1: ohun ata won mo se o ki solu badan re ni
0: oba ni won
1: ade su baba keji
0: iwo lo so ba won
1: we ade ta gbe pebi
0: loju iwe keji we royin Nigerian Tribune lori oro eto abo lorilede Nigeria ati rona abayo o
1: eyin logo baba yin logo
0: o seun o baba ba pe ora olohun yin bon ni atamota si ko sa se oko te pe egba ni osisan
1: kan lo tun lu le ti bi ajere mo ni sort le fo lohun
0: eh olohun mo ku aibinu o gbo lowo gbogboro ele ti gborogodo
1: sort ni yan na olohun te fo we o wa we shape se ri edele won ni
0: wo rawo olohun
1: loju orun
0: ah bajo
1: o ni mo fi ko
0: lowo
1: re
0: laaye
1: mi ni jumari baba mo yin logo
0: pele ewo won ni ona abayo re adua ni o adua ni won ni egbadura fun alafia ati eto abo orilede wa Nigeria
1: oruko Jesu
0: o wa gbariwo
1: oruko Jesu
0: eri mi mo abo orilede ya oluwa oluwa gba
1: o tu
0: wa ta lo ni amo gbadura
1: olorun oyo keke ese olorun Nigeria nowo
0: baba
1: o ma turo mu bayi
0: ta lo ni ka gbadura be gomina sani ati emir za Zazau o seun awon ni won so be fun awon arinrin ajo lo si ile mimo eyo pe adua ni ta ba ti le gbadua oro abo wa o ti gbo
1: ati dupe lowo Olorun
0: na mo ni
1: abade ni ni je onu kajakara le mo pe yato si awon ti won wo wa o awon ton wo wa mo pe apo lori aga ni ayin kajakara le o mo ka si fi ore ofe on ki baba wa omo we busare kabo sinu ile tutun Laughter House ti 32 FM.

0: fo re sofo ma fo re sofo pelu hero hunter bike kit that alloys on to ti asese se o ti wa bayi lodun awon nisowo wa ti o sumo regina na wo die fun alaye si kan si wa lori ero yi 0800 800 8080.
1: Ade ani mo ni iriri alagbara lopin ose nitooto won royin fun mi ni wo sugbon kin le mo irufa iriri ti mo fe ni nibe gan mo ba kuku lo pelu awon ebi ni ore iriri mi gagara afi bi igba pe mo wa ni dubai ni oda bi kopin ose omo tan ni dakun je mo bi ton royin gan soft cleans hotel ni ile itura to gbunje fegbe to gba wo bo fun awon afilele jaye oto pelu eniyan to mo bo se lo soft cleans hotel ti awon yaran loye won ni kaso ni tabi abo to peye iyen adequate security be ko si pe ina seju debi pe na lo aye gboko si won fokan bale logan to ba tin wole lo ti ni anfani si internet to yara fefefe o tan sibe o ni soft plains hotel exotic wine bar be fun awon to maye je lodging and accommodation be fun awon to fe sun ayo soft plains hotel wa ni asan street off ososami road okiago ibadan fun hotel reservation 0903 075 4272 tabi 0808 344 0105.
2: Soft Place Hotel on Match Hospitality.
3: Oh yeah, shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land do.
4: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
3: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
4: Now double rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
3: No carry last though. Rush, go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
4: Me and Maggi,
3: so good together.
5: Aseju ni ka gbe si radio mi 32 FM ti wa oke
6: awa ti pada de lati oju de oja 32 FM 94.9 iroyin baba fendo una ni gbo wa gbadun pelu omo apari ti nbe legbe mi afe plot
7: iwo nu awon to wa
6: nu keep it
7: pada
6: an boro bo le kan ka te lo soju oja sa
7: Oro
6: lori idajo ti won gbe kale.
7: Eh eh seun.
6: 75 years.
7: Eh inti idajo.
6: In absentia.
7: Oni pe eni ti a ba fesun kan. Labe ofin. O ni eto lati wa gutenu e. Ko wa gujare ni ejo. So ti en ti o ba yoju, o lo so eto yen ni. Eyin o so pe ile ejo oni se n tuye oba yen ko se. Ni won gba ti o ti yoju. Ile ejo gbe idajo kale. In 2 years, too much in the pay, or they call pay and 3 years, so can they call yellow? No matter about the same as of paying 10 years or rebe. A mirror pay into a key arakun, you see. To my way, offer a kite to that yellow wall. To the fair and I will lead the barber in the wall. Only call what is your dare. On that door. Call with anyway. So 1 month selling by me, in Tabby, in the pay. So says a key, I'm one. Ki o mo le ri ru eni wa titi idajo fi waye igba mi a wa eyan le raye sa sugbon boyen ti o sa to ko le sa lai lai o tori le Nigeria nikan lo ti sele re mo ran ti pe ni Britain around 1965 or thereabout robbery train incident kan sele nun train so pe o gba opo odun kan to ri awon to se to ti kini e ton se kan to ri won mu. So akoko eleke yin pe ifowo ko le wa laarin ti an ni ko wa ni at en tan wa ti o bo ju segbe pe ti ri o o mo o le sele sugbon bo ti ri ko se to bo ti ri ko sa to owo pada ten do kan na ni to ba jo bo wa ba tete ba mu wa ijo ten ba to mu de ni o to bere kika itiya ise se ba yi pe won mu to ti wa ni akata joba ko to ri pe gbe idajo kan re pe lati jo ti ati mu sodo oni ijie ti bere to ba je bi tun ma tu o ti yonda ara re ayonda ara gan ese mi tun ni to pe ti ba pada ri mu won si tun le se idajo lori e
8: asun lori oro na ni ka to kuro nisa adupe pe ko si nbe ni isin e je ka boju wo akoko ti ma yi to lo ni isakoso ni e ka agbara akoko pere ti to lo ni esu se 33.8 billion awon ti wa lo gba julo ni awon ministry kankan papa ministry of power awon ti an lo julo ti a ba ni ka tudi ti won o tumo si pe awon oni nkan kan jenu kele yo ba ti wa jade disin lati wa so pe won paro mo mi ni awon ti a ti ba apalo won ti o ni lo ka ma bere pe ta lo ya bi Joshua Dariye Jolin Yame ti a ni afuni presidential pardon e dakun sa owo olu nkan ti ijoba agba na so council state council nkan so ngba na oni wi pe nitori ojo ori won ati ailera won 1. something billion nigba na ninu owo olu boye ijo e ko lo si eka eto ilera abi igba yi gbadun wa nbe ti ara ilu ti sanku ti iya ti ji opolopo ku a wa nitori ilera awon ti an gba na owo olu e tan fun 14 years e so di 12 e so kan di 10 iko si to lu e won pe ninu won merin merin na lo te fi le activate sub section 175 99 constitution e dakun temi na ba lori ofe se mo gba tin de ni tin ba rowo gidiji kini won ko wa lori ere Nigeria osu melo ni lo 33.8 billion ta ba toda sin kan kilo kun lu yi
7: jeri ara won ijamba si eto ijoba to ko ba wa o na lele tori pe yoba ni pe omo to ba lohun ti ni won odete o ye ko le danu gbogbe en ti o wo ojo ori re to lo wu abaje to ba te ije ato ba to o ye ki o farabale ko gba sugbon e ri pe lorilede yi ke lo mu opolopo re ti won rogorogo lo sinu aso oselo ko ju pe iwa abaje teni kokan ni lokan ko ri pe ohun ori bi ti aso yo ti bo ohun lati ri ohun o bo nkan to nsele ne ko se awon te kan nikan e wo lucky
8: ti bi le
7: do ni Edo state e wo ni Abia state
8: oji
7: uzo kalu to pe imu ti e gan ti an so ni pe ilu lowo osonu o wa lo se won lu bomi ode e wa lowo ti kan ba n kowo owo te ni osonu
8: alamesia
7: e wo ta alamesia so in ti an fi se lo le ti wa o le sugbon se ko le mo ri bayi ni bere tori pe ri pe nba ti an pe ko logun o lo a o ko bi ara su pe irufe eyan wo la fe ko wa je asiwaju wa in to kan wa gba na pe logun ko logun sa ma lo sugbon gba ta won le ti gbo na koro ti an ro ri wole to ba pada to ba ya awa ara ilu in la se afomo lati ja da yan ri ni pe irufe eyan wo ni a ma fi ibo wa ta fi mo gbesipo ta ba ti se yen amọ eni yi nti won je yi yo soro gba lenu won sugbon wa fun ra wa la dide nilu lati pe awon ti boya ti a re pe inu egbe to ba loko loko la won yen ro lo sugbon a le pada bi pe a ri pe ni yi inu egbe to wa ko loko sugbon lomo iluabi e ja dibo fun
6: oda e ja wo lori oro eto eko loju iwe keta dilogun iwe royin Nigerian Tribune won fi royo won ta koko akori pe nigbati ni kiko eko to di ohun ti ko se rolu pelu owo gegere awon ni awon obi ati awon oluko to fi ma awon ile eko gbo won ni won fon rere bayi won ji odi mimo wi pe opo awon obi to ja wi pe awon ni won mo nkoko tete sanwo ile eko lawon ile eko aladani won lopolopo lo ti ka won mo re ku osiku bayi won ni awon mi o ti e le lo nitori wi pe won je owo ile eko won wa salaye oro wi pe awon ti won tun wa ma tete sanwo gan tele tele awon gan ti fe deru eyin latari pe ati rowo san e je wo eka ito eko wa lapapo si ta aladani ati ti ijoba lorileje Nigeria se ipo to ye ki eka ito eko ko wa se lo wa tabi ka ti e bere wi pe eka wo gan o ni awon ara ilu le fowo gbaya le lori papa julo awon bori orun enu o je wi pe eh apa bi ti e wa to je adupe lori ti bi ka wa wo awon obi kan to je wi pe nitori pe krista olowo lowo lati mu omo ti e lo si ile eko aladani emi na wa wo pe ah ah oju wo ni won fi mo wa wo mi to ye pa jo mu shop ti ra wa jo ntaja ni be si re agbara temi o gbe lati san owo ile eko yi emi na mu omo lo sibe ija mo won ara wa lorilede yi ije amọ nkan ta fe gan lodo ojoba ati wi pe eka itu eko so tun ye ki alebu ati abuku ati idojuko so ye ka tun ma foju wi na re tori pe bi awon oloselu ba bo sita papa julo lakoko ipolongo obo eko ofe eko ofe eko ofe se bo ti ye kefu so ye ki eko ofe sa nilo re lorilede Nigeria se ba tin se yi se be na lo se ye kori
7: eh anilo eto eko ofe
6: okay
7: di ta fi nu re ni pe e ri pe kan wa odogba awon ti eko fe ye ko wa fun ni awon to pe lawojo won ro wo kori ta si ri pe omo ti won bi ojo ola ilu ni ilu gbodo la kakara ri pe omo ye ti le koja bi ti awon to bi wa sugbon na ta n gba to eko fe lori lede ni lo je ko ri bo se ri ko n se ilu gaga lo so ko n fe eko fe awon to n se ilu ni won so pa awon fe mu eko fe wa njo pe ti idoba to ni loni to so pe won se eko fe ba ti kuro tegbe mi ti o so pe won fe se eko fe ba debe yo pare sugbon to wa pe ilu gaga lo so pe won fe eko fe egbe kegbe ti ba debe eni nkan mi te se ju pe ke se nkan ti ilu fe lo abala beyin se ri kakiri agbaye lo je pe adoba ko de sori lede te de ti o si eko aladani nbe awon ti eko aladani wa fun lawon ilu ti won ti de npa eto eko ko n se fun iru emi abiru eyin awon ti won ni fun ti won le kana ti ran rowo hori ni eto eko adani wa fun ko n se iru wa ogiri wa biru awa bayi sugbon lodo ti wa nbi ati ka ri pe bo lobo sori ti na ki o se opo wa lo wa je wipe aronu awon to n gbe ile eko yen kale aromo ti wa elomi to ba ti mo me lo si ile eko aladani to ba ti je wo times meji
9: yo
7: mo mo e kuro ile en to gbe ile eko yen kale kini o ko je ipin ti e awon osise to n sise nbe te ni o lerowo sanwo le owo ise fun kini ko je pin e aronu lo bayen so a ke wa mo san lati bikan bo si bikan eleyi de n ko ba won mo ti a o fura now se ri ijoba nloku si lowo loni ta n soro yi ta ba ni ka wo awon oluko osise to peye ile iwe ijoba leba tori pe ijoba ni minimum standard ti o ni compromise ti ijoba so pe first degree lo gbodo ni education ko tun kan to gba e won ni dinku o be to yo ba jo mo gomina gomina mo n
9: to so ta gba ta wa lodo lo sele
7: bo ti ri ko gba won ni dinku
9: ah
7: oda mo ni ifowoso ya e ohun ti o lo selu go so fun ni pe result e da igba ti result e ba pe ni won to ni eja ba lobby mo le fowo eso ya e je ka lo se won schools wa ka lo ti wadi so idobo ni di standard e ku so tun mo ni pe awa funra wa la so pe eko ijoba o da mo la si momo wa lo sibe sugbon te yen ba ti mo iwon ara e awa ta n soro lati former ede university ile iwe ijoba mo lo
9: ah o da ngba na
7: o da da si ku yi
9: ah mi o
7: gba se de e de ka yan oluko ni mi perception la n so se ri gba mi o wa te yen o duro te le n to duro odo dada oju ta firi ni to ba ye pe wa la ba ko giri pe emi ti mi o la ti mi o sagbe ki mo ni ko mo mi ko lo sile iwe ijoba njo ti ba pe pade obi atoluko ti mo yoju be awon bi ti nkan ba ku se a so ani a se samo nu to se ijoba le wa lori a se ba won soro ani eto lati se ekun lowo fun ijoba lori te ri eru eko o n se eru teni kan le ru sugbon ati ro pe tori pe ijoba so pe o n se eko fe the business ijoba ni no it is not tori pe awa lo ni ijoba bo a ori be so n to e ka se ni pe ka ni okay o ka ni policy omo kan lati primary 1 de primary 6 elo lana le lori e ta ni o ye ko san
10: elo ni emi o bi
7: elo ni ki ni pin emi o bi ki ni pin awujo ki ni pin ijoba n to e ka se niyan
10: eje ka wo
9: ton ti olohun ejo sa ngba ti baba ni ko yato ejo sa awon iwe to wa kennedy ke ta wa ba ngba yen o ti yato bayi emi no nigba temi wo secondary school won fun wa ni textbook won fun wa textbook dada english and other materials emi ba chemistry laboratory bo ba physics laboratory ani biology laboratory lo to ani good library ani printing press baba mi o ro pe school to tun ni laboratory wa ni sabi ta be pe pta lo
7: se ri ohun to se yes e se ri be yen na pta nikan ko o student association na o ni
9: lati ti mo fe lo na
7: mo je president of students school temi ti dade mo de mo e pattern ko ju te tan se se mo so pe oro eto eko ko o ye ki gbogbo ajoko ka se apero lori e because to ilu ti o ba ti ni mama power development won le ni lo si waju the only way te je mama power development ni bi rufe eko wo le nko awon omo sugbon ta ba ti pe a tori pe o arobi ti o lo si school eni ko mo mi o ma se bi ijoba so pe ofe ni eko yo ba lo si so pe ogun ta ba fowo se
10: omowe e ma wa wo bayi se bi eyin agbalagba le so wi pe e la loro se bi joba ba so wi pe awon o seto eko ofe o ye ki joba o se alaye tori pe opolopo obi mi o mo nigbati isejoba baba mo Muhammadu Buhari ti won fi fun awon omo lo nje lo fe nigba na ari awon obi kan to je wi pe won so fun awon omo pe bi won ba ti gbo nje wa laaro mo je tan o
7: mo gbe bonle
10: je ku yoku na lo je losan obi mi lero wi pe o ye ko je wi pe ijoba na ni o raso ile eko bi joba ba so wi pe ohun fe se ofe o ye ki joba o salaye pe ibi tagbara mi gbe mo leleyi ati wi pe eto eko ofe yi so pe wa se awon obi tori opolopo bi mi ni o fe si ojuse kankan bo ti to ati bo ti ye
7: se ri bi ti soro wa ni awon oloselu wa mo ran wa lowo awa alu fura wa na ran wa lowo tori yoruba so pe mo pa mo lapere te ba lohun obun mi ni nkan o ye kin le bere n te fe fun mi se n ti o wulo fun mi ni irufe kin le fe fun mi igbawo de fun mi a bere tu to bi pe responsibility wa ti ti so won elomi inru nte so wi pe onje ti won ba fun omo je tan o se mi ti mo bi omo mi o lero sile wi pe omo ti ma ti mo bi oju se ti ma se lori e lele mo wa nwe nikan ti o ba mi gbe bukata yen lori e lo wa wa ri akan wa ri kekere a ba yonda awon omo abalabi kan wa lori le to pe ti won ba ti bi omo tan won yonda si goro ni e
8: but in baby
7: ara mo kan to nfun wa ni soro so amon adari wa ni won wa le ran wa lo pe e ko fe ta se o ibi to ti bere re o
10: ibi
7: to
10: dere
7: o oju se to bi ibi to won o ti gbere o sugbon won o ni fe so tori pe na fe fi gba ibo lowo wa
8: a ma tun sun le leju a bo sibo mi ka to loju oja e bi ti mo fe ka gbeyawo na ni eto oselu to be ta isa papa ju lo ti ipinle Oyo ati ara chan danu egbe oselu APC won ti ni gbo awon gomina ti won wa labe egbe oselu ohun na ni won pada sipo sugba won ipinle kan ti yari koda awon kan ti lo sun egbe oselu mi lori yi pe e se ma je gaba mo fi pa yanyan le wa lori ti ipinle Oyo lo fe lagbara ju tori won ni ti alna ni awon alaye so kan so ni egbe oselu APC wi pe gbogbo oruko jade ya tori igbese to wa waye ni ipinle Oyo pe oloye ade labu pe awon se pologo ta bakan na ninu gbagan kan ilu Ibadan oba sarafa ni wi pe awon na won ni won ri ibuwo lurapa bi kan sugbon won ni egba ni egbe oke bayi ti won fi lakalaka lori ade labu lori awon oro kan irufe oro won lo fe le je bo le gbe oselu APC ni won o ti se ni ipinle Oyo tan fun to fi ni dagba ara won nu gege bi ateyin wa nigbati enu oba ko egba ti egbe oke fade labu lori ikini sarafa to ni ti buwo lu na lori kila won na ri e je dojo ja ka pada di 32 FM 94.9 ku kale

0: Ah, I found something inside my Nescafe Original 3-in-1 pack the other day. A unique code printed inside.
1: Yes, so every pack of Nescafe Original 3-in-1 now comes with a code inside in the Nescafe Next Level promo. Just text the code to *7022# and you could win 500,000 Naira cash, business tools, and training. Up to 1 million Naira in prizes to be won. Promo runs until June 30th, 2026. T's and C's apply. Nescafe. Make your world.
2: In the heart of Ibadan, where tradition meets modern luxury, there exists a heaven. Scroll Up Executive Hotels, with exquisitely furnished rooms and suites, multimedia-equipped conference halls and boardrooms seating 120. Every detail speaks of quiet excellence. Whether you're here for business or seeking the perfect blend of leisure and comfort, Scroll Up delivers. Two distinguished locations, Okeado off Awolowowe and Akorede in Felele, by Ruby International College, where sit-out bars stare till dawn, moonlit mingles beckon indoors, and our restaurant is a theater of taste with 24-hour front desk service, reasonable power supply, secure parking, CCTV surveillance, and elite security partnerships. Your peace of mind is our purpose. This is the sanctuary. Call our Okeado extension on 0803-222-5235 and our Felele extension on 0704-732-6172. Scroll Up Executive Hotels. We are executive.
3: Oh yeah, shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land o.
4: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
3: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
4: Now double rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
3: No carry last o. Rush, go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
4: Me and Maggi,
3: so good together.
5: Last boss, oh, last boss. Enter with your change, oh.
6: Ah, driver, wait, oh. Itunde, you do fast now.
7: Boss, no feel leave us, Joe.
6: Eh. Make we bet.
8: Time no dey wait for person, oh. Now, why for Betano, everything are sharp, sharp. Play, cash out, and win big. Download the Betano app on Google Play or Apple Store, or visit betano.ng to start playing. Only for persons above 18. Bet responsibly. Terms and conditions apply. Betano.
9: Eh-hey, ki lo sun opo iresi jollof lo se pele igbadun to ga. Se ti won ba se pelu koro na fun adun to ka mama yen ni tabi te ba je pelu ojulowo salad in Nigeria eso cabbage carrots lettuce atewa onikidiri die
10: oni lati je mejeji se jollof rice re pelu adun koro na ki o wa je pelu opo efo oya je ki opo onje re gbe pelin loni je un to da.
11: Ma wo mi bi mo se fe yin
12: mo n gba ka ti tu efe
13: 32 FM 94.9.
14: Ìròyìn Bàbá Fẹ́ndọ̀ ń tẹ̀síwájú 32 FM 94.9 Laughter House. Òun náà lè ti ń gbọ́ wa gbádùn òkè téńté mọ́kọ́lá nílùú Ìbàdàn.
15: Òkè mọ́kọ́lá òkè pẹ́lú àjọ àwọn. Ìṣirò ojú ìṣẹ́ ìṣẹ́ náà rògbò fún ẹyọ. Wọ́n á máa wá tàjú ẹ̀fẹ̀ kìrì kálá
14: lẹ́lẹ́gbẹ̀ẹ́.
15: Ọlọ́ àwọn ògbòrúkọ jáde ní ìbámu pẹ̀lú nǹkan tí INEC sọ káwọn bá fail ṣùgbọ́n kínní ó yíwọ́ lánàá tó rán ní petition tó ti pọ̀ jù nínú ẹgbẹ́ òṣèlú yẹn sìn wípé àwọn consensus candidate àwọn èèyàn ti ń fi ẹ̀hónú hàn kódà àwọn kan ti kúrò láwọn state kan pé láéláé ẹgbà tíkẹ́ẹ̀tì lọ bẹ́ẹ̀ náà kan sọ pé ẹ ṣe tún sọ pé lágbájá ni kó padà lẹ́yìn tó jẹ́ pé wọn ò rí jàsà rẹ̀ ní constituency tó lóun sojú ẹ wà sọ pé ẹ kàn pa tìpínlẹ̀ ló tiẹ̀ ṣe fẹ́ múmú láyà ti ní jù.
16: Ṣé ẹ rí lásìkò tá a wà yìí gbogbo orú ìròyìn báyìí kò lè jìnà sí wa torí pé ohun tí ó mú kókó jù lọ́kàn olóṣèlú tó bá nífẹ̀ẹ́ láti bọ́ sípò kábómi ohun ọ̀nà tí ó gbà dépò yẹn lẹ́yìn tí pé wẹ́ẹ́ máa sọ pé everything is fair in war so ogun náà kà sí gbogbo ohun tí ó bàjẹ́ kálukú ṣẹ́gun ni kálukú ọmọ ọ̀hún létè mo rí pé ó dà pé ìṣẹ̀dá ti wà lórílẹ̀‐èdè yìí ó nìyẹn àwọn ìgbà kan wà tí wọ́n ní ìdìbò kò ṣe bẹ́ẹ̀ ebe kan ta tun se kan tun ni vote by arabo kini o mu ni ta eto eni igbagbo ni pe boya o si ti o ba to nro po ba ohun yi n to le tan niyan in to se ni egbe oselu apc ko de mi loju tori pe ko si bi obo se sori tina ki o se ko si yato laarin wu awon egbe yen n to yato nbe ni pe in ti kaluku n dimu ti kaluku n pon la ni o wi pe ko omo pariwo to n ba pariwo o le bo awon egbe ti ti won han ju n to jo han ni tori pe ko si ti kaluku n pon la nbe sugbon te gbe ba ti wa njoba kaluku omo fori omo emeyin die die die die titi yo bi pe e je ason sita emi ro pe to n sele ninu egbe oselu apc na lowo lowo so awon no ni pe ti won nu ta awon egbe yoku na ni ni pe a pe awon egbe kan fowo o fe fe ma muda won binu eloyin le pe o nlo n lo ga ni pe pinle oyo yi e commissioner kan ti kuro ni apc ti won ti lo sinu egbe mi gba ti ri pe in town of europe an le ri tan foju sun awon ni ri koko be ni pe awon oloselu wa won ko egbe won build the party ke pe party o duro ebi ti kaluku bi tenant lan se kakiri won se landlord
15: pin ya ti wa nbe nu apc lojo ma dabo lododun to de tun mi ni isin tan ba ti se ba
16: e n se ri yen o ye ko eyan o je ko kan awa tori pe a kin so mo egbe oselu kankan awon mo egbe oselu ti oro ba kan awon ni mo ro pe won le ma kaya soke ara ilu ni pe eni e ba ti gbe fun ato ba ti a lorun ka te ka fun
14: tori akoko e kan ja rora wele yi to rasiko yen sun mo wa eto odibo nipele ekiti lodo 2026 awon woye soro won ni eru ba awon eyan to ja ipe ipo ti eru to fi n ba won o sumo ida 70% lori oro eto abo na si ni saju eto odibo sipo gomina ti o waye won wa jawe akiwowo lori oro eto abo to me wi pe bes na ni ki won dekun ilana gba owo ko odibo ko sebe ko to dipo lori edibo pe o sese ko ki igbesa yi ko ja ki awon eyan o so igbagbo ti won ni ninu ilana ti se to dipo ki won so nu e ja wo lori oro eto abo gomina sani ati emi ati zazao awon wa soro fun awon aririn ajo lo si ile mi mo wi pe e gbadua fun alaafia ati eto abo orilede nigeria se adua ni anilo lati gba lori oro eto abo to me ati ise ohun osi to mu awon eyan ti won fi n gba owo oko to ati pe se ise o na lo mu awon eyan lati mo so pe won gba egberun iye kan boya merin abi marun ati ankara lati tele eni to je pe to ba de po oselu tan o se se ki won ma ti le sumo enu iloro re
16: se ri opo lo selu wa lori lede katan senu ko na ni ale pe gbogbo won olokowo ni won
14: won taja ni
16: won taja ni ko won si o ba se so pe iran isowo ni dere lo je pe owo ona owo lera owo eko owo ka musagbara ina la nka ba se nka e pe an ba lakata en ti a ni ayan se popo si do wa le wa lori tori pe awa na ti gba owo iseyin lowo won nga na ba de betan won na lo kapopo ti won emi ro pe a ba fo olohun saye re ka se nkan to to tori pe ti a ba se n to to ka se adura lato ni di otun la ko so pe n to ti o to ko de to o e ja koko gbeyan ka ko se dada n ba ba se dada la ro pe ko luwo fi ere si dada ta se sugbon n se aburu awa n pe ko luwo ba yi pada si rere olohun n se onijibiti
14: tora yi adada
16: ko n so onijibiti
15: e ti a wi
16: e so pe iran yan lo po lo bi kan ko lo ma gbadura yen a n tanra wa ni n to to ni e ja koko se
15: àwọn tí ń gbowó náà sọ pé n táwọn ń gbà náà làwọn ò rí jẹ mọ ìjọba wọn pé tí wọn bá kú lọ
16: wọn ní ìjọba. Ṣé tí a bá ti wá gbà á tá a bá ti jẹ ọmọ nínú oyún tó wáyé ká wá tún wá máa padà sẹ́yìn
15: ó ti pé wa náà
16: ká wá tún máa rojọ́
15: ó pé wa
16: tá a bá ti rìn pa àlẹjọ́ rò ká máa gbowó lọ́wọ́ wọn.
15: Má àǹkárá àpá mẹ́rin 4 years àkọ́kọ́ 4,000 naira 4 years
14: owó ọkọ̀ ni ìró owó ọkọ̀ àti aṣọ ẹgbẹ́jọ dá
15: ṣọ́n
14: pé téèyàn bá débì kan ẹ fi lè dá nǹkan akarata mu fun
17: mo lo ko da mo gba so
14: la da be se
17: ba mi ro mo fi temi ro top
14: e da pe ba wa be won mo ti e yoju si a o ladugo wa ko si na ko so mi ah fofo
17: sumara le
14: 07709 7949 0809 7949 ati 0906 2009 49 ni bam
18: pelu awon iroyin itaka laaro yi.
14: Hello,
18: e karo.
14: Yes, ma. Ẹṣọ adupe. Hello, e kaaro. Yes, orúkọ yi. Yes, sir.
17: Yes, sir.
15: Daddy eti ejo won ni NNPC n bere alekun percentage ninu ebo fopo Dangote
19: 7.2% kon na bere njo ni ti won ori owo re san 20 kinikan billion ti won ori san to fi di igba ti ultimatum pe e tan fa nbere kun ni sin se ye ti ara ngba na won mo ra labe Dangote abi ko ye mi amati do ma yo country
16: eh oloko ni Dangote e gba ti ohun se idunadura pelu joba won ni ajo so ti ajo fenu ko si lori lo ma je ipin joba papo nigba sigba irufe ibere tan bere won le bere ko si to buru nbe yoba ni a fi lo loro nu okan eni ta ba gburi leleje ka to ba te lorun so Dangote to ni oko wo re ibere ti awon alabosepo e ba be lowo e to ba te lorun to ti to si paramo iwe adem ti won do se ko si to buru nbe bi o ba si nbe won le bere o le gbe yewo o ti gbe yewo nsin o ni pe
19: ko lo
16: ko lo ko si to buru ninu ibe inu okowo ibasepo oru e le waye so ijoba to be na ni ti an foju sun ti an fi ro pe ka won bere ekun sin ti ipin ta ni tele tele
20: ninu egbe oselu ADC kini nkan ti eyin lero ko se se ki Abdullahi ko so pe logan ti obi ati kwakwaso tawon ti fe gbe oselu nle bayi egbe oselu ADC lo ba tuba
16: to ba de gbe alaafia
20: si ti se lo ba da alaafia
16: e ti pa won awon oloselu wa e mo so le kan pe won ki se landlord tenant ni won kara won kun Yoruba ma toro kan bi kin won ni reti se pa won po odo in to pa won po o ya won igba ti an jo wa papo nje won ri won ba se ri won sin ka ni won o ba kuro lo anateni soro nje yo so nto so yi so oloselu aso gba ni o ma da fun gba n to ba ba sa kan mu ni won o se ni won o so soro to so un ipin ade laarin won in lojo o si mo pe bo won ti di olo won ti dorogun bayi so na o de idaju wa pe bi ti won lo ko ye pe won o jo wa gbagbaga to ba di eto ijoba
20: isilu apo ma ri seju kan oro lori ati se dajo owo neba mu pelu royin ita kala aro yi krista o menu ba ninu royin pelu arakunrin kan alagba kan ta wo forile ile okiri lohun ti won fi se gbugbe sugbon ti won wa si orilede wanbi won gbe omo won fe lo gbe ba awon mama
16: awon do se
20: won won ti wi gaga bi nkan ti royin sugbon won ni won ke fi won pe o se se ki won je ajo mo gbe nigba to mo nti ni papa wa ki lo fa tara lu gan fi yara lati se dajo se ai ni gbagbo ninu eka ofin bobo wa je pa aba wa ni gbagbo se ko ye ka wa na o ni gbagbo ninu ara wa ta ba lo fa won fa won agbo firo
16: se apere bi gba sere o ni ka ta ri nbe yen sugbon yoba ni pe binu ba bini ta ju omo sinu erun binu enu ba ro nje nu erun le ro ele lo so wi pe tirufo esele ba basele ka ma lero pe idajo ara wa la se
19: so
16: ofin fun wa laye lati muyan ta ba fura si sugbon to fi ro ni pe fa le agbofin lo lowo won ni ka se dajo fun
19: so ofin so pe ta wa fa la agbofin lo lowo kaka koji ka tun pade en gboro
16: e se ri yen na ato ta tori ta ba ton ti se ri gba mi awa o ti eni to fesun kan ni ti o ba ti le mu eri to daju wa ile ejo ni en ta fesun ko ma lo ni o ibi ti ato wa ni so eni to ba mu yan ko se yo mu eri wa lati fi di e mule to eni o ni je ka fi ya je alaise
20: e seun baba wa omo we busari titi igba mi ti a tun ma pade pelu awon kiyan kegbe wa lori royin baba fendo toko ni 32 FM 94.9 eseun ajinde ara o mo je
16: eseun fun wa fani te fun mi
20: eseun pelu gbogbo eyin ololufe wa na ta jo dasi eseun gbobi te ti lowo ra card pe agba na o ni wo se yin titi igba mi ta tun pade olubi pe fatoye loko mi ka ni ojo rewe
19: ipade ti wa o lopin ni ojo oni tori pe to ba dagbo meji la ko jogun seju a pade ni bi ta jo wa e ba kan na to ba tun di lago marun a pade lagbore idaya asale oni ara otun akotun ni ile ariwo tetugbon titi igba na abimbola lamit loruko ti ni odigba kan na

0: Beyan ba wa nbe loni se jeje o.
1: Meji jade aba mi pe. Ara mi kin gbo.
0: E ba nso fun eni ti ma foju tembelu eyan. Agage yin ologo. Won ki o ni. Won yo po ologo ni an yo mo. Opo wa te jo gbianju e ti o je lo. O se bogbon re ni. Ah, oba mo si o larin din o. No, she be toro wo ni ba toro lowo e olohun fi si olorin an fi n toro won tu eni bi ba tu o won ni toro lowo e
1: ore mi ni ohun lo mi o ida to
0: ba yo ba wa sinle farabale ba won so se mo to wa lawon eyan po o amanu awon ti wa la awon po a fe nikan na jade to nu otun lagbara ju ti e lo Iro bi kamudu ko tobi keke bayi ni kamudu kamudu e tobi pupo amo bi to ba wa yo mo gba ni ro ti ma beran je baba ile belu eran tin bayi ni ro ro e po melo na lo ro ro lare eran e ma duro eran ti mo ge mo ro ro ni ko mo ba baye eran je en to ba lawun ti wa npege tin pege tin pege nkan se yo be baba ile be gbogbo eran ti baje

0: mi da da loro ni o
1: ali aji la ti fu oko aja bauda
2: oko ti ni da ali aja la ti oko jara ka tu mi
0: gogo nto wu ke do da
2: oluwa ba ko ba mi de sa si
0: eja se jeje o igi teyan ba foju re na a ma gbe ni subu o ninu paka ninu hara ilarun ti yori o
2: raja baba baba jago
3: ara ju sibe ninu golu ni wa ba wa
0: ajo mo foju tembe lu eyan mo wo eyan sun yin
3: oni ajo ti ti bayin
0: e wa kere gan eyin te mbologo rin ala opolopo opolopo awon ti mbologo rin ni npada wo bologo tori e o le ba ngbe callu mi number mi ara ti ba pe number dowu fun yin lori afefe ini number dowu ni
1: ayo ko sokun ma ko so te emi ade wale a
0: e le mo pe dowu le fe pe to baba yin soro ti ote yin lorun ijo e ba bi mi ba soro e le so fun mi abare e ma pe number yi emi ma gbe ti esi se mi ma gbe yin ni pe fun yin lori afefe laye iya ni pe number
1: ama mora ni ka mo ki o
0: opolopo awon to sumorawo ti baye onirawo je
1: odo ni pe ki ago
0: awon sire baba baji atuka ni o won lo bo mi o orawo jori ire o pe olowo mo n to n se
2: dani gori ku gori walaye
0: se ka mo tanra wa mo sonjo oni lori eto yi original owo owo gangan. Oh God.
1: Mi
0: o ba ya ni kan gbo mi lo laaro yi.
1: Abi ko lo ba ludo.
0: Won san po owo gangan, original owo owo gangan. Owo te yo so pe egbe moto yen wa wa ni 500 million ni egbe wa. Won to wu mi lo ni sin ni yen. Owo ni yen o. A so pe bi kan be lori oke mokola, won kan fe ta koju kekere bayi lo but te ba wa nbe. Oh my God. Ibe yen ma make sense o. Mi bo ani elo ni e se nwo yen 1 billion ni e mu we re wa owo ni yen o
2: sinu yin o da nkan abi nu emi ko sinu
0: ore we yen sise kun wo yen o won ma nja yan tan ni o
2: to ba gero pe ka ma jo
0: iro wo yen eyin sise kan o ah a sise kan ni laje eyan le sise kan wo ile meji moto meji ama to boya bi 30 million eyin o sise kan ah ah ti en ba ti le laje senu ku wala eyin o sise kan ama ile gidi gan pe ile te won yen da ti mo na bi 1 billion ti ati na bi 1 billion si awa ni e stop e ma siye ta na mo e kan ma ko lo ore wa eni kan ni o kan wo sun pe ah ya ko mayin na dide jere iya ti jeju yo wa ja osonu owo ke se wahala o idi ise re na lo ti rowo ke se jibiti o ke se gbogbo en to lowo ni se jibiti o jere a mi start ya mi yo aduro owo yen 419 ogun tori pe mi ati yin o ti dele owo ni ja ba dele owo a mo pe ke se gbogbo owo jibiti ke se gbogbo en ba ti esogun owo ti ele o ngo ti ele lojumo to kan lo an ben si kan ti fe ku bayi lo to kun bo mozu won gbe aloku wa fun ni igbaye igbadun a mo di owo yen
1: baba we
0: ntogun owo fi danti e
1: mi
0: o ti ami yori radio lo wa o

0: Otasne. Otasne. Eni binu ni eyin le bi mi nte wi fun mi mo wa wi lori radio. Te wi fun mi ni wa wi lori radio. Egbo mi daada looro oni ma foju pa yan re ma foju re ni yan
1: gbogbo pa le ni torun pe ni le odu mo pe jola
0: mo ba tin ga mo wa won to nbe nsaku re seru wa tan oni lo ani oh god iwo gangan ma kokon foju pa yan re iwo gangan ma foju re ni yan bo ba ti wa nga wa won tin be ni saku e seru wa yen be lo to ba ti ri pe le o si nbe mo kule fi sibi ti o ti ma se relationship pelu eyan human relation se pataki elomi believe po ti ga o ga debi kan won enikan ton ga ju o lo o ba kan ti se nduo lati ri o eh lati wonu office pe ah a fe ri alaye ni iwo na nduo lati re nikan baye se rinu o
1: mo ele kuro abi pe na kri
0: are nigeria fun nigeria ni ko de america o
1: eta won sonu o lojo mo
0: are china fun china ni o ko de uk o
1: emi
0: o ba gade ni omo o are nigeria ba lo nlo si white house are wa won le ni ke oko duro bi 5 minutes kan to ri president america o president America na ba wa si Nigeria o le do 30 minutes ko to ra re wa o won le tewo gba won ki an gba won wole kan fi won saye kan ma gba esi ma mu gbogbo nkan je gbogbo nkan o sugbon sibe sibe are le mo e se tan
1: lemi o ti ya o ba wa to ba lai
0: gbogbo nti o mo Olorun ojo kan bo ti e pada mo by fire by force ojo oku ni jona je president aso funfun na ni won wi o me tin wo everybody ni won wa pako kan si olegbe daye pebo ni a tin sin oku olowo ni a ti se nti oni ni ti o yato lawon ero be awon ero ti en si wa nitori olohun wa nitori elomi wa nitori pe ha se ko won bo mbai ta ni o to ma bo se lo to ni chief ti ku
1: ba wa to mba
0: elomi wa ni emi announce pe ku o emi eja pale le mo eja pale le mo gbowo to nse wahala o si ki se te si aiki e si aiki wa ma na leyin e ni wa te to ba eh to ba joko lori ma o ma o ma le e ra duro alai o le joru jona lo ma ri o lo fi gbe mo ti ma n du legbe titi orujo ti an si an tan ni mo mi ni o wole na won to ba ti e tun wa to ba ti e tun gbe wole sinu yara ale itura wa le o tun respect e a omo gidi ni o ti o ni ja wo corner kan ja lo leyin mo to daddy ah oko ijobe di
2: lele
0: nle kapale
1: amo tu
0: ba se koko se pataki security se koko
1: amo ni male
0: ni o gore o ati ami uti ni gbogbo ina o kan to ri ojin ra won kan o kan access won o ayo fun to dun nu eyan mi lota wa abi nu awon Judas ko loju we Jesus ni kese ko fe ki Jesus na oku owo

0: gbogbo n to wu ko le dalaye ore wa imaran ni o tori baba ti pada de a fe ranti awon nkan to ti sele seyin ni sora awon mo ti an come flat awon o le niru experience wa eyin mami alpha awa ta o wa lati dile olowo ebi wa ebi wa pe bo ni live se ri won gbodo ja steadily ni ja ija face me and face you steadily ni yara mejo eyan kokan gba yara kan nbe o lo mo o lo ko ah steadily ni agaga won to mo nje le dekin ale bai kaluku olori te ni be ni ibe lati gba tegun o to doru ka to wole oh god yari eja lo se kedi ati ikolowo ja alade lade ati sun steadily ni ija gbodo waye ja nitori won le ni kini kan ti ma de nkan ju nnu le ti a ba mu o ni kan a kan ma de nkan sha ni imori tun lo ra mu o ma de nkan ni o de mo o mo pe mo ni ko a wa ma gba epo
1: ba mi pe
0: o te ba ti fe dana boya ke pe kaluku de ni stove kaluku enu ona kaluku ni stove ni saye gas cupboard bayi ajo wa nbe ni cupboard e ra gbe senu ona ni bayi eh enu ona kaluku cupboard kekeke ga be le mo to be si e tun ti pa o tori e trust tan te jo ngbele o bo ma kan wa wa njale nnu won to wa nja cupboard oni omo ko eran je ke jaje eni ba be ba ti de
1: mori talabi
0: eje se advert eje lo foka kede ati ko mi ba pada de a fe so experience

0: aṣoju opo le mu mope tin reti e a me di oro yen mu
1: won le to ifamade opu lojugo
0: be se nja ni e ma wa won tin be nsa ku yin ba ba nfi yin proud o da o eyan wa ni na o yen kon problem mi o se se pelomi ife wa ri yin to ni lo nkan kan ti won block ọpọ lowo bayi te wo pe yo wona yo mo gwalujan na lo ni awon eyan ton tele ki won si deni o na won si de ro na

0: to o dun jo yin lo apara ni jo de alare mu gele de ni jo ba arisa eyan ti onipon laya o le ejokiri boto adipo fun de gbengbe eto alare mu ni kan ni ta wa iya alare mu omo ba omo ni ya mebi ya alare mu ani masawo enu tori dagiri oro enu o ma nipa e enu o ma nipa e o
1: olawale o ma re mu ile o atori omo ka ko so se hey araba ni baba o ni abele ba ni baba olawale are mu o atori omo ka ko so se eto kan ke to kan ke to le ijare ole ko ba ti taru ijare o dodo are mu omo olawale ani ko yo je o ijare bi ko ti gbare o je ekiti kete ngboro mi ani ko ba ti asun aiye o dodo olawale ijare mi olale ale olori re ko mi omo are mu elele ale olori olori re ko mi o dabo elele ale olumore ijare
2: olumore
1: ah olumore ko mi o dabo
3: Oju o ka re e bo da re mu eto to o ma se e da bi tona fe ni to so nu ti

0: ojuma ojuma ko ojuma ma gbogbo agba laye o ojuma to ma loni ojuma dun ojuma yo ojuma sere ni oje fun gbogbo wa oko nle mo kale jo mo ko mode mo ki agba lagba are mo ge ma fere mo ko yunu be bo ka se di o ayi baba baba mo ki yin o eku dede akoko yi gbogbo bi te tin afani ati ma gbo mi be mo kayin mama mama e to ko ojuma e ko ojuma ma bi te tin wo mi te tin gbo mi o aduko amoju bayi to yin eto wa eto egboro mi ru eto kre eto kan ti bategun so re ni gbogbo ago mokanla lojo ala mi si bayi le ti ma pari la ago meji la gerege aye mi my life
1: mama de taba ni bo bi soro o ere ya
0: are mo ge boju ba ti mo ye la ni oye to la loni ko la wa sowo ko la wa so mo atalafia atai tete ku ti se bale oro o le apo to mo kin ye ko ojuma nbe won o le apo si mo kin yo are mo ge mo kon le mo lale jo won lodi e ni on lodi e ni kokan bo se wa nkin yin teso teso ti mo kin yin tologun tologun akoko eto egboro mi rore ni o le se tuntun ile apani lerin laughter house lokale simakola nle ibadan loko gbogbo ogbimo alase atolu dari title fm patapata labe ase oga wa agba baba oba peter omo
1: lo
0: ki kabo sori akoto eto toni o ba se se latun se loni e mode ntan yo tun do bi se dun ko da gbogbo kan si bi se kan si loko ara moju to lori gbogbo eto ti jade nkan ni amun gbogbo mu 32 fm 94.9 Ọlọrun to ba Yusu. Ini mo ki gbogbo agba laye pe tun ko ojuma o, e ko ojuma e si ko ojuma mo. E ka bo sori akotun eto yin o. Ibi an lo loni o jina, koda ibi ta yo opo papa bi ti wu omo. Omo to da mi loju gbangba gbangba ni pe a jo gbadun ara wa daada loni bi ka si nkan o. Sori tin bele loni te ba nda si. Gbogbo apata la jo ko gbon kan abi mi nibe. Ni ti o ja jo ko gbon be ni pe gbọn to lẹnikan o gbọn sa oduro ki gangan ni baba de den baba wa re n to lohun gba nti baba ohun sonu kaaki oro yi o yo joko gbogbo wa logbon loni akoko gbogbo to ba ti je mo nkan mo le bi nkan bi nkan bi nkan bi bo la se se lori e gbese wo la gbe ona wo la rin ona wo la to aye mi my life e wo e ma je nlo jina e ba gbale jo mi wole arakunrin akimunda e jo won ma bo legbe mi nbi e gbo oro loni lako labo bi ilu agere e dako e ma ba fi egbe be ba tin go e ma gbo lagbogbon tinu o tori pe kini e ti ma beyin le leto ike ese mi emi wi mo wule joko gege bi asoju yin ni gbogbo ọmọ Nigeria oro te da si laaro yi arakunrin wa sori eto ilose to koja o wa sori eto ni je edogun o wa sori eto ni bi osu kan seyin le to je pe
1: baba la
0: a ro pe bo la ti soro ti oni dabi pe yo ri bakan amọ leyin opolopo gbianju gbese ti gbogbo ọmọ Nigeria mo ni agbe na lagbe pe ka pe sakotun ka pe sakosi
1: olori ele
0: gbogbo won lati pe loni o won si ti wa ha yin pelu mi ngba ti si nbe ni ohun dadan na ke gboro lenu won ajakim esumo kini ke kamara le ke si da ko yin ati bi te ti wa
2: oruko mi ni
0: esumo
2: oruko mi ni oruko mi ni Akim omo lambe ti se omo omo jogun si mi mo ki gbogbo nu le o mo de ki gbogbo awon omo Nigeria ki won shanu fun wa o ki won ma je ki ayo je wa gbe o
0: ejo wo le gbe wa si ile ise 32 fm ejo wo le gbe wa yin
2: ejo awon baba wa meji ni mo gbe wa bi bayi won pe kan ni dauda onje baba ko rede won pe kan ni were to nje baba kabiru oruko awon mejeji ti mo mu wa niyan
0: baba yin la awon mejeji je
2: baba mi na mejeji je
0: e gba be pe baba yin ni won
2: baba mi ni won je
0: ki lo wa sele
2: Olorun ni je ko baje
0: amen o
2: ni 2017 oko ya baba wa to je ti omo jogun ti won gbe fun dauda ti je baba ko lede pe kan ma ba won mojuto nigbati won o le lo si oko mo igba na de re baba wa wa laye iya baba wa na wa laye ṣugbọn o ṣe mi laanu pe baba mi saju ya baba re ku bi baba mi ṣe ku tan ko pe na ni ya ku ti alaye ni ati lo si oko yen mo ngba to de ya e tan pe ni dauda ti won fa oko le lowo ti ṣe baba ko dede won ni awon o le sin ya kan sin omo kan ton wa sin omo mo awon fe fa oko ya baba wa awon fe fa le wa lowo won de fa oko na le wa lowo pelu iyawo baba mi ti ajo lododun na lohun awa bi merin atawon aburo mi ngba ta de de be ni 2018 a ri nkan se ngba to di 2019 la wa gbimo pepe oko tan te fun wa yi e je ka lo mo kan ti o wa lori ile
0: ka ti e menu e
2: ni lo ta fe lo a wa lati pe baba dauda ti se baba kore won ni a le lo be yen leyin awon sofio ta ba fe mu ka je ka won mo gba ta ba ma mu sofio lo be nitori pe ka mo lo wonu ile telomi awon de lati so fa awon kan tan je omo oloko ko mo da be ni pe a ba fe lo won le ta ni awon kan so fun won pe won fe lo won le won ni o lati mo ye eka to wa nbe lodun na lo nde re ademo sofio a pe won ajo lo awon le yen sisi sekas ngba ta awon le yen tan iwe ti sofio fun wa a wa fun won won lo fun awon omo oloko nigba to ti je sise kasi o
0: asuma kina dada kan ara lo le mo gbo yin
2: awon omo loko nigba to ti je sise kasi o 2 acres ni awon ma yo ni inu re o la fi wa pe ko lo bi to atawon aburo mi pa nigba tan ba to yo 2 acres ninu sise kasi lo na lo fe ku awa so fun baba ko re di e ba wa bi won lere pe won ku ta le na ni be ba gba lo wa ki won ku fe kan ta le yi pada fun wa e lo ni won fe ta
0: pe ke fun won lowo 2 acres
2: ka fun won lowo 2 acres yen a de be won won de gba be pe ka fun awon ni 2 acres yen a de fun lowo 2 acres yen lawyer wa duro lawyer won duro won de agreement won de sign re won de fun ani iwe agreement yen le to je o wa lowo mi pelu sise kasi ti a fi won le to je we sofio mejeji na ni o wa lowo mi igba to di 2023 baba kan di won la baba life we re emi o da won mo mi de mo won sugbon mo layo lati pade won ninu pade awon omo oloko ta mo nlo lodun na lo oro ti mo kan ba lenu won ni pe ki baba dauda ti se baba ko lede ko mu life we re kan mu won lo si bi ala oko won ki won lo fi aloko won han ninu pade na lodun na lo won ni awa ta ba jo mo ta ba mo pa araya le tele won awa na ni lati tele won lo a de tele won lo lodun na lo ta jo wa nbe omo won kan be won pe ni kabiru eyan ni ki won je ka introduce ara wa si ra wa o lodun na lo a de introduce ara wa si ra wa baba dauda ti se baba ko lede won de fi ala han won baba wa raifu to nje were won ni le ta won o koju sile ya baba ti wa lodun na lo bi won se so ni yen pe ile ta won ati ya baba wa ko papo ki won to fi ile won le won lo igba to di 2024 la sa di pe gbogbo to dojuru papo ti won tun gbe sofio lo soko tan ni ki sofio lo mo won gbogbo ko papo ati gba na na ti bere irin ajo yi pe a ni kankan ni ibe yen mo o
0: won le ni kankan mo nbe
2: won ni a ni kankan mo nbe
0: pe lo so fun yin pe ni kankan mo nbe enu ta le ti gbo
2: enu baba were ni won ti soro yen pe ile ti po o ti da po bo ti ku ni bi ti le se wa pe won sese yo ile wa fun wa pada ni
0: ngba won wa yo nkan
2: ngba won wa yo won wa ni ori ile wa na ta ma wa ina la ma wa e pe ile oku ni bo se wa e ba da lojo kini ana pe a ti sanwo 2 acres fun omo oloko ninu 6 acres ta ba yo wo 2 acres ta yan fun omo oloko ku be 4 acres ni le wa ku gerege to je le ti wa be yen won ni ko se nkan to ka won pomo oloko pe awon omo pa omo oloko pe baba ti o je baba to je je gun gangan won o tule labẹ anybody ko si se nkan to tule fun won eyan lo nje kini omo oloko wa ni jejo so oro mi ojo
0: eh baba wa muru begbon ti arakunrin Hakeem wi e je ki baba were omo bo eh ke tro baba were gan baba ti won fa ko le yin lowo baba e ma bo eh eye re joku nbe e lo joku nbe dako gbogbo omo Nigeria e ma ba nfi soro yo e sai wa mi fun won aha Olorun fun baba laye gbogbo omo Nigeria oro te ngbo yi yo wu mi ka jo fi eti farabalẹ gbo daada ni tori oro ku nbe daada te pada gbo an to bo le sese ni baba ti wa n to oro bayi nti ma daana ni pe ka jo mo fi arabalẹ gbo ka le ba mo ba se di eti je okoduru be mu baba wa ti mo fa oko le yin lowo re abi
2: be ni
0: baba e ki o gbara le kesi da ko yin
3: Eku
0: le gbo gbo yin. Esu dada.
3: Eku le gbo gbo yin. Ese ibi ni dada Mustafa omo omo dugun ti.
0: Esu mo ben dada. Eyin ni dada Mustafa omo omo dugun si mi. E mara kun ti soro yi. Se boye soro yi be nu seri.
3: Bo seri nu la soro.
0: Omo melo ni dugun si mi bi? Igun melo ni?
3: Awa merin ni.
0: Eyin merin ni.
3: E
0: je mo dako. E dako kankan. Akoko ta ni ta lagba
3: Oye Buade
0: Oye Buade ta ni gun re
3: Akinu to bi oko eni
0: Eni gun Oye Buade ya re lagba Elekeji nko
3: Emi ni elekeji
0: Kilo ko
3: Oye Buade ajani
0: Oye Buade ajani ni baba ti nbe Abi ya
3: Ini ya ti nbe
0: Oye Buade
3: ajani
0: ajani Ta ni keta
3: Adisa
0: Adisa kini
3: Adisa ni ama baba se Adisa ni won ma.
0: Ta ni gun ti won?
3: Awon gun won ni Ibrahim.
0: Eh?
3: Ibrahim, Alhaji Ibrahim.
0: Mo ra wa. Awon ta. Esu ma kini dara baba.
3: Won wa Ibadan.
0: Won wa Ibadan. Se rin to ja ma bere. O ta lele kerin.
3: Lele kerin ni Akin pelu.
0: Akin pelu. Awon ni baba were.
3: Awon ni baba were.
0: Were. Baba apapo ile jogun osun mi o je ikamelo
3: won papo
0: eh won papo bo le se apin ogun jogun osun mi ka eh ti pin
3: o n ka lu ku lo ni portion ti lati le
0: ta lo pin portion fun won
3: gba na baba wa ni
0: ni apin
3: ah na won ka lu ku si
0: baba e risuru bi agbalagba ba dagba dagba tori bi agbare dadan ni ki won pin nkan to ba fi ile oro le jogun osin mi odun wo le pin bo le sise pin
3: o ka lu ku bi to ka lu ku te bi si lati odo baba agba
0: e bi si ka lu ku lo loju aye an baba so gba bi lo si do fowo si ba hun
3: be ni ka lu ku a si to ni ibi ti ọjà sí pé ọba ṣígun ẹnìkankan nínú wa ọjà bíi jẹ náírà.
0: Àlàyé tẹ̀ ń ṣe yóò fẹ́ yé mi dáadáa ní tí ó sì yóò fẹ́ yé mi ni pé bàbá ní àwọ ọ̀rọ̀ yìí dáadáa àwọn àgbàlagbà bọ̀ wọ́n ní kì í jẹ́ ti bàbá tọmọ kọmọ làálà kò ṣeé ṣe kí ogun ojogun ó sin mi kí kálukú ó mọ̀mọ́ àlá rẹ̀ ẹ mọ̀. Eka melo ni le ti gun ti te je Oye Buade.
3: Oye Buade. Eka mokanla.
0: Eka mokanla. Ile Oye Buade mu. Gege be se le nlo le nlo ni o. Oye Buade eka mokanla. Ajani nko?
3: Ajani Oye Buade ni gun ti
0: ni. Ni gun ti. Eyin le mu mokanla, eyin la Ajani Oye Buade. Okay, ile mu mokanla. And you Oye Buade nko to je agba
3: Oye Buade to je agba igba ti won wa bi le won ti won
0: melo
3: o je mefa
0: e ka be fa and you o te da baun awon adisa nko
3: awon adisa awon na won tembe tori pe da ti mo ki se pe kokoko re ti awon won ti won je merin
0: awon ti won je merin awon adisa merin awon aki pelu nko o baba were
3: baba were
0: mele le won
3: baba were wa ni ile awusa ni gugu gbe ni o wa so fun pe ile yi o ngba te yan pe awon mo le won mo ni emi ga ese mi tin fi ru loko ko n ka lu ko ma ibi ti o so ibi ti o n ka ku lu ku wa e me de be o ire mi mo ma gugu ara ati eto je ajijo lo lata ajo di papo pe ki won ma de ibe won si gba si lenu enikan kan won de ibe koda iya agba to je agba fun to si wa laye ni igba na oke nikan to si wa laye ni igba na won si gba fun ni ile na
0: baba melo ni le baba were
3: ah mo
0: eh debi le won papa
3: ah debe
0: ngba de ni wa won
3: ngba won wa debe ngba ti won wa de lo wa bere si ni won ati ita ti won tele to je to nkaluku ati ito je general teni kankan won debe ati ti gbogbo won ni gbogbo e lo won papo
0: ati gbogbo le ti e ti won tele tele fun awon kan ati eto ku ti gbogbo e bi fi le ta awon kan debe won clear wu e papo
3: won se wo koda ibi akan abisalo wi pe ile e ma won gbogbo e papo gbogbo we la ko fun won ki won ma
0: e je ki baba were sumo bi
3: ki won ma
0: baba were e ma bo
3: ki won ma
0: e o dide o e je baba joko agbalagbo le na ro
3: oko
0: e baba joko
3: gbogbo
0: yin
3: gbogbo we ni le patapata la to kedele la ko le lo
0: le ko le baba were lowo baba ki lo sele ngba baba were ti le ausa de tan bin lere le pe nbo la la le baba mi wa ki lo le te fi le won won gba na
3: igba ti o de to gbin kan yi bo se de ke won ala te ko won
0: o sa bin lere be to nbo ni le baba mi wa o ki do je fi le han won
3: mo fi han won idi ni pe ngba ti o be mi pe ke mi o mo nlo si I hope cause I hope when you let you open who can't kill you, So, I want to be 30 months in meeting in Homo Loco. Tia Jogawa, I'm also love for Joseph. Once I've been last in question, love for you. I want
0: to borrow you, Abba. Good by young boy.
3: I want to be here, Hunter. Baba yi yan pada ri baba lo mu sofio ko ma won ko ba ma won ki la buro ma won ara ndi ku ko sa ton di ne baba lo fe gbo ni se ni adugo o ma to mu lo oko ko ma lo o to je iyan o ma kekere iyan wa ki ko ma gan ala fun pa sa ga da ton o tun ba nu oko e ma je ki e ta ti won e ma won papo mo ale osa lo so fi o to gbe wa ko baba te mo won oko o ye ka jo ma gbogbo wa ni eni kan se le ma won de ni ari mo le bi osa lo won ile o wa fu ko re si pe raifu were esin o nambo o nambo abili so ijide ye ti akimu si we ti mo lo fi han gege bo ti so e ka mi fa ni ile mo ti e ti won so e ka mi fa ni le ti won ti won won si ra meji ninu mefa tori pa mo loko ma ngba won da meta awata pa ta le ni won da si meta ni na ba mu meji ba ba wa olo ta n roko ba mu
0: baba
3: meji
0: ati ko nbe le kan baba e ka won ara le ke si da ko yin
4: e ko ju ba o e yan ara le
0: eso lo que era
4: ni rao fure ainda ni mo kinyo
0: were
4: were ni sulu ainda
0: baba were ilu olegbele ausa
4: sokoto ni mbe
0: sokoto sanu
4: sanu
0: yo wa awon yo la

ede lojo oja kinde ni kete tin ba tin toju oja ade eto nte waju gbogba e ma gbagbe bi e borode o n bi e borode na ni pe e to kokko se yin kayefi ni pe be se ti ile ausa de bayi ile ti wu lori ile ele ni kokko se ni ha hin aye be ko le to ja be binu ele yo ti oko wa lara yin pe ah ah lai se be mo la jo lo rasajo bon bon egba gbogba ra le eku kale mo n lojo oja ni ori kete tin ba tin toju oja ade eto nte waju eku kale.

0: Eka bo pada lato joja gbogbo le. Ebi aruko ti sina la fabo si. Baba were. Se gbagbe ibi aboro dile kan. Eni pe in to kokko se ni ha hin, ini pe be se de bayi lati ile Hausa. Ebi baba le ri pe wa fala baba mi han mi tori wo lo gbele. Abi, ti se bayi no gboko nri o, koda ile da ko ri nbe abi. Aha, sugbon amanisin ko jama na mo. Ele to ko se yin ka yi fi ni pe e ti ba ile lo repete loko e te siwaju
1: so ngba ti mo ti ri yen mo ni ah to egbon oni bo ni gbogbo iru awon ile won eti ewu nbe okoko ni esu ni ile wa at the end of the game okan ninu awon ti won ko le sibe ti mo ni ba o le se debi lo so pe dauda lo ta
0: baba esu mo kini dada awon ara le ogbo yin
1: dauda lo ta le fa won pe to n fi ko le sibe so bi
0: mo so wa e jade arin un e koko bi won le pe bo ni le se wu laarin won ni ke sara le mo le bi yin Baba sebe lori
2: be ko
0: eh so baun
2: dada o
0: okay
2: dada
0: baba awon ti won ra le won wa ni baba dauda ni won ta le fa won
1: lo ta le fa won iyen ti ni iyen koko iyen na be laye nisin le nti o ra le yen o ni ara fu o npe ile jingi lo nra
0: o so be fun yin
1: wallahi ni gbogbo ni public ni bi awa bi meje la wa nbe nbe
0: en to ra le ni ara gan fu o gan
1: pe ngba ti dada so pe ile iya hun ni ngba kan o tun ni ile baba hun so lede kukuru
2: baba ti kan le ma bi mi
0: abi baba
1: won si fa oro ititi mu ni e gbagbe lori e nto sele ni pe mo kokon fe mo oko na ti n ba mo oko ti ba mo ye e ka ti nbe nbe ini oro to so then a fe yo oju aba a fe yo maternity
0: ile osa labode
1: so ni asa koko gbodo pe sofi owo oko mo si pe sofi owo oko se eyin ti e ti idale leyin mi se ni se ma pe pe mo fe gbe sofi owo iru ile oko baba mi so basa won nda mo won sofi o mi mo ni emi ilu lo o sofi o yen ni one plot per acre in le
0: on gba plot kan to ba won le acre kan so ye ti le yin ba wa jeun le wa jo siro ye ti plot re ba je
1: kukuru musa fun ni 6 acres o je 38 acres
0: ni gbogbo le je ati ti won na ti won gbogbo e papo
1: gbogbo e ni ti won papo now awon surprise kan de wa to se pe o tun da awon elegbe kan lo nta acres kan fun o ni obirin kan 10 acres pe no go yer bi ani be yen so mo sa bere si ma pe awon eyan jo mu ni n to sele ni pe anabi so pe eyan ogbodo je ki oku ebi oja balance si se ni lori ebi loni eyi o ni je okun ebi latowo mi si yan o sugbon teyan ba se fun re ge bi ase gbe wa wa bi loni to tori mi o ni di pe ki ma ba yan pa wa la lede kukuru mo sa apisi ni ani 30 acres to koko ta koto tun wa ma ma ete kasiti
0: suma kini baba ko gbo ile gbo
1: ko tun wa ma ete kasto lo ta fe legbe so orisirisi gbogbo awon embezu embezu won yen
0: baba eyin won gbogbo le eh e ta won ti ta se lori e
1: eti e ti ta
0: ti baba e ti ta
1: e iru e legbe yen ade be
0: e ma gbo baba eni eka mokan da nile yin lori ile o abi se baba were para lori ile yin
2: gbogbo e lo won po
0: won le won gbo le oko
2: gbogbo le ta ti eti ati tata ati
0: baba se won pada lori ile yin te eti ta
2: won pada de be
0: kini se be won gba le lo yin
2: we ti ya tele me ni pe ngba ati gbe oro ye ti de iyaga ko
0: baba
2: mo mo so in lori ile ta ti ta se gbo ori ile ta ti ta agbe agbe won ko won tun gbowo lori awon ti ata ile fun awon yen be laye ohun iku o
0: e nsuru ile ti baba ti ta ke to deun won le gbowo lowo awon ti nbe lori le ratification abi
3: ratification ni
0: e ma gbo to ma bi ratification ni beten to ba tale o ba leto ati tale samo leto ati tale
3: iyo ta ile oko baba mi se bi mama ti e ni mo ba tan se bi mi ngbo do wa ndu o boni bo baba oni bo baba
0: e le suru e bere te mi bere re won leto lati ta ebi to ba je portion ti won be
3: ke se portion ti e dota
0: eyin lo bi ratification
3: eh
0: e ja fu be baba e jo tin be ni gangan ni oro akimu to je igun oyibo ade baba lo ni kagun kagun te ba to ni egbon te to ni aburo gege bi akole ti won kole yi egbon ni igun akimu je si yin bayi
3: egbon ni
0: baba so wa ye ko je pe e to jo mo egbon yen un lo aye ko fori fa gbogbo nti o mo npa re loko un so ye ko je po ni o fori fa
3: in to sele ni pe ohun ati dauda
0: eh
3: ani amara
0: se bi mo so fe le yo mo
3: mi o
0: sugbon gba te gbo ko bi igun to ti wa eni lo to elo eleyan yin ni baba e ka mefa ni won pele akimu meji la gbo poseku bayi won leyin ti gba eka mi leyin eka e ti gba eka mere lowo re bayi nu eka mefa
2: eka meji
0: mefa le pele akimu aha se mo bayi na le ru mejo le ke be ngba ta won oloko won la won o gba ile eka meji nu eka mefa o wa ni ke ma wule gba le lowo awon tan da won sanwo re fun won be be ba ku gba eta na ni awon igun awon akimu won sanwo eka meji un le to je kile won para di eka mefa bi le ba je eka mefa eka mefa awon meji pere nu anbe nle bayi fa kimu ai be ko ni baba were baba
3: mo ngbo
0: se be lori
3: eh bo te ri ni e
0: kin lo bi le akimu
3: now
0: towo iba
3: ngba ti akimu kokko ohun ni o kokko yo awon pillar ki
0: be lo be lori ile abi lori ile abi lori ile lomi
3: ngba ta de se survey e ti ma pe ti ile ba ile le wa nbe ti oni ba section mi mu ke se pe gbogbo le ta ba ti se survey ta ke se pe bi le se wa tele ni o wa
0: ah kini ma daru
3: no se mo pe awon ile ngba mi ge bi awon emi o se survey o mi emi se survey o
0: baba were
3: eh
0: e ma je kin lo jina kin ma ku lori bi ta jo fi oro si tele ile akimu bo bere le kan mo ni kini ojo na abayo fun ile akimu ese fi mi lokan abale pe nkan to le mo ile akimu ti eyan ju pada eni ise ajose gbogbo wa ni ona o no gbaje ajose gbogbo wa e la won le kan be nbe to ruju eka mewa kan eka mejo kan abi kile po ko awon egbe te ni won ra eka be awon egbe won ra
3: o eka mejo
0: eka mejo
3: lo dauda o
0: kilo ko egbe won
2: awon
0: unique abi kile pele kan akimu kilo ko egbe o egbe o le lo ra le to e ka be jo ta won en to ni
1: emi mo
0: baba kilo ko egbe o
2: unique ni anta ara le an to ba ni pala
0: e ma gbo ile ni e ka be jo ti baba n to ka si eyin si je ko yo wa pe ke isara le bi jogun
2: alala won
0: alala ni won awa fe ri awon unique o nbo la awon egbe tin se pade gbogbo en to ba mo egbe ti won pe ni unique segbe obin ni abi egbe egbe okunrin ni egbe unique e da kun en to ba mo won ni gboro ibadan e pe ki won da kun ma fi number mi ta ka to pari eto ki bojo mo egbe unique beyin je yawo kan nu won abe jo mo kan nu e da kun bo fi yo na olon be yin oro kan won o a fe bere oro lori oro le abajo ogun abi jogun ko le pa ba yin jogun osimi abi aha baba lori le jogun osimi eyin oni ni ile ko to ba gbe oko ko to won mo mo ala baba re ta la la yin la po tun lori ile jogun
2: lori ile jogun awon tan ra le igun ni ki ta mi won wa ni egbe kan
0: baba apo tun yin ta la la yin be
2: apo ta ba ti wo pa la po po tun awon na ni won awon ni
0: unique ide aha ide gbe abi ide okay apa la fi anko awu la la yin be
2: apa la fi apa la fi fosun
0: fosun
2: fosun fe ka gwa mi be
0: e bala la yin won ni waju yin loke ta la la yin
2: odo lo ti ti to si beta
0: odo ni o aha lele kerin ko
2: lele kerin awon la kan ti npe ni akinle
0: akinle akinle sakele to na maniya akele na san pe won abule na nbe nbe
2: ah ko sabu ah ojo ti pe yin aba ti parun ti parun ti pe
0: akele le npe o je igun mere ni tan je alaala jogun bo se ari baba leyin ile tan so yi tori omo abadan a mo nile asimo loko an baba wa njo nsire oko won e mo lona kan baba ni paro fara wa nje ibomi nbete mo gege bi en to gbele sile jogun si wa gbogbo omo nigeria ni gbo yin bayi o te ba ni osi koni ye ka wa to bo wo ka pada wa die ka pada wa ri loju gbogbo ti ton gbo wa toju ton wo wa won pe yin lo nro o sile jogun ba nbe nbi kan to need ta fi tin fe to ka re fun won boya to ba se se ele pe awate ke so ti ben die se ma be lori ta kokode ko nwi un e binu le kan pe n to je kile ti ni o to e ka mo kan la ni pe e ja lori le un ngba tan kan gbogun de nbe enawo enawa ala enadamu ni lo je yin o mu e ka mo kan la te mu ai be ko baba e ma wa gbo to ba je pe le mi to tun ku nbi kan boya ti se wahala nbe e ti damu lori e won soro yin lori e abi ba kan ni o fe ti je to ka re boya ile pe awate ke salaye ke mi o gbo pe si won ba fi be han won gbogbo won pata won san kan bayi o baba were to ba ri be se yo teyin lorun bi an ba pe ile jogun kan to nbe nbi kan o amo be ba ma ori ile jogun awon na ye bayi lori wahala nbe sesan
3: ma san
0: esu makini ke gbo ma Nigeria
3: ma san
0: be ba gbo esan
3: bi an ba gbo ma san
0: be ba gbo esan be ile baba yin si kun bi bayi o hakimu bi an ba pe ile jogun nbe nbi kan wo gege bi akobi tori ipo ti o la ko bi a ipo ta gboro to si ni ipo awon ti a jo bi wa ninu we tin be lo mi oye bo ade to se wo le to je gun re in lagba akimu baba pada tule tule ta ba ri pele jogun kan be nbi kan won ti fa wa lari lori e ni o won se gba won sa wo lori e ni o ti a ba ni kan bayi lesan ke to le left to ati lori leun so san suma kini ke gbo mo Nigeria gbo esan ko o gbo gege bi eni kan dako re
3: asan ina akimu omo jogun
0: igun oyebo ade be ba esan
3: asan
0: baba nbo ni le jogun si wa kosi mo
2: ko ti mi kankan
0: nta fe gbo lagbo se ri to de ma bi le re bayi awon agbalagba abadan an baba john ti won ni oko topo un oko te ti won te 38 acres baba e tun bi elomi le re ile mu imo lona kan nta e ba jo ndowo bo nbe oro kokon ni gbangba na ni pada bo se wa ran ti an ara ile eka mejo mo bi le ke pe baba leyin eka mo kan la won tun ni ara eka mejo eleyin ko leta e mo npa re eni le nge se le baba yin eni alaala ni won
2: bene
0: e ti o gbe awade okonu o baba wa de okon ta ba lo be ta pada wa je pe iwe ti nbe lo awon ti ara leun to pada wa je pe iwe jogun ni nbe lo won baba nbo le foju si ko le ribe ah leyin leta o le ja lomi lo tanu ebi yin sugba yin claim pe ileun ke sara le jogun
2: be be
0: a to si ku yin claim pe ara le baba awon ileun
2: ko si
0: ta tan wa die
2: e tan mo wa nbe
0: awon unique omo yoju
2: ah da da won o jina baba
0: egbe unique ara won mo le mo gbo aba se seto lowo
2: ni ke se pe le damu ke to ri unique
3: eni suru
0: se na ba won be lo yin
3: eni suru
0: se fun mi na ba won kin pe won
3: eje kin kin le
0: esu mo kini ke ba soro nbe ha
3: nigbati lawyer won wa si di oko
0: lawyer
3: won
0: unique
3: unique oju mi ni lawyer e fi so fun pe baba nbe so pe ile ya yin ni kilo deti efiwari bayi
0: baba were
3: eh
0: baba were opolo so, opolo ni ta ba de bi iru oni afu
3: then leyin re tin lo eti ya sare lo sewe lo pa ide fun awon unique
0: awon ide o si de yin boya duki awon kan ti sonu ti won mo tele tele ti won lori ofe ati manun yo tori be aba loko eyan taja ti si se lo tan kan re to ba debi to so gbolo nkan be to awo ta le wa o papa papa menu nta wa sere e ja gba awon eyan laye lati le ki won ba lori ofe ati dasi ni won ba perete number te pe na re 08097 odometa 949 ati 09062 odometa 949 08097 odometa 949 so number te pe wole sinu ni kete te ba tin pe gbogbo nta ba so e ba dasi ojo
4: hello
0: okay okay ati bi e tin pe
4: Antonio ari ni gbe ni atele ni sunsu
0: hello talo anbe o
4: hello e ka ro
0: o ko yin ati bi e tin pe o
4: e ku eto oruko temi ni
0: lati bo
4: lato gan la waya baba ko gbo
0: baba ko gbo ko gbo esun e ba da sinu baba pere ti ojo ti lo
4: esun ti ari baba were olaju ni baba were gbo pelu pe ha e fe olohun lo ni maku saju e ba ti yan mi je
0: olaju ni were gbo wole
4: bi baba ba wa jogbon ru yen to so fe gbogbo kini yen te ngo yura ni pelu ibinu baba o ye ko fi oruko e si
0: baba wa re boko bi te ru so baba ko boko gbo esu esu esu kilo te wa so ko ni were este
3: olo iro bu ni e mo le mu iro
0: pari we hun
3: e mo le su we
0: o ko yin ati bi e ti pe hun
4: e ka san lati so so
0: lati so so e ba ndasi
4: e da se yi o wa won tan tale oro won su yan o baba oro won su yan kódà àwọn tí wọ́n rẹ̀ kẹ́tọ́ tó fúnmẹ́lá rẹ̀ lòun nẹ́ra ilẹ̀ mọ́
0: àwọn ẹ̀dá ọ̀gá kọ́lá gan rọ̀ lù
4: ilẹ̀ kanna fi náà yẹ̀rẹ̀ mẹ́fà gbogbo àwọn àbáfẹ́ ń talẹ̀ yẹn elépè ni wọ́n o
0: gẹ́gẹ́ ẹ ti ń bínú 09062 odometa 949 àti 08097
4: ọlọ́mọjà bọ́ wọn o
0: àmì ẹ ṣeun 08097 odometa 949 pẹ̀lú àdé nọmba tí ọwọ́ ha yìí hello
5: hello
0: ẹ ti wà ń bẹ̀
5: ọ́ ọlọ́wani
0: ọwọ́ ọlọ́run lẹ́mí mi wà ó
5: ẹ kú ètò
0: ìyá mi dáadáa
5: ẹ kú àti ilé bọ́ ilé o
0: ẹ sì mọ́ mi
5: ilé ó tura
0: àmì
5: ìyá elizabeth ni látọjọ
0: ọmọ mi dáadáa
5: kẹrí bàbá kìí ṣe bàbá tí kìí ṣe bàbá ilẹ̀ haúsá o kẹrí bàbá kejì yẹn ẹ bọ́ bẹlẹ́rù wọn ṣùgbọ́n àti bàbá tó tilẹ̀ haúsá wá àti bàbá kejì ẹ jẹ́ ká rántí pé ẹsẹ̀ mẹ́fà náà nílé ayé ìmọ̀ kò sí n tá a lè kójọ láyé kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe ìbá jẹ́ 100 acres ẹsẹ̀ mẹ́fà ni o tẹ̀yìn ò bá wá ní jẹ́kẹ́ bí ó dàrú tàbí kọ́ tẹ̀yìn ó ṣe nǹkan tí àwọn ọmọ èèyàn mọ tí wọ́n mọ fi ojú rẹ̀ wo àwọn ọmọ èèyàn ní títí láì torí ẹni òkú yóò sì sẹ́lẹ̀ fa wọ méjèèjì kan jọ ronú sí o ì tó bá jẹ́ jẹ́jẹ́ tara taran kan jọ fún ì tó bá jẹ́ tajẹrù kan jọ fún olúkúlùkù mọ́ mú nǹkan ẹnì kejì mọ́ sí
0: i torí àwọn bàbá tó
5: tán nílẹ̀ igan tó bá yẹ pé wọ́n gbá wọn ṣe ṣe ìdáwọn ṣe ṣe àwọn òní bá nǹkan kan bẹ̀.
0: ẹ ṣeun mami ojú òní tí ẹ ṣe mo dúpẹ́ ẹ ṣeun ẹ ṣeun mami ẹ ṣeun mo rò bẹ́ẹ̀ gbá àwọn àlàyé tí màmá yìí ṣe wọ́n jó yé wa pé tí a ṣe wàhálà rẹ̀ lẹ̀ gangan ǹjẹ́ tó wá jẹ́ bọ́n ṣe ṣeré tí wọ́n ti pátán tí wọ́n ti jẹ́ tán gbà náà jáwọ́ òde bá nǹkan kan ìbéèrè wọn.
5: ẹ káàsán
0: o kọ yín àti bí ẹ ti ń pè o
5: ẹ máa pé ètò
0: ọlọ́run ní tó
5: ẹ rí léwọ̀ làgbára
0: ọlọ́run ọpọlọ ẹrú ìyá wa
5: ẹ kú àti lébọ́ọ́lì
0: ẹ ṣeun
5: àkọ́kọ́ nẹ́sẹ̀ rí ọ̀rọ̀ wọn yẹn ọlọ́run ní ọba wa yẹn ju àtẹ̀yìn náà gbogbo ìgbésẹ̀ tẹ́ bá sì gbé kò ní dàlẹ́ yín lórí ọ̀rọ̀ sí yín ló ní yan àmọ́ yín ó yí tẹ́ wá rí àwọn bàbá wọn ni ẹjẹ́ àṣẹ bá àti ṣe kó lè rí bí tí rí o torí òní kọ́ torí ọ̀la ni ẹ yanjú lẹ bọ̀dé àkíìmù fún eyin eje joko jogunu lowo wa pelu eri ni so opelu yeru ni lato
0: e se mami oju ni tin e je ngba eyan kan abi meji peresi tori akoko ojo ti lo kaliva dagbere ko lori to fun toni ti o ba tun ide ojo mejo a le tun gba alejo awon mi sori eto ti won to gbe ejo wa yin sugbon lori oro ile se mata yin ai wi be akube awo ko lori oro yo a te waju to rawo odokun lagbara olohun
5: e ku eto
0: o ko yin ati be tin pe o
5: awon ti lo ko adama sugba
0: e se mama mi ojo ni tin
5: olohun ba wa yanju e
0: ami mama
5: ami e toju bi pe e ka me fa arakunrin yen wa jade
0: ile
5: ba re ba awon le so le ka re kera meji titani ko wa je nta ti ba dide lekan kan ba won fe yan je ni oko de ko ri be e se e ku eto
0: e se mo mi ojo ni tin e se e se e se baba were mu ro be gbon ti won wi o ko yan ati be tin pe o
6: oloye ati ti omo mi
0: lati
6: lo ka papa ma dun e ku se baba
0: e se baba
6: se ri awon baba ni mo fe ba toro awon baba mejeje rawa na ti ni experience e lori si risi ko de da sari baba ni aye ni o kere gan nkan te ba de se sile awon la baba o baba eyi mejeje korikori ati baba ile hausa ati baba ti won wa le te baba to wa le ti de ran ma wo re bi so baba ile hausa na o wa show e pe o ma show e
0: ba ah
6: be ni
0: e se o
6: o pe eyi ti de yi ti de ran ma wo o na ma gba nkan tun
0: return machine ni
6: but that came
0: for. Ori akimu no efo.
6: So now come make the go for ko ri ko wa ile akimu fun o.
0: Eseun.
6: Come a je nkan ti o ye ko je.
0: Eseun ju oni ti baba. Eseun.
6: Eseun
0: dupe. Ah ni lori ase ati gbe pe kankan mo photo ni. Idi ati tumo ni pe gbogbo akoko yi ti lo tan woni woni oju ago. Ajo ti lo. A mo fi se lo were kaliba lori ofe ati pada wa to ba dejo mejo. Be eyan kan re oje to lo won mo re ota. Abeyan kan ti e wa gboju gboya olohun yan oje gbegbe ko sin to se number to ma pe na re to de ori eto egboro mi ro 08085969799 08085969799 o na ni whatsapp number mi number kan na ni 08085969799 ebi oro le lo baba were emi lo si okun o agboro dagbere fun yin kaje mo pe abajade iroyin wa lagbara olohun ateyin ati awon unique se mo be nbo apade jobejo to ra won unique o yoju si a won raja nti won ni won o be sori ile yin won si lu yin jibiti ile egbe osi ni ra nkan ke en ko lo nde ati gbalẹ lowo egbe ko rorun o en to ge eran ma wo to ta le fun won a fe koju ro han de kati e mama le bi to ni le ngangan baba mama le bi wo le lo ni le nte pe lara la yin sawon eden
2: ah
0: ben aide lo tale fun unique
2: aide ni
0: okay n ta fe yo na nu to ra gboro di
2: e je ki salaye awon unique ye won ra ile lodo ti wa loto ni arin ko
0: wa ani ti ta n so to koju sa ki mo e yi ka mejo ni le aide lo ta fun won n ta fe mo na nu ti to je mejo ta tun ma pade ile oni le yin o ona oni na yin e ni rele laide ile ni rodo laidodo e ni toko rokodoko rokoto atemi ati yan ni rogun asare pe busura wa batare regele re fi lare ni ta fi damo ko ni je pin nko kan wa o atofu ataru ko ma gbenu rara si towo toni ko mo wa wale emi lo bayi bo tun bo njo mejo tori le bayi lo mo e boye mi o bo si omo ni odi ni mi o ni ku seyin odi e tin dagbede fun ko ni ma bi mo lo cho bayi njo mejo ohun olawale are mu lo ko mo mo ni yo mebi ah alaja olabisi akande ya nbe nbi o alejo po nle won tun da won mi lohun wa ka won ara alejo won roju re o mo da won ara saki so pe yawo awon da o won gbe yawo saki pamo o
7: olabisi oladoyinbo lo so pe ipade wa sun di lose tun bo nigba ta ma mu tun tun wa o da bo
0: ti jo ojo mejo ta tun bara ma pade e mo gbagbe o e mo fa wahala ngboro abe ti o ba desu te fi ma je obi ogun ko bi ote e pe number lawale are mo mo ni yo bebi aya koko na ti oko yawo mi tin ba nbe nle 08085969799 0808596 97 99 but don't tell me your tire ni ojo o dabo

0: So akiye pe ka so jake jado agba laye eyin te je olugbo 32 fm 94.9 laughter house ori oke tete premier ni mokola lu ibadan. Yes o je nkan ayo fun wa a dupe fọlọrun oba ati yan fun wa de tin so leti wa pe ile ise soft sand property wi pe a to kede fun yin pe ati ni aye kan ara oto ati ni bujoko kan ele ti fi ni lokan bale won ni eni to daso fun ni toro e lawo aba ni kole aba ni kase aba ni itali aba ni itali be baba ba wa na nu bi kolofin tan yan yara kan lo o tumo si pe a ti ise okowo na debi ere debi patun la elomi ni idi ni e ta fi kiyin lati ile ise soft sand property ile ise to ri si okowo ile ati ile ti o se asepo ose pelu 32 fm 94.9 eni pe ojoro ibi ana ta bere kini ohun wele wele na de so fun eje je olugbo wa wi pe 32 FM ati soft sand ajosepo to domoran be laarin ile ise mejeji ati pe omi eko eko na ni ba ba fa ijapa afa kara won e mo ni kosi bi ta ba fe ba laba hunde ta ran die oni tele tori die yi o fi die mule fun yin pe alajosepo to domoran ni soft sand property ati 32 FM aje ki akiye ka to tesi waju pelu awon atotonu wa abi mbola lamid loruko mi afa lamboroki ayi ko mo si sporting crystal ko si nte pe ti o da afoko buku ti ran mo lewon nikan ni mo ni je fe ni keni emi ati awon osise wa nile ise soft sand property awon perete ti o je mo ka jo ma gbenu si ogere ka jo ma sise ojo opaye lukara alajo wa nibi ni osan tuni tori di meji ko tori eyin te je oloko wole ati le abe ni nife si te fe je onibara te fe lugbadi na ni a se ma nwa ka to yin sona ka fi oyeye yin lori nkan to sokoko opolopo eko na lo nbe lojo pa ilukara wa an bo ni bi ibeyen na awon eyan wa ta jo sise ni ise won be pelu wa ni aye a si ma po si mo ma so fun yin ni tasiko ba to ta gbayan a tun kede e ja ka won rale
1: e ka so won yan rale oruko temi ni adekunle lati le ise soft sands property
0: oda iri awa yin na ka won rale
2: e ka so gbogbo le oruko ti temi ni adeola lati ile ise soft sands property
0: ka wa ni rebato ka wa na o le ga loke pe won ni aja nsero yoba kula pa ti beyen enikan tun be ninu kulu pelu wa ni mona la tele la ki fi sonu yin na ki ara le ke daruko yin egbenu si mike ni
2: Esther Falade loruko mi lati le share soft sand property
0: congratulations ayo ni lati si afikun ninu ile ise ajo ma gboro si na ni e mo pe mo le se foreman foreman injo ti foreman ba ti ye lemi abi to je pe okan e so sele yo mo pe ise e mewa enike da ko ori o tumo si pe ise e o feju si ni gbogbo igba ni a si nilo lati tun ma gba osise ni ore kore bi oro won se je niyan ko wa se gbogbo igba le ma gbo ohun afa lamboro kini kan ke se pe mo ti sa lo tori pe e mo pe olona to po ni emi tori e na la tun se gba ohun yan kunra ni gbogbo igba be ba ti gbo mi ko tun mo si pe mi o si pelu le se soft side mo tori eri ba kuniku na la ba jaye enikeni le gbo won ninu awon eyan won yi lati le se soft side

0: premier, okay, premier gaga. Nima Colin Rubadon, Laughter House. Ibe yano house 32 FM. Ibe yano lo house soft sand. Chukwa da tiye money. Kosi toka. Lai yu kwa jo choko papo. Kosi toka 32 FM kwa lu soft sand. Kosi toka soft sand kwa lu 32 FM. Lai yu kwa jo choko papo. Ile yu pa wakpo. Complex lo pa wakpo. Office yu pa wakpo. Ema so pe en lo 32 FM. Ele en lo Laughter House. Te bati wadi Laughter House. Ele en lo si floor soft sand. Yes. As a floor soft sand, lembo. And you tell one boy, no, this is a kind of soft rock, kill embo washi. And you can't have a soft sand, duco, papo. Mutembo washi lily. Embo warale. Embo warale. I be a fair tally. I be ile. But we're not only terms and condition. A sotele, ninja mo, big banner. A fair rally, a fair tally, a fair rally, a fair tally. Oko, what's your one dagbali lodo one here? Or rumbo. Lodi or we pay, boya I'm about my moju tole abi ko ti tole egbogbo kan ta ko le ri lori akole aka se na lo bi gbogbo e ta fi ti si apa kan tele tele sugbon ninu ile eni won kin biyan lere pe lewo lo tun wa nbe yen ninu ile ta joko again kan ikan tun ma bi me ninu yado mi pe lewo lo wa nbe yen enter just the foundation ni so idera de la wa ti o ti le na pa na ese again ti o ti le na pa na ese. So if you want to trade, you want to do any business when it comes to land and property, anything that has to do with housing, awa, no, ni anite ale badoko pote ni for kombale lori e. So in ajo yen lele yo pe to wan bo ni Laughter House. Ibi kibi ti ajo ba nbe yin bo, ka ti so pe Olorun ti je ke lori ofe de side Sango abi you high. About job. Awon bi ti mo mo pe ori ta aye nu, ojo lati ojo en lo si Laughter House. Ti e ba ti wo moto lati ojo yen eni ki won ja yin le ni ibi ti a pe ni yana premier ibi ti na wa gangan ibi ti na premier wa gangan won ni ko ja yin le bi na e wa ma to ona ibi ti na wa e ma to bo loke e kankan premier ni e ti ri awon irin network ti mo n ga gogoro ajuwe ona nu e ma to bo ko ise bi ti o le fese rin be si gboko bo ona dede ni e ti de Laughter House ni yen to ba ni tale bere eto wo le wa fun e so mo pe ke se eto le wa fun e wa ri ile ise soft sand property ni aha won toka ibi ti aja o gbe yin gba ti e fi de si odo ti wa oroju orunun ke se ha mo ku o won tan lift bo lati wa broke bayi e je pe e ti sweat gan e kokon gba 10 minutes nu run rin ajo wa na ke e kokon fi simi na ke se ke si mo gba ko be lo so kokon e ke si mi na mo mo se le le fe tade abi le se je mo mo na e ti gbe a time abeyin bon si o ti ja si lorun e so pe apabo letter te fi ja office soft sand ni e je ka joku lowo ina a ti ni awon estate better tan tan lowo awon estate better tan tan lowo ni ru akoko yi anta orange estate to wa ni agbegbe ologun eru yen la nta ni 3 million naira bi oloje yen 3 million naira la nta yen ni side ologun eru yen o tan lo o tan lo o tan lo pe ka so pe awon holiday ta ni awon aye kankan lo je ko tu sheku to lemi gbadura ko sheku mo be ka tu le mu bo mi ile po ile po olorun ile po ke wa se gbe ile se po ina le se mo ro lu le o pe ri pe a so pe ro lu le ke se pe yan subo e ro lu ani seri mo awon oloyibo ani lari mo yan lari mo nu ti le se po to awon ofege wa o e mo lo lari mo o ta ba ti gbe le fun ile ise yi nibo mo so pe soft sand wa soft sand nbe ninu Laughter House nibi 32 FM na wa e ma ko awon olopa gbo pe awon soft sand ti an gbe 32 FM na gba yin o gboruko le ise meji o se wa baje awa o loruko odoti la se ma so fun pe odo wa ni ke eto ke ra fokan bale to ba ti di hello sir emi le ni ki wa gba document mi ni ose to koja mo de debe enikan ni wo ba gbo je se people phone kini ko le pe yin o ko le pe mi na o ki lo de se mi fun yin lowo ni hello madam ilo le so de pariwo o de je ka pade court abi e ti pade court nu ibi je na gbowo sinu ile ise ton tale ton tale bi 200 ka so ko ni bi 200 acres to ti gba lawyer kan e ya gbe case ibo ni oni lawyer la inu yo mo dun e se mo gbejo wa ni lu ate yi te pe owo le gan madamada le san madamada le dawo le e to wa ni e wa se ejo aja ki lawyer yin ri pa won te n ba fa case tun lowo lowo ona meji ni o mo gba won kan mo ji e mo wa ni e kan mo wa lori e gbogbo hearing le mo wa ki le tun ni ka se bayi pelu nkan ti mo gbo lenu justice yen e believe me o ti land well o ma handle any other here ni ta ba ma ni bayi sin o ko je pe owo te fi led last time e kere e tun wa sin se nke fun o oni tori ke mo talent mi 3 million oni oni 1 million lora ngba to ba si gbo to na ti wahala ati igba to fi raye joko si shop yo pe 3 million e lo didi ade do bi ko ni rile o tun ni rowo ba ma 14 lokan pe tori ifon pa yin ko ma ba ga o e wo tawon mo te fi le o e ni damu o ta le fe ka awon mo ifun nte fe le na o oro mi o lopin so sheri la wa la so sheri ile tejo je pe won so npe ni te wa ni je ko je last time te wa o to ba bi e da tu pada wa owo ko lo de le royin mo eni te wa ni ke je ko je last time te wa o mo fun yin le ni o ta wa na leyan ani mo le bi o obirin benu family wa ta fe bo ko mi je abi mbola ko si wa la so now Orange Estate goes for 3 million naira while we have a Mango Estate near Akufo. Mango Estate wa near Akufo. 2 million naira ni ile yen. I swear to almighty God. Mo so pe wo be ma gbori soke. O ma gbori soke with the rapid development near environment yen. Development to wa nbe yen o ni agbara. Ke se enu o en gba be o. Ara ibe e pe te ba ni Akufo pe bo ni be yen o. Ona ti ijoba nda lo nbe yen. Wallahi 2 million o ni gbe mo. Olorun ba gbo 2 million ni gbe mo tori ati rawon agiju to tun saju bi sile ti wa wa ile ti wa nbe loju oja ara school ni ile ti wa wa ni Mango Estate tan so Mango Estate nbe lara school to wa ni Akufo yen ke se ona jina jina rara ara school to wa ni Akufo yen 2 minutes fen to ba je pe be ba fele bi room mi a ni 2 minutes tori ile wa lati ara secondary school yen ta je pe iru awon isikisi bayi isikisi le lo 4 minutes tan to fe le bi bayi o ah ko se lo je ti a fe le bi akila ti se yen lo le ma rin 5 minutes yes iru mi 2 minutes mo ti de ori lai sare 2 minutes mo ti de ori Mango Estate so wa ni Akufo lati ni school yen awon to ma environment yen ngba ta lo sibe yen last agba eku le kan wo be yen kinan ko sibe yen
1: ah ba na ko sibe o
0: eh
1: ba na ko sibe
0: iru ba wo
1: ah igbalode ni
0: resort mini resort na ko sibe yen lowo lowo just imagine to ma chele ma ti awon mo ajiteke aside the poly apete ti an ba get ile be ti ba ira tan ko tun kan imonu o tun dono interior ngba ti an ba fi gba Akufo je akiyele won o ri le bi kan fe yin na
1: awon mo so wonu
0: so now to si ta sasan to wa niye to wa ti ba ni appeal a je pe ko te awa na loju niyan wa lu anfani na lati ra nibe yen Mango Estate goes for 2 million naira ba se ta ni gbogbo to ba ye lori re la wa ti se ko ni lo ko tun ma se pe e ba yen bo ba lo fun nikan lo pe e ba nwo le be pe so yo da won fowo re je oni o ko si to mu le ti wa o ko si to mu ile ti wa ta ma se nbe ye wo ye wo pe se yo da ibi so fe mu le si se yo da o ku so wo e o ara pe owo yen po fe throw away die nbe niyan then o sha pra pra lowo lowo bayi ta se ja aso loju e apu estate ni ayegun ke se ile kina pe sakula o o sumo titi o jina sakula o sumo titi o jina sakula ke se le sakula awon a fi awon to se le si awon ibi ti clear yen o tun wa je kaye riran ri ibi ti le ti wa wa dada so faki alewa te ba ra apu estate 4 million naira ni 4 million naira lata apu estate ile mi to wa bo bayi na baba ti ko lori orange yen o ti buse baba ti ko lori orange a tun se tuntun mi bo metal town ka fo mi lo na tori awon ise nile laye ise nile lorun at the end of the day a to everywhere pada ni awa lati fo tinubu lepo a igba kankan lowo anybody pe e fe inspect yo e fe go le o e fe se kiri kan lodo wa ko si ke kokko so kiri kan lati register bi bayi nta da wa loju ni ta ba di ka ma register odo ko si to buru nbe o tori awon ti ma wa ko wa deyan lawun lasan àmọ́ gbà tá wá fi epo tinubu tá fi gbé ẹlòmíì káàkiri ayé àtọ̀run tán tó gbogbo estate wa tán magẹ́bàá sí náà lórí ọ̀rọ̀ at whose detriment síbẹ̀ náà àwa ò complain tẹ́ ẹ bá ti rílẹ̀ tẹ́ fẹ́ lọ́dọ̀ wa láti wò yìí tó wá ti wò yìí sí kè náà make your payment ẹja ayé lọ nìyẹn kẹ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lórí ilẹ̀ yín ni kẹ ṣe pé gbà mo lè bẹ̀rẹ̀ ńbẹ̀ ilẹ̀ wa ní ilẹ̀ kankan tó jẹ́ pé ó bẹ̀rẹ̀ pé ìwọ wonu ńbẹ̀ tán bá ní ìwọ wonu á jẹ́ pé àwọn èèyàn tá a fi ṣọ́bẹ̀ pé tẹ́ ẹ bá anybody to strange àtọ̀ sáwọn tá a tàbí ìbàyí fún ẹbí lè pé kí ló ṣe ńbẹ̀ tí ẹ bá gbọ́ ta ló wà bẹ́yẹn ìwọ wo ló ń ṣiṣẹ́ ńbẹ̀ yẹn ẹni látọ̀dọ̀ soft sand lè ti ń ṣiṣẹ́ ńbẹ̀ nínú kan ní kẹ pè wá àbí kán pè wá fúnra wọn kán lè mọ̀ pé lọ́dọ̀ wa lẹ ti wá lóòótọ́ kò sí pé wọ́n ní kẹ wá ṣe kinní kan lórí ibi tí ẹ bá débì kankan ẹ ti rí balẹ̀ ko se ti o ni sati ti e la ti ko ta wa yin ibi ni na olomo jara ida mo gbo pe ni lu kan ba nse won a wa so ba le
1: o ya re nsan ta
0: kalu ko so se ni o ile ti o ba ti si sakari e won de be o ka wa ma gbo je fun yan nu ke jalagolo mo se ni ni yan so awon ile isin eh a faye gba awon ti wa fe ra lati ma san die die ori die die yen ni pe oni 2 million yen die die te gbogbo e na le ya le san die die o laarin osu mefa e kokko san 40% 42 million ta pe ni mango estate 40% e le na kokko san e wa ma so yoku die die laarin osu mefa e lo 40% 2 million yen
2: that's 800,000
0: e san 800,000 ka le bayi e wa ma so yoku die die to osu mefa ba ti pe ojo ti owo yi ba ti pe bayi e kan so fun wa pe ojo te ma raye lo sori ile lele e so fa pe ojo te ma raye lele ko si nkan ta wa nse e ta nta na lele e kan lati wa pe so sando e free the job bayi e wa je ku to e mo je oye o te pe to ba ye ta tun mu nkan mi se abi ati fi atiko ti enikan sofo ta wa lo fun elomi la si ko ti e so pe ati doworu se ri pe aso tele ki paro beyen ojo te ba ti fun wa pe fe lo wo ile yi e ma je ko ye a lo njo yen a si de pelu rorun sugbe te wa fun wa leni pe en bo leni pe ka lo sori le ta na ti prepare ta fi se mi le ta se te wa wa awa la fun yin lojo ke se yin le fa lojo mo to ye yi be yen ti e ba ti disappoint lojo ta ni ke wa lo sori le yi ke wa lo gba oyin le fun wa lojo te ba ti fun lojo te ba ti wa njo yen a je pe awa la fun yin lojo mi ta mu yin lo si bi le yin o ko mo di pe won ti gba mi o oso sandi ni o won ni won mu mi lori le ri e ma ti di ko ejo o awa ki disappoint I mean, sorry, 800,000, only 40%, only 2 million, yeah. Oku 1.2. And then 1.2, you see, MFA. That is 200,000. Etini le niye now. Etini le niye. 800 advance payment, that is deposit. Toba no sukeji. Esa 200,000. O suketa, 200,000. Toba possible, we dekwa sukeri gan, eh, ti yiri 200,000 yen. Toba di yoshu, to tele, eh, son 400,000 bakpo. Abike son 200, mi, kwa dekwa last payment, eh, mama make, leva son bok, toku, kodira, oja uki, inja bakana, lopo, lopo, ba. Loni ti, Orange Estate, 3 million, 40% ti tiye, e loni yen?
1: That's 1.2 million.
0: 1.2 million, oni ti Orange Estate yen, oku 1.8. E de 1.8 ti mefa, that is almost 300,000. Chebo my way. Yes. That is 300,000. Emma saw the idea. This is also applicable to the Apple estate here now. To wani Ayegun. Esan 40% here. Hello, 40% here.
1: That's around
0: 2.4. What you boucher?
2: 40% of 4 million.
0: 4 million.
2: Is 1.6.
0: 1.6. If I don't read me, Rooney. Don't let me in 1.6. Fantastic. What you just see around, Emma, so you could, dear. Eti rale okowo eti o la foundation e mo bu soju e die die lodo ti wa ke se pe eti rale ti pe se nkan lori awon eni epe kan wa be o n to ye oruko to ye won mo pe won ye ke se pe ede buruko radio awon eni epe wa be to ye pe e mo atale fun yin wa le ti pe lori e se nkan kan eyin na wa n wo ran se won mo n wo le ran badan ni ewon re n lo ewon ko se mo n wo le ran badan o le je ke se ara badan le to soro yen lenu o to repeat the platform def mo lu GBT jale lodo ti wa olodun ise le tera ni le te mo ko after 5 years era e bere ise lori e ni tori te ba ti bere ise lori e ori elomi awu lati wa bere ninu awon le wa patapata ko si agiju ba ti gbogbo wa nbe gbogbo e le ba ile lori e gbogbo e le ba development lori e ke se pe 10 minutes o ku die ati fe de be o ku die ati fe de be te bi pe e ti fe de halfway gan ke to so pe e ri lo mo o ku die ati fe de be ko si ninu awon ile wa gbogbo e ni moto je patapata ti moto je patapata pelu rorun te si ri ile yin ti e se pe apa be yen bi ti lapalapa ti wu ke se bi lapalapa ke se gi ope o kan yin na ma fi toka fun yin awon so pe won ma fowo dupe lati bi si on lo lo soke yen e bu so fi oda ni ke wa wo na ati ge nkan wa already ke yin kan de ke kan so te ba fe nbe ni e mu so fi o wa ke wa wo le yin ke de se necessary steps lori e a wa tun ma to yin sona lori bi gbogbo e o se ro so mu te le bere ise te si mo pe ke se le ti head ministry ti won ma so pe eh olodun je ki o bo so wo na o ta di pon pade yin lenu ona ministry ki le fe awon kondo ministry nu o ke se bu o karuku lo ati o je o sugbon ti ababa so kondo o se se ko mo flow yan ma mo flow fẹ pe kọdọ lọgba lọwo e aimoye eh kina n pe oluwole ngba won fi type e graphic design je ti wa di ronun si gbogbo app lo ti ni e ko sa ye gbe jade ri ko printer out lenu printer ni wo fun yin ibi ni won ba fi stamp si awon mo o lo nbe lori kina n ge legbe titi ere me na fi community e na kan ti amunu oja kan ni LDC ni abi late last year ti ba gbogbo ri se aye e ton da fi gbogbo ministry gbogbo ri eh ti ba nbe ko ni ra kankan but when you buy through the right people ibi ti olo lele ibere mi salagbaja bere mi si lagbaja o to ba gbo so wa agbero mi e ba se yiyan yibo yo to ba gbo so wa agbero ti ba print e jade ti o kari eh necessary things last ministry congratulations o eya le lo ni e ti ko tenant o nto se baba ti jo baba lo le re baba du se yi to ti de o a riru eleyi ri o se wo igba te wo le wa te wo so wa e ran ti ibo ni ijoba osojoro mi se ri lele o ile akodale teyan o gbe wa ba soft sand a so fun pe apa abe o mo lo be eyan ti mo nra le lowo ile ise kan na ri to ye pe ile ise yen ile o wa legitimate lo to won ti wa tabi to lora tan eyin wa de pe a tun fe si mo mo re mi na wa ni e to le ntale de mo pe ah ibi ti ile ku si ke se tawon mo o ti bo si acquisition joba o eyin sale fe lori estate yen na pe ngba te ti gbo nipa estate yen pe tata fun yin be rogbo e to ni di owo
2: ayata
0: o ko ta acquisition fun yin ni wa mo ko wa mo seri mo e ko wa ti seri mo
1: lari mo
0: e ti di lari mo nu oro mi o lopin asodun ngba mi o ma nje bi oni baje ni so e fun awon to ba fe ta ile won any policies ati se ta ti fi gbe awon eyan lopo lopo sugbon o dabi pe awon eyan se anfani nlo bi gba substance ngo na awon property yo tun ma bi awon ta jo se business inu gan pe awon le ti mu kini ro juju a ba yin gba ile sowo la igba kobo e ni ma fe ta ile re nsin. This is the condition. If I tie lay in sin, I don't share business. If I tie lay, because if I tie general, if I tie lay, if I develop me, and me mokukuni come, me mambo komuli, tame tame ki prefer one mommy, or don't you summa, I'm kicking a couple of fat, I'm of a call you booming, if I tap property in sin. This is the procedure, and go on that, latilation of some property. And if I tap property in sin, eh, case a quay mama crystal, yo, case a quay mama diola, mama, kuleo, abi, equay, latilation of sadia. Not anymore. If you have any property you want to dispose, this is the way to go. Emma, your photo be here, a proper video be. Come along with you. Document, any lawyer, a snap, send us WhatsApp, I'm up on WhatsApp number here. Send us WhatsApp, they might send it about your assessor, Peru, Kota, Felile. I will go to watch and tell Felile. I can see, I will was see. Awa jo ya ile yen ni professional way ta wa fi ya adehun ati asotele awa jo so sugbon mo kan ma jigba mi ma kan ba tawon yo ti forward won ti forward eh ile ati documents ori phone mi rekereke lai sasotele ki ma kio ki ma polowo leta jo ni adehun ati asotele aye igba yen ti koja. Now if you want to sell property through us, you do the proper video of such property, you send to us with available documents. Ko se original ni ke send o kẹ́kẹ́kẹ́ scan ẹ àbí photocopy ká lè mọ̀ pé ìwé ká wa lọ ṣe study lórí ẹ pé original document ni ká má lọ gbégeje lé customer lọ́wọ́ àwa máa ń study document dáadáa ṣé ministry approve ṣé ọ̀bọ̀ sórí ibi tí ó ti pa customer lẹ́kún lọ́la tá a bá ṣe ẹjọ́ lórí ẹ bẹ́ẹ̀ a máa pè yí à ń bọ̀ lọ́jọ́ báyìí o a fẹ́ wá ṣe professional video ilé yìí àti yọ bẹ̀rẹ̀ business nìyẹn ẹ tó bá ti tẹ́ lọ́rùn bẹ́ẹ̀ you are good to go with substand. So àwọn nọ́mbà yẹn ẹ jákun ẹ bá mi pè fún wọn àwọn nọ́mbà tó wọlé iṣẹ́ soft sand property.
3: Àwọn nọ́mbà tó wọnú ilé-iṣẹ́ substance property
0: 091-646-1500-000.
3: Màmú lẹ́kọ̀ọ́ sí
0: 091-646-1500-000. Ẹlẹ́ẹ̀kejì náà ṣe mẹ́mẹ́ o.
3: Benny 091-091-15-15-55-55-0055
0: lẹ́ẹ̀kan sí
3: 091-091-15-55-55-0055
0: ní àfikún a máa dé ibi social media wa bá mi wà níkàlẹ̀ fún yẹn ní àfikún pẹ̀lú àwọn tá a fẹ́ ta property ẹ rí dájú pé ilé tẹ fẹ́ tà ẹlòmíì máa ń jẹ́ àgbàlagbà tó yẹ pé mo fẹ́ ta ilé tí kò ní lè dáyọjú sí wa ẹ rí pé ẹ ti sọ̀rọ̀ kùnà pẹ̀lú ẹ tó fẹ́ ta ilé mi nẹwà tó yẹ pé awon to ni ti jala isi a je pe awon omo ni won fe o ke ka won ta abi ebi gbogbo te ke kan si ke to da mona pe taru property be e ti kan si won to ra wa o se iwadi omo kan be nlo oyibo ewen ti anti re ba ti se lo ti se iro awo gbaru e o emi ni ya kunle en ti ma se kunle lo se a mo ru mo mi tolorun da yin o a mo ru mi oro n be ta gboro mo so to lori oro property ta ti da wole temi ti e ti to bo mo ti ri si nkan ti daddy o mo mo mi o mo mu baya wa pe kan wa wole daddy mo mi mu baya wa kan daddy daddy ye tan se ina da se mo ni mo fe ta lori se ru yan o le so pe kirin ajo yan ya
1: ah
0: abe en to ko gbogbo pali oko re to ko pali eh to ko fi travel to si ko gbogbo document to si lo gbe ile to lo gbe ile fun agent ti o ta ile moko e lori ile iye kan ti mi o ni ka ni lulu ta wa o fe ta le moko e lori o jo nbe laye ni o fe ta le moko e lori ile to fe ta o bo sowo ori oko awon se to ile ra lowo e cheru mami ni a wa so pe n to ba ti se lomo re se a pe omo yin na a pe gbe to ba necessary se fe jo ta le lo to ba wa se sise ti wa so sad ni e to ba ti dun be yen a gbe le yin sori igba a pe lowo e ni bi bayi a tu pe lowo e lori social media wa awon ile nbe le ile nbe le mo yin so fun wa lowo ina a si lawon ile kan ta mu da so mo lara lowo ani bungalow kan ni agbegbe ninu oluyole estate kan ninu oluyole bungalow ninu oluyole estate three bedroom bungalow ni lori a plot of land titan yen ninu oluyole estate ani another fenced plot of land ni oluyole yen na titan yen na yes titan ni duplex oni beji o wa ni agbegbe felele duplex oni beji won ko tira won lori a plot of land lo wa awon architect ro na ya ile on bo se accommodate o lagbara o de tun ni parking space ni ile ni felele me duplex e wa nbe e ni ba ni fe si a jo soro papo then again gbogbo awon kan tan ka fun yin won nbe lori social media ile ise wa ni soft sand mo nbo lati fun yin ni address ni be yen so ani four bedroom bungalow kan ni ori two plot ni orogun four bedroom bungalow lori two plot ni orogun ipolowo ja lagumo wo ko nigba ta ba fi nkan ra le lara ko to lo yes then atuni 18 bedroom apartment kan ni koola 18 bedroom apartment ni ara te ba fe fi da yin le mo awon kini cheap olorun whoever to ba need ile abi ile e le bi wa lere na aso abi ta ni si e ba fe ra ile tori owo nkan owo a jo sise papo te ba fe ra ile awa ma awon to je pe a jo sise papo je pe ile to wa lowo soft sand yes won ni iru koko house meri ade lawon to je pe awon na ni iru premier to to bi mewa to je pe koko house le fe o me lowo ta je premier le fe a ma won ta le sunmo ti o fun ani premier ti e si awon oni jibiti eda ton pe ni real estate company kaluku lo tin loruko nsin shop kan ni sin real estate ni kiosk ni sin real estate me lare three bedroom ologun eru one bedroom apartment ni ologbon wofa ati be be lo ara kiosk sugbon ma won ta ko ta jo nsise papo to pe ti wo ba ni emi a ni to pe na nsise alubarika so te ba fe ra ile e kan wu apowo pe mo fe ra ile pe ki en fe ra ile ni aerodrome ni se ko ani se mo le ri bi oni 100 million yes o wa a je bi ton gba ja won si ah se bi aerodrome lo wa ibi ton gba ja si na ara aerodrome ni so en ba fe ra ile ko ko wo environment na when we ask you what is your budget it is your budget I'm a pursue ru le te ba fe a de fi han yin to ba te yin lorun dede ti wa te yin lorun we move on o ronu lati ba sise papo ni ile ise soft sand property ta se pelu 32 fm 94.9 like I used to say it on so fun yan mo abi n bola lamid agbo safefe ni mi mo de ti ko real estate o si pe mi so bi bo se n je nle oro ni bo tun je nle egungun soft sand ile ise ni 32 fm ile ise ni mejeji jo se papo na ni lo je ko ro mi na mi ro pe gboru kan le se sosa lori radio kankan ri yato si 32 fm o tumo si pe ile ise mejeji jo sise wonu ara won tori pe ajosepo won o do moran so tori de ye ba mi pe awon social media and se jade
1: a wa lori Facebook Instagram and TikTok
0: e ba e kon search Facebook Instagram and TikTok
1: a wa lori Facebook lori Instagram and lori TikTok
0: okay
1: te ba lori Facebook e kon search soft sands raw kin ni ye pe to raw soft s o f t ati s a n d s soft sands property lori Facebook new lori Instagram new abori TikTok da ba ti de bayi e ti mari gbogbo awon property ta ni patapata adori website wa na www.softsandsproperty.com gmail.com. Te ba ti de be gbogbo properties wa pata at our informations ni o at our price ni gbogbo de ke se e ti ma ba be patapata ko si mago mago abi nkin kankan be te ba ti do ri website wa ti TikTok page wa ti social media as well e ti ma gbogbo e ni be patapata
0: o ti roju be yen gba yen nisin eh bonus ko ba to a fi oju opo sile fun yin te ba fe pe eh lati tun bere te ba fe bere nipa ile ise soft sand ni o agogo ta wa ile ise soft sand so we fun 32 fm ni o tori die yi ko ise eto anika kiyin ni olomo fun yin se o e dakun o owo la fi kwe no anika kiyin e ku eto an gbadun yin olomo fun yin se ori eto ko lati ki we eto aki ati le bo le ko ni soft sand o e ri dawo owo la so lori ibi anyway mo n ba yan mi kan so la na won ni laboroki odo e lo le easy lati se kini yen owo ti ba gba fun pon oja 32 fm lo ni nma wo so se ju kan fun won ni oya e lo dawo ni ayen lo dawo ni ayen awo ti mo pada lo ma easy na la se wa owo ni radio owo ni o ile se radio te ba ti ti won pa engine ti won pa generator full day e mo yin wa lawo ni o abi as won ti mu na lo won ti go off here this one nje le this one nje won ti go off here ko easy e wa le ma so pe e lo ni wa mi je ni ah ojo melo this one nje be o mo mo nko gbo yen mo nko radio gbo yen mo nko radio se be na nrowo to ni ko ri be o so time time lo yi a se ojo po pe sile fun eyin te je e to fe doko wo le abi ile ni to te awon bere to ni se pelu wa sa teyin lo janfani lori e la se ojo po pe sile abi afikun wa lara awon kan ta tin pe kelu lati ekan latodo yin ta jo wa bi se le
1: ni eh nkan temi ti fe gba awon ara oke okun ni yanju ni pe a mo pe greener pasture on le wa lo so to lo ba de tin se te tin awon to ro kobo change je je e na se kini e ma won ni isun tere tere ohun lo ndibu te ba ri nkan te n sajo je je e wa fi de nkan mo le ni le ajaja kufo yen ah se bi nkan ti la buruki so akufo yen very soon o tun ma gbo lori because development to wa la rin yen long la sun gan ona ni ka se ni abi o tun wa sumo ja ah akufo yen atawon properties ta ni apo estate wa ni ene gbo development to wa lati sakula yen lati ibadan lo si jebu te ba fi le gra le siru arin yen ah da bi e
0: ta ba mo to la o da ni wallahi ko ye kiru mi ma ni nkan lona be yen are se pa mi gbogbo gba ni ageju ni
1: so nkan ta so fun yen ara le na ni e wa fi wo yin di nkan mo le tori enikan o tori ola ni
0: ba se oro ku lodo yin be
3: nkan ti mo fe san na
0: ni iya wa nko ko si nkan gẹgẹ bi won se so imoran pataki ni papa e je hen in dollars baba wa kan wa ti ma so ta ba jo soro lori ara america ni won wa ta ba ti jo soro won ni ti ma so pe ye kan ni kini kan so so dollars na hen lori bi bayi christa as you hen you spend back in dollars won ni value la wa wo nigeria to pe as you earn in dollar so also you spend in dollar over there why not invest such money si ile ke ma gba tro tro yin pada instead of man disturb yin lati apo ta man da mo are loyibo instead of je pe a se ma da yin la mo se ba n se transfer yin lo ba lagbaja lori ile mi to wa nbe yen ti month mo ni ko gba omo iwo ile ti bi bayi e ta ka tu pursue bo mi to ma tu develop that is business e ro dada ke se ko ba ga odun o emi te n wo yi won a niyan fa se faji n gbesi aye ati se awon faji kan ya so re mi kan ani crystal ati saye 50 years ile so kilo kun sin ka ma kowo ka ma fi se nkan re ati se faji 50 years ile so jo to ko ko da hello ah awoju ero mi hello hello
4: yes sir
0: hello agara godo ni lelele yo emi ala si so mi na pe ko yi okay okay what you do jeru ile se soft sound property lo ni ago ti a wa lori 32 fm 94.9 a tu number mo fun yin ara le lekan si awon number to wole se soft sound a de tuju odo wa fun yin
3: awon numbers to wo ile se soft sound 091-646-15-000 091-646-15-000 Number KG 091-15-1500
0: 0055 0055 0915 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0 so loruko oga wa to ma so wi pe ti enikeni ba ti fe ni aseju to poju te pe ka ma damu wa lori property wa e da owo e pada e da owo e pada eyin te de fe ma dajo si wa lowo na pe ko fi poshu mefa yen te ba da debi kan tagbara o ba ka mo loruko CEO wa ni soft sand property a da wo yi pada fun yin lodidi laye okankan be pe e ti da wa laamu e se kini e gbo yin lodidi to leyin te fe ba dawo si wa lowo ni good intention bi pe fe ra le ni tono ba de no be mo pe fe lowo yin ni agbara olorun loruko CEO wa a fun yin lowo yin ni odidi ni soft sand property o ti iyo ti kan si o ti di yo bayi e ma bo ni laughter house ni ori oke premier te ba ti de laughter house eni building ti soft sand o le nlo aju e fun yin o ti ja si rorun e ja ka yo joko soro po o ti do be bayi ko to di pe soft sand o di meka to di wolu koduka to ma rariwo to ba ya mo ke to ba ti ba se nba lo yin o ti ni yo to ba bere si fi yo si a di pe akọ won ti poju tin kan ba da yan ma sa kole lori ni o olodun je fill form ke to ma de soft sand a ma dagbere were were loruko alase wa abi je kan fojo popo ile ni awon tin pe ina ni ojora won o da fe yin te ba fe ba soft sand doko papo 08097 lati pe wole nsin ni o 000 aguas wented a bi se a si ni seju kan 09062000949 09062000949 tabi 08097000949 ore mi ti o wa fe so nu o le ba le so la ri wa ta ba joko ta ba nbowo pe mi seyin pe krista oro le yen mo fe je ko je atokun mi debe mo fe je ko emi mi se fa won yen dada ma duro fun e tori ti mo mo fun atedo e ni krista tori e mo se fe ra le emi a duro fun e ti won na ba de reyan to fe ra le to salato ne de bi wa tu gba pase ba se se clean business bi ba ni to ba mu yan wa to salato na pe o trust soft sand property se wa gba pase ti e lori e
1: wa
0: ri kan bula ti o ni si pe o gbe pe eyan ma mu yan de bi awon ori ile mi je pe ah lapa yo si mu mi lo en to tale o gbe pe won to tun mo de bi o gbe pe iwo ro pe ni e sure ni bo ko sure tori pe je wa dadugo abo mo ba le e pe retu ba wa tu ni yen oro mi ko lopin emi ti to to e da bi bola labi afa la gboro ki loruko ile se soft sand eh adekunle membi bayi adeola membi adeori oke na membi sorry ajoke ade na membi bayi eh atuba ni kwade ko sikekere akan ti oni le lori kale ko mojito ara re if you have my number you want to do legitimate business with soft sand you can call me as well pa je poro le abile e ba mi soro a si dari yin si bi to da ti ya ma gbadura la tenu yin eyin lo tun melo mi wa oro mi ko lopin adupe ra moju ero wa o elio eko ati le bole o eko ati le bole o e se gan ni okunrin na mbemi okay ko ti da ko soft sand to ba be si tale to ntale ni isin kekere agba ti oni lori osi a ma sise toni eh ka ma so po di jemejo a ti pade lori awon eto mi e ko kale

ni mo npe o si awon ni won ni ile to to bi 50 plots 50 plot of land ni mo we ofada laarin meji ipinle ogun si ipinle eko irin iseju me dogun ni o lati redeem town ati beggar buster gogo lewa patapata lo je ojulowo ti ko si siwa lo mo nile lowo lowo bayi 500 square meter plus 5 million naira gbere lanta eni to ba wu lati ra eka le kan 25 million naira ni o iwo na tara sasa ati ta mo we face one tan face two lanta lowo lowo bayi awon we eri to je ojulowo lo si wa nibe gogo plus to ku lori ile yen ko ju 50 lo 50 plus nkan rere ni keyin o dopo wo ninu ile da ile loni nile ise my abuja home limited lati ra le ti ero ibanisoro to ma pe ni 0701 148 9931 0701 148 9931 my abuja home limited ile ise to se fokan tan lori karale.

0: 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan
1: Iwo ni foni wa sile ta munu araye dun ka derin posunu ikanni 32 FM 94.9 loni Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan
2: ikanni aderin posunu
3: eno wa se awon baba wa e so fun olorun oluwa gbogbo kun de ku de nu aye baba wa oluwa so de petere oluwa bi baba wo oluwa wo baba pa
4: lo be un oluwa bi baba oluwa bi
3: dadi eyin ni sa
4: emi
3: be ni sa
4: iru adua we olu gba
3: dadi be mi se dari ni
4: emi we oluwa na to nde to nda adua to nda
3: ah dan se to ye se wa gba mi bayi
4: wa wa lu mi
3: ah dadi mo le lu nko
4: wa ja
2: 32 FM 94.9 Ojo gbogbo kikerin
5: Belzeba, grande circo, cabeça, Nani, Motinho, Ronaldo isolado, vamos ver, leva no Brasil, Ronaldo, leva no Brasil, Ronaldo, bate, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
6: Sporting Cristal.
7: Sporting Cristal.
8: Sporting Cristal.
7: Sporting Cristal.
9: Sporting Cristal.

0: Well, me o la se ju sugbe mo la tenu mo ni. Awi menu ko na si pe oro ara owu me si so ma le. Ni ta se so ile ni Yoruba ni pe kokoko la ran faditi. Ke se pe to ti baje o ti baje. Sugbe ke le mo pe obaye je oni yi pada te ba pe loruko to je apa. Apa arungun akoti leta. Mele bi alokolo kibe. Nigbati awon laluri to nde ba orilede Nigeria ba nsumo a ma kini eka ere daraya wa. Ada gbe anti a over gbarata. But fun en to ba je pe o ni fe orilede e ninu ko ni dake ki awon arugun kan baje. Arugun ke se ori ki enikankan bi ko se to ba se nkan to je pe ise ki n baje. Dictionary gbe be pe destroyer arugun ni. To ba ti tu nkan se ko da apani arugun ni e. Be bi a se gbe niyan. Tori nigbati oro 170 je o fi bere. Yo ko la le mo camp. Nigba to do 20 na yori bo se ri yo ko la le mo camp ngba ta ba le ti preparation ta ri gbara din ati mo pe e ku na na ni ngba ti o se ni ten jise fun pe atun ti fail ba se fail o boya ko fail o kuku ti di identity e la wo ni sin under 17 leleyi mewa to ba ko go jabi by 10 for the first time lo lo si world cup under 17 Nigeria giant of Africa o tun si ninu under 17 ni Africa niyan e ko wa imagine pe ki Nigeria qualify fele so ma qualify for World Cup ti o le qualify for Nations Cup kini ibo ni nto wa lo awon seyan yen o lo yi tun gbe si si ase nse eyan mi omo Nigeria ni won omo Nigeria ni mi wi pe NSC wo won lawon kan to ti mu omo won body se omo yin le mo fi body ni abi afojusun pe ki Nigeria o da
1: se ri ohun to wa nbe ni wi pe o je nkan to fe ti ni loju die wi pe under 17 ta ba so ni gba World Cup yi o mo fe so wi pe ni tele tele ni gba wa se wa nu pele to je pe ati ma wo ballu ta wa omo ile ta mo fe yin ti gba nkan gidi o jade ni odo awon ile yi gangan ni bola ti fe bere ta ibun se waju aye awon kanu ni gba yen gan ma bo laye awon Stanley Okuru awon ojabu awon ose ni nkan kan ma bo siwaju ko to daye awon ose megan de pe
0: awon
1: amu buke nigba yen de pe ibe lati mo ri opolopo awon mo ti e mo se ni logo ta de le ta de te won gan legba awon ile won na awon ile je bo kan won bale sugbon wa je nkan to ya ni lenu pe won wa tu wa mu won wa lori wa baba baba nla iwo ati awon nkan mi to je nkan buruko to lo da sinu oyin ya afi batan ba gbugbu eje parapata ibe yen le mi ti wo boda bebe kini yo yiwo ni ogorogba seri lojo ti baba daada baba pinic ti ti koko soro yen eri gbe mi le mo tenu mi o le mo ran ru
0: gbegbe
1: to sele ni pe fun super eagle ati super falcon oni eto nbe fun awon peya mi eto sugbon awon kidet yen awon ofi be ri aye fun ojo emode nwo won be gbe ah se awan baba ilo de nba soro babi kini nkan ti won ro lo kan ta bi soro join mi ti zero mind mi lori anything 17 ati under 20
0: o baba ti wa lo sin na
1: o won ti so le se are nikan igbo okay nigba ti baba guza ti gba se mo so fun aye pe bo ti yi pada ni se are nikan so fun pe ti fi pada ni se ni e je ka wule be gbugbe patapata ni sin any coach ti won ba ti gbe si 17 boya lokunrin tabi lobirin won gbe won si be kan lo je ti won to de foruko kun oruko won ni ko si provision kan fun e ma se mistake okay ki e be expect for mo te gbe ron se okay never tell anybody down sarah mi gbe moto yi o ba mi gbe lo iko lo gbe nkan wa te de re po wallet fun
0: se bi senegal ti moroko se nse niyan
1: bayi ko lo se nse a je pe ba na se sa won ri bayi ni even nigbati tournament gengen ti wo ko bua ni to je pe ipele boya bi group boya bi country bi merin marun lo won wa lati africa gan a make I make it not here. Ngba to ti a gbe Ologun nke to ti a fe loju nisin ni la wa le se nkan kan mai. So o kan je pe igba to ba je pe wahala ba de bayi la se mo ran ti ni pe kini ti baje ti pe ti pe. Okay, under 17 e je ki shalaye fun wa nisin kin jewo bo se mo se gangan ni pe won so mi ti omo ni academy. Eyin te jo luko ni o lo mo nbe. Emi ti mo je ara awon board o lo mo nbe. Boya o wa da tabi ko da gbogbo bi ti baba tell lati ni issue niyan to lawon igba kan do mo jo ngba yen baba se open screen bayi ni mo wa nbe ni je bu ode opolopo agbe bodu te bi mo to degun degun gbe wa ni baba ni eje le yo mo lo eje yo mo lo to di pe kini ba ari pe baba ngba yen tan ba wa le ti papa e le ni won kan ma pariwo
0: atu baton ni baba le baba o le owo atu baton si yo
1: yan baba o pariwo kankan nigba yen ngba ti mo ba baba so gba baba gile te gba baba ni pe ariwo coach wi pe bubu agbara ti si mo pa ko to ba jori papa o gba ballu tinu eni so tan ade ni resort n ba yen ngba ti a wa lo o ye tu so mi bayi ko ti kankan mo lo to lo goro ogoro awon yen so wi pe boyan tori gbe skin scan ma se ma si mo gbe jade ngba opolopo agba ballu tan lo ko ti di ogbo kese o ngba ti a do ogbo kese se ko si mi kankan mo se won scan awon player awon egypt
0: ko
1: cameroon yi se won scan ti won
0: e won tun sele benin republic gba se won tun ko won ti so di lori awon yi
1: e ba se so se won scan awon benin gba eyin na wo nkan nisin bayi nisin awo nations cup yi lo nbere fu ko se omo wa nbe nisin yi atu world cup na atu wo lo nbere fu nkan kan to wa yam lenu nbe ni fe gbogbo awon set of people ti wa ninu nff yi ninu board lati ya 2000 na si wa nbe won kan ku me won fa won kan se won kan ku won fi kan si won fi kan si ni so pelu nkan to n be le bayi nisin yi ko si na ga se bayi na a ni suru fun baba olola julo baba tinubu kan wole elegeji bi kada baba pa belomi jo ba si gbase ni won to mo nkan to be se de bo je wi pe eniyan ba ni ohun kankan fere daraya
0: se baba tinubu mo soro ere daraya mo tan so ngba
1: se pa mo so se mo egbon kan ti mo so mo ni ti kada baba ko te bu mo wole elegeji lo
0: kada ramadu la madu de bayi
1: ko ti kankan ta nti mo so ni awon to be nbe yi se ke sat ko tele mo yu enikan ko ni ko la wa yi e to ma be dibo nkan yen lejo ni kan mo ko ni dibo fun yin ni constitution to ti wa
0: ah ni kayoyan e tomode ba subu wa na wo waju dagba ba subu won a wo eyin wo e wa gbo nisin nigbati awa ndagba bo olohun ko da wa lagba nigbati awa school nigba yen o ti school sin je school ba che so lori baba fede o laaro o to ba ti fail bayi o ti mo pe wa repeat ni to ba ti fail wa repeat ni to ba ti wa di following session iwo to ti repeat fun example lati primary 2 to ti mo pe o ti fail o primary 1 bo wa ba e o ni joko si waju eyin lo lojo ko si eni ti ju ni e o ti fail o ti
1: kuna ama gbe ni baba gilas
0: o iye ni nigeria awon to ti kuna to je pe description we gan ni kuna awon na ma le waju pe wa si go for second time
1: ah ah
0: se ya ojo oja won ni aja lojo oja an para bo

0: Best radio, me. 32 FM, you are okay.
1: Hey, Ekabo, that's you, Georgia. 32 FM 94.9 Konyadian Repo Shonu. Oro to ba kan lara eh ba se di kuku so na la ma di kuku jojo to ba kan lara eh lori oro ta pa inu ti le kan mi o ti lo lori e se bi clever ti fule lori e
2: e se ri oro ti e so lori gbe boya ti eyan ba padanu abi ti eyan ba kuna o ye ki o mo kan yan lara ko si nkan to nje be ni e ka se to ijoba wa ka so ni bi ta wa ri na ri ere idaraya ko si ohun ko ohun to nje be gbe boya igba ti won fi mi sala ko so nda tu ma tan ba qualify ki n kuro nbe ko si to nje be because se ri nkan meji lo ye ka komo ni pe ipo to ba ti je pe endu ni ta meta endu aba meri endu iwon ba ni ka expect omo lu abi nbe tabi ipo to ba ti je pe won wa mu yan pe eje ka fi odun sibi o le se eje ka fi sibe pele pele loro yen gba seri agbo ni idaya wa nkan to wa nbe o baje gan to dipo to ayo nkan okay te ba so fun wa yupe a se ka gba yupe a o ni talent ni a ni agba bonu mo chika gba be ni o ko nche be a le gba be

0: ala epo ti da si ala won ti aye ti ri won de ti lo ba won for
1: bayi Tanzania ti go Mozambique bayi 29 minutes 1-0 Tanzania lead under 17 Nations Cup
0: won de ti lo ba won for bayi nisin to ba je pa won na fe fi si na won o fi ti awon parasite na se
1: ewo ni se ectoparasite ni abi endoparasite
0: even gbogbo e patapata ni gbogbo e patapata o ni nkan to wa ninu squad tan be ba won lu won se pele pele pelu awon na ti pele won ti runle won la won mo bi meji meta kan ta won ni ko wa awon to de wa ni sakoso na ti n po mo won bo na ni se ba ko so gbon de be da si seri e awon coach ta so nipa re agbon te wo yen ko beyin gan wa be won fun yin lomo intelligence ni pe ke ma gba intelligence ni pe ke ma gba won a mo mo wa fun gbe fi le isi se bi pa kan lo lo gbe ta mi nu wa in le ma so
1: do yin bi awon ton lo mo division 3 England
0: so aso bi o je boda wa na ni so bi ku wote sugbon nkan ta gan wo temi fe so fun yin be ti mo le so lori eto bayi ni pe ki bu wa ka se remind you lori anything kidet se bi so bayi ku ta so ni pa re yi ni nje nigba ta gbo ti oro yin jade nigba ta jo ifa so pe awon fe fe kini yen si awon fe fe si mewa awon fe si mesan david wa jade le africa nje nkan to le ro lokan gbe nigeria ni qualify nba
1: olohun
0: she be fe si mewa ni se ba qualify mo fe sogun se bi pa se ni qualify niyan so anything sport ka se pele pele boya da ba fe wo sport yo boya da ba ri boxing wo abi awon obo duju gan gan da ba ri won wo abi awon table tennis yo sugba anything to ba jo mo football ba
1: WTT Eko ma bere ni on the 19 koda awon mefa alagbara mi tun ti kun won a ma karuko fun yin ti time ba tin sumo lawon ti won ti wa nbe oruko wa o wa le mo ba yin soro yo sugbon mo wo oju time na ni ko tori pa lo soju oja ka mo le so ninu oro lilipo ti adun ayo
2: atokun
1: won ti ka awon oluko ni to sese ki won gba mi ye oluko ni to daju lo fun ti sata wa yin ninu league le gesi won ka Mikel Arteta won ka Pep Guardiola won ka Michael Carrick Anthony Raiola lati nuko Bournemouth Kate Andrews lati nuko Brentford Regis Libres lati nuko ti Sunderland awon oluko ni tel kale niyan mo ro pe e ti digest ile ka to lojo oja ka to de lati mo oluko ni ti eyin o gbe ibo yin fun fun ti sa ta wa ati digan ni pato to fi je pe ohun le so pe ani ani o si eni lo to si 32 FM 94.9 Canada ni po sonu Laughter House oke tete mokola ni gboro ilu Ibadan a lojo oja pada bo ta ba de a ko kini on la ko tan ku kale.

0: Akiradi wa gori boy photography na ka bo sinu okuru. Awon ni Saturday of Saturday ni yen. Pami omo laleye.
1: Dada mi gori ta osa.
2: Eni ba tere ni uru.
0: Hello ekun le sir o. Awa ni yen sir. E ka bo sir. Lai, that's what do. Nta da gba sinu e. Thank you so much, sir. Amen.

0: Lawa.
1: Ni premia. Você, oh, a bisque bi bi bi bi.
2: E aí. E tô com ti minha, ti mo niyan gba ti mo bo. Orin yi na ni.
1: Eh, Olorun.
2: Mo yan korin gan.
1: Eh.
2: Amun korin.
1: Eh. Ko da yin gan gan won pe lorin.
2: Emi lorin.
1: Eh eh, mo sa so ngba won kan ni won wori lenkan. Ah. Mo ni ba ni jorin. Ah, won awon tete mo ni.
2: Kini je kini ana.
1: E ja kokoko pe ni akoko ti atejise won wole. Kawo bi awon gbe call wa. Aha. Hello.
3: Hello.
1: Emma Crawler, sir.
3: Crawler.
1: One and only Mr. Yola Olawale.
3: Yes, ma'am.
1: Eh, you call Nigeria, con.
3: Hey,
1: ojo Monday e ko wa sojo bi e wa le fe pe mi eh e ti ro be mi ni pada mo mo ma get yin
3: e me ma binu
1: ah mi le binu me lo wa ninu ta mo bi
2: ibeji lo ku
1: eh ibeji lo ku ta bi nisin e de ku birthday ojo Monday sa o
3: yes ma
1: e mi ya sopo o
3: Amen Jesus.
1: Lagbara Olorun wa a ni wa yin ti o.
2: Amen.
1: Aye o ni fe gba fun yin lo nje o.
3: Amen Jesus Christ.
1: Gbogbo nte ba de wa nja wole ba a ma yori sirede. Gbogbo nte ba ngba ladura wi pe ko Olorun ti apa bi kan tabi omiran saanu fun yin. Ni kia kia ni ko pe ko jina. Olorun ba saanu fun yin sa o.
3: Amen Jesus.
1: Se ti meni ton soro bai.
3: Mo bi
1: ru gbo polo bi be nsoro yen mi bi je te. Oda Kunle na de wa nbi be ni. Olusola ati Kunle a jo npe yin ni role ni. A de npe yin lati le ise radio 32 FM 94.9 ta wa ni ori oke tente Premier Mokola ni ilu Ibadan fe yin e. Awa lori eto lowo lowo bayi te ba tun ni bayi e ma gbo wa lori eto e ba mi yo ololufe yin alayo yin kan eni to je wi pe e wa important won kan awon na lo ni pe ka pe yin o ka ba won ki Mr. Yola Olawale fun birthday ton se ni ojo Monday won ni oruko won ni Olusola Seyi namesake mi ni won won de ni ore yin lawo o.
3: Okay. Mr. Olusola Seyi.
1: Yes,
2: I want to go by.
1: Kidi FS of one.
3: Ah, I don't need to run down. God, me, yeah.
1: What's it da?
3: Oh, God, me, at that time, you
1: won. Yeah.
3: God, you won. I say mudu pe go ayo Olorun ti bo wa ba won gbe o.
1: Amen.
3: Awon na ni ni kan so aye lo.
2: Amen.
1: Amen. Amen. O da mi sa Yola wa nbo wa je cake ti wa o.
3: Ah. Mo ti wa la.
1: Okay. Yes.
3: E mi ki won bo.
1: Wa gbo wa gbo. Won gbo na be yin. Yes. E take care. Okay. All right. Ati je se Mr. Olusola oloruko mi.
2: Na je ke mi na kin lo je se Mr.
1: Kunle abi.
2: Akunpe.
1: Ah, Kunle na de boyo oloruko re na de wo pe. Ah, atajise eleyi o ti pe o e ko ni e ku ise sa, e ku ise ma. Oruko mi ni Mrs. Adefioye lati Apata. E kro le na o. Kila le se fun yin o. Se fe ka ba yin ki yan ni oruko won, number won. Kila ye ti won se e je ko wole lati Apata. Kati weni ti farming bi anjo ati pe.

0: se se ta ba le pada sori pe won eh tori ami ro po loju opo
1: okay e da ka tu dodo daddy wa ti won ni ka ba won ki mommy wa love of his life one and only one ka pe won o boya won o gbe call wa o ka le jise daddy wa o kilede e da wo so si o se si e da ti number n pe le kan si okay ifa
0: yes
1: se concave lens ni ele ti wo mo nje ki kan tobi abi kan convex lens
0: I want to ban lo ni ni won mo
1: ya ka be lowo mo mo kila ti si abi ta su loju ogun ni office wa be
0: o lagbara
1: to Mr. David, yawo yin na ni agbeyanju lati pe o pim pim pim on jani
0: ko. Mm, je ka de oju de oja nbo.
1: Miss Adebisi,
2: nbo. Lyrically, o si se di star ni. Lati star, o si se di super ni.
3: I said you ni ka gbe radio mi. 32 FM ti wa okay. Emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
4: S E L A R R I E salary
3: ah boda mi espelli no di salary oya lopin gbiyanju espelli turmeric
5: T U R M E R I C turmeric
3: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
6: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alugosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
7: gbogbo ojo ni ibere otun lati sa gbogbo ipa re loju opopuna sa gbogbo ipa re lenu ise koda sa gbogbo ipa re laarin awon ti e bo se ile ijo sa gbogbo ipa re labe bo ti lu kori ibi to ba le la nba kikanju o sese nilo lati ma gba ase lati gbe igbe aye to nitumo iwo gangan la fi ran gbe igbe aye to nitumo live it 100 MTN
8: Tomato sachets. Oh, Sonny, oh, Fero Sonny, tomato sachets go. Oh, redodo. Oh, ki. Oh, dun. Tim Buffy sebe. Jollof rice. Tabi spaghetti. I worry out so yo. Onje, mi adusi. Sonny, tomato mix. Inje ki onje, dun.

0: Number Mrs. Akibi no idea lo. Abi o pike.
1: Next, next, next, next. Ori 621 la si wa ifa. Atejise po e mo binu. Ah. Ta koko ba si tin se kini wa yo wa mo se fififi yo mo sare ni. Ke si se jo wa na. Okay. Alawo. Ah. Afin se in si safin o abi bo
0: ofin die
1: e se mo fin be
0: ofin ofin
1: e da ko en e ba ti pe kon mo pe wa kon ja raye pe lomi jo pe number kon la je ki ulo ki won si gbe ise mommy robot la fe je bayi mommy robot lati omi adio
2: lati se adako ohun yi te o kan

0: Priest. To fi ma awon akorin ijo CAC Oke Buton English Choir. Oso Sami Badon Agogo Meta Osan 3 p.m. Igbogbo to ma bere. Lojo Sunday 17th May 2026. Rotimi Johnson lo ma dari eto. Iyeni Mo of 21 Verse Center lori ni Igbo Ilanajo Oyo Ibadan. Gbogbo eniyan to mo ri Olorun e je kajo darapo ma Ayo Brand. Kajo fi yin. Gba ire lowo Olorun ofe ni o. Ko sowo wole nibe. Ayo Brand lo pe gbogbo wa o. Je kajo pade nibe.
1: Ase juni ka gbe radio mi 32 FM ti wa oke
2: e ka bo paya lati jide oja I keep to say pe ati po si ni olofin je pe agboro bere nkan ofe ati edun pe ti lo ofe mi wa le won lowo boya ba mo to ra bayi ni won kan mo ni pe owo enikan lo wa ni I ti fe je ka lo ba je ka lo ba ni ose to ya wa ina ni ni bere ose yin agbo wi pe etun fe ya owo kan leyi ti won si ni wi pe bi won ba ti buwolu ti adeun ti wo pelu ile ifowopamọ agbayo pe po sese ko je pe ah ta to bere eto dibo lodun 2027 pe bi osu mefa si asiko igba ti to dibo bere wi pe ah o sese ki owo o wole ah won ni pe on lo je eyin to je wi pe o fe poju lele keji second largest pe on lo fe poju to je le keji second largest $1.25 billion ni owo yi eje ka wo awon to ma gun ma te ni pe to raji wa nsoro wi pe owo tan yaya owo aya adabo yi teyan ba ti kulu lati ma je gbese se gbese yi se ko ni wo na njori amole te ba si ranti akaroyin kan gege bi won se ni pe na njori aya owo oni o awon morile te ba wo pe igba ati kele mo ati awon mi bi meji seyin bi pe ti won ba ni pe kon kalukun bi a se wa yi melo ni wa na njori ana si eso
3: ebe so
2: ati o bi million lo na gba bi
3: seri
2: won ni mo go won ta ba owo gbesi ta ti je ati le ati kokun pe ta ba wa kun pe kon kaluka ti pin ni pe ba te je 200 million bi pe je en ti e ma bi pe 700,000 o le die ni yo kan ni kokan wa ta san ge bi gbesi ko si bi ti won tin yawo ta ba win se ni pe ile america won yawo nbe tori pe nkan ti o ba dan le o le de on e ni fi compare ti nigeria

0: to wa ti ri gbogbo nkan ti mo ri lori internet because sure emi ko ma wa friendly mo internet lori gbogbo nkan ti mo wo be if you want show di won aye o go temi ni because
1: ti e wo si ori internet e le yan tin ko orisirisi iyawo ti won gboko e lo
0: melo melo la fe so
1: isi wo gboko loko lo
0: melo la fe so
1: gbogbo ni onile ori internet yen na ni
0: show ti e ri iwo kan ti e ma ni data to ba ti ni data bayi o ye ko ma fe ronu
1: for hand ni
0: iyan fe ronu
1: ma pa wa bayi
0: internet se nu gbe ti aye da o lagbara
1: se arora ma lu te ma so fun eni
0: ki lo fe je ma lu ki lo sa fe je
1: o to ba ti wa nle ni ore
0: okay ta ni yen o
1: tun expect
2: emi ni o
0: mi expect are
2: baba do tun ni o
0: baba ko mi
2: e ku gbadu e ku le
0: e ka su sa
2: a ku asiko
0: e ku jo meta
2: e pele madam o
1: a e ka ro sa
2: e ra ma
1: e pele e ku jo meta
0: gbogbo le nko
2: alafia
0: ba o de ni se nguro o iya e
2: a dupe a soro lori kore a si tu soro lele ana gan
0: a olorun se awon mo mi na
2: alafia na wa
0: e ta ri losan gan se ko si sa
2: ma binu tori olorun e o mo pe igba to ti ku emi ati ti mi nikan nile awon ara loyibo nse loyibo emi ati ore mi na la jo nko gbogbo e pa mo se ni kin tun wa yawo nle boya atule jo jade o
0: e se bo actually won ti jade mi kan bi 1 hour ago ni won ti jade nti
2: o ti jade
0: ah 1 hour ago e de fe ba won o bi 1 hour ago na lo jade
2: the error is from me
0: ah
2: adi bi pe mo ti pe pe mo nbo ati mo mu fe tara wa bo bi mi o se pe yen na ko mi o ti jayo pa okay nto ma sele ni pe a ma ba se to pasi ara wa ma ri
0: o ti ba de le pe won ba
2: ni gboro o je to a mo e fi mi o se ba won e o je to kami lara but wa sha lo school
0: veni veni
2: e ti mo ba de
0: veni
2: e ba mi tojo ile ifun
0: ah ah ah ah ba ta ba ni ah oh baba o ko mi gbogbogba
2: e ma binu o tori olohun ko ma ye pe e wa nbe ko kanyin na lowo ateyin se bo re yin lawon
0: be no re my close friend me
2: all right you know ba mi fowo ba ile
1: a se gan
0: se e se o
1: ko sha sha mura o ki gbe owo yin o ni
2: a se abi ami and madam
0: yes sir
2: ko ni lo ke so fo re mi pe mo wale je bi pe e ma so pe mo fun yin ni nkankan nkan ti mo ba se o na lo se ni
0: ah e se gan
2: o da
0: e se gan
2: bye bye ma
0: ki lo de
2: you ti fun sometimes
0: e ta fun
2: sometimes
0: eh
2: ati the family ati je bi kan na so I'll be taking my leave now
0: okay sir okay
2: e ma ka mo so wi pe ko necessary ke so fun ore mi pe mo wale
0: e bi
2: ke ma so fun pe mo to fun yin nkan kan nkan ti mo ba se ore mi na lo se
0: ko si wala
2: o da baba
0: can you nice day o
2: are you too
0: e se gan ni o da baba
1: awon ni ma yen se je si e
0: e bo no mo so ora oko mi ni
1: ori oko e lo lo ho je close like that
0: friend
1: close
0: awon mo se hug mi
1: bi de mi o je ki e sara o ni hugging to level yen lo se lo fun e ma la ba yen
0: je ko kan o kan se out of care
1: out of care ya we nko
0: ya wo won o si Nigeria
1: o da
0: ya wo won si ara
1: olohun abe se o de ma so foko e po n wale abi
0: o ya mi lenu
1: o ma so po ohun mu gift wa le se ori po wa suspicious
0: ah emi o se je ka pa yen ti ki lo lo fe je je sare bo si kitchen mo nbo je sare bo
3: one man do melan

0: Ah.
1: Bawo ni
0: dia. Na die wa.
1: Awo se da dan.
0: Wa okay.
1: Pele.
0: Bawo ni. E se ku ataro.
1: O?
0: Bo se ti ro pe ki lori te wa pe la le bayi.
1: No, o la won kan ti mo ni lati attend ko to di pe ma ko lo office ni so kan ti mo se lowo ni. Mo de fe pe e gan bo mi mo kan to nsele pelu network reform.
0: Ah, bawo network reform ma se ni yen.
1: Pele se da dan ni.
0: Bawo
1: ni awon mo ko.
0: Who are no lay? Moko said, prepare on Jesse Lesha. Sha, can be a kelo shower. Jet one. Oh, that reminds me. Ore Ima Wali.
1: Ore Ima Wali.
0: She lore me Jean.
1: Lambo.
0: Eh, now.
1: Nigba
0: won le lo so yin nigba won ba ore mi
1: emi ati e jo soro laaro yi ati soro dari gan lale
0: emi ati wa le torun na wa sile mi ati en soro lowo ni won kan le kun won
1: ko de wa so gogo fun mi pe boya ohun wa so do mi abo ni gogo
0: lati wa sile ohun ko da won fa awon omo gan lowo
1: ah ah anyway bo yi ma nse ti eniyan olori gba nko gbe
0: ni wa sile lo so
1: o se gan awon omo e na nkan ti e na temi na ni
0: to ke ba mi ti won na le
1: je se o ni gogo to ran sile fun mi ni abi tori ma te yi soro
0: gidi won ko to special awon kan bere yin won le yin ko mu de ni pe ah e si nle ope ti jade bi won na wa ego o tan won de fun awon omo lowo ko da won fun re mi lowo
1: eh ko na anyway mo ro ko ye go ti e le so fun gba de mi ati e soro pe ohun yoju sile o le je ko ni nkan kan wa se laarin yi lo fi
0: ese kan
1: ya si anyway to ba do lati mi ati e ba ti ra ah mo mama ki
0: o fe ta o ye lo shower ke wa lo je all right.

0: Bawo ni esa.
1: Alafia ni daddy.
0: Sure, dada.
1: I'm fine.
0: I want abiwe nko.
1: I want to lose the fellowship.
0: Fellowship.
1: Yeah.
0: Fellowship. Ola agbadura wa. Tawa ba n wa jije mi mo feyan mo wa. Ise tin na te ba le mo Olorun na Olorun lasiko yi. A le je ki o gbe o soft arorun fun wa. Tu rorun fun eyin na lojo waju. And then won na bo se wa ohun so mo ikere mo. Eyan de gbodo awon kokon wa teyan ba nse. Eyan gbodo ma so fa awon meyan to ba je ko tin yorun die die abai mo. Olorun lo ni ola tawo joyo. Ma binu pe opolopo awon needs ten to ye ki ma se awon bills kokan ni ise. Je ki so laarin mi ati atolo. O ni awon sise ni lowo. Omo o to ba wo ri pe akan ko ka ki se bo na o sa wa mi ojo ti je ti so 412 ti fi owo kun owo ni lati 600 ona tu ti fi 450 kun o tun lo bi 1.1 million. Dini yen ti mo fi wa wo pe ati mo wo ku ni bi kan ti mo nse lo to ba ri wa ri pe mi na o ra aso kankan mi ra kankan to wa expensive sara mi moto yen gan fun mi problem bo mo ti lo ti bo be ni so do fa ni yen do fi je pe opolopo kan mi ri fun yin o ti ye so you all you so mati so wa buru e tori o ko mo ikere la won so igbo o ti le abi bawo abi kini kan to fi
1: Sherry daddy mo ti in fact mo appreciate yin gan and it ain't try baba ti in fact baba yi pe a le korin fun yin kasi ki babara to mo yo mo ni
0: it is my duty
1: it ain't try for wa ko si nkan ta ni ti e kin se fun wa project no le pe abi
0: eh na kuda to ba ti di end of this month ma mo e de be
1: because so na o le mo ni school wa bayi ni si won ni kara wan doubt kan and if in fact awon aburo mi gan awon teacher won ti so fun won pe ti won ba sun owo last time ti emo ti won lo ton e pe
0: ti second time ya ni
1: but igba tele ti wa so pe project no problem daddy you know ki se be tele se mo ki se be tele ama endio ko ni ki mo so fun aburo mi na ni awon yen na
0: e won pe omo

0: FM 94.9, Laughter House, Orioke Tete Premier, Mokola Ibadan.
1: Fún ìwọ tí o ní àǹfààní láti mọ ọgbọ́n mi ní dédé àkókò yìí fi ọwọ́ gba oríire mú kó kíra rẹ kú oríire torí pé ìròyìn tí ó ṣe ọ láǹfààní ọ̀rọ̀ tí ó mọ tẹ̀síwájú lórí ìṣúná rẹ ni mo mú tọ̀ wá ilé-iṣẹ́ income multiplier system ló gbé wá sórí ètò àǹfààní tí a sì mú wá ó wà fún ọkùnrin ó wà fún obìnrin torí pé kí ni ètò ìṣúná wa ó ṣe pàtàkì ó ṣe kókó ṣùgbọ́n nǹkan tá a mú wá kìí ṣe fún ẹni tí ò lè kóra rẹ̀ ní ìjánu kìí ṣe fún ẹni tó ń rò pé àbí wọ́n bá ti bá mi sọ̀rọ̀ lónìí owó mi ń rí gbà lọ́la tí wọ́n bá ti bá mi sọ̀rọ̀ lónìí láàrin ọjọ́ méje máa rí gbà ọ̀rọ̀ àti sóríire àwọn tá a ti mọ̀ tí wọ́n ṣe dáadáa lórí ètò ìrìn àjò ayé wọn wọ́n níjọ́ tá a bá gùn kọ́là ń kọrun iná ni ọ̀rọ̀ yìí it's a system tí yóò ṣe èmi àti ẹ ní àǹfààní ìwọ tí ò ń ṣiṣẹ́ ìjọba àbí ìwọ tó ń ṣiṣẹ́ oṣù tó ṣe ní lọ́kàn láti ṣe dáadáa sí nípa ọ̀rọ̀ ètò ìṣúná rẹ ìwọ gangan ni à ń bá wí èmi nìkan kọ́ mo sì wà ní orí ètò ẹni tí ó jẹ́ aṣojú ilé-iṣẹ́ income multiplier system àwọn gangan wà pẹ̀lú mi níbí for those of you that believe that you cannot actually base on your salary that you are earning every month this particular program is for you because you cannot actually live a life of having one particular income system that's why this company income multiplier system is here to help us it's for those people that believe that they cannot just invest their money now and just sit in the next 24 hours life is a system so that's why we are here eba mi daruko yin ke si so ile ise te soju gan nisan
2: oruko mi ni Mr. Folonso lati ile ise income multiplier system
1: tori anfani awon to ngbo wa kini idi te fi da ile ise gangan sile gan
2: ohun kan ti agba lero ni pe a ri pe opolopo won sise karakara ni inu economy ta wa opolopo won sise ntoto to ba pe ki a sise ni nipa ti ise Nigerians won keti nipa ise sise bo imo to wa nbe ni pe opolopo won sise eto at the end of the month at the end of the day a lot of responsibility ti ma ko wo ilo lapo won bo o wa ni eto yi agbe kale lati le rin opolopo lowo lati le manage income wa lati le build financial status wa so ile ni o je ka le build e ta wa nu de fi le ni nto anise ku
1: kan temi wa tun fe bere nitori emi wo pe anto ba tin sisi osu abeni to n sisi owo to di ni lo pe kun ti won wa owo mi ati pe age wo gangan la won ti e nfe lati se program yi
2: gaga bi nkan ti o n lo ni igboro ti gugu ademo alamodaju ni pe gbogbo ise to eriyan bari ko ma se ti o ba ti ni ona miran ti o fi kun owo kan gberu de ori bayi nkan to sele niyan then awon to ma wa nbi eto yi ko si fun omo ike rara o ma bere lati ogun odun lo si oke idi ta fun mu ogun odun ni pe awon pe adult age opolopo omogulo ti ni irori pe ba ona o se gbegbese aye won ti gbegbese aye won fi nitumo to fi wa dori agbalagba awon wo de la nso awon working class especially the working class business owner ati awon serious minded people boya won nise lowo abi won nise lobo ton wa serious minded ti won de setan ati muju to eto suna won
1: be se nsoro ye nso gege bi eni pe awon ti won ni oye eko ino nda be ni pe en ba se awon iya wa tan tata ti on telubo tarise kan se awon na o le jafani kini yi ni
2: idi ni pe eleyi o si everybody o ye ka awon iya le bo opolopo awon iya wa loni owo instant gratification won ma nwa
1: owo oju ese
2: aye si ti yiko nba se wa tele won ma bi di oro nisin a ri pe gbo awon to saseyori lori le de wa loni won bi di oro won step by step ni so idi niyan ti o fi si fun gbogbo eniyan la fi select awon serious minded people
1: awon serious minded people ta wa nso yi bawo gan ni won se darapo mo ile ise yi
2: ebi won se darapo mo ni pe nipa send atejisi oruko won ati adugbo ti won gbe si ori number ti a pe bayi awon asoju ile ise wa wa nkale lati yen nene fun won lekun rere
1: e ba mi pe awon number yen
2: 081 37 95 58 57 081 37 95 58 57
1: se eto tan so yi se ijoba lowo si
2: eleyi nkan ti ijoba nlowo si tara ni ti ko ba ofin orilede yi mu elekeji ni pe o tun bo ofin olorun ba mu idi niyan ti o fi je pe o fi wa lokan bale nkan ti o si ti change eto sina opolopo omo nigeria ni but ti ma se mi le mo ni pe awon kan ma nkan to ba pe o da awon ko need o ko se ma paru e fa awon yen nkan to ba orilede je niyan pe ti awon yen ba ri ona la tara ti won le fi help awon yen won e fi han lomi ati wa wa nu mindset yen ti pe lo fa ti opolopo fi dide lati àwọn èèyàn lọ́wọ́
1: òun náà lẹ ti gbọ́ yẹ̀yìn èèyàn wa nílé kẹ́ tó lọ ẹ bá mi dárúkọ iléeṣẹ́ ilé kan sí àti nọ́mbà tí wọ́n tẹ orúkọ wọn àti àdúgbò wọn sí.
2: income multiplier system fún nọmba tí àwọn èèyàn dẹ̀ send àtẹ̀jíṣẹ́ orúkọ wọn àti agbègbè tí wọ́n ń gbé sí ni 081 37 95 58 57
1: ona le ti gbo lenu alejo wa lori eto yi this program is strictly for serious people awon to je pe won ti ready ti won ti setan lati ku onu ya ati nu se elekan si number ti e te oruko yin ati agbegbe yin te n gbe si ni 081 37 95 58 57
3: ṣáwo on dun yun baleti 32 fm lo baby 94.9 eyin e anferin gba gbogbo agbaye our fear is gone.

0: 32 FM, 94.9.
1: Aba om olutu isara gbogbo awon isan won yi to ba nse ninu egu tabi isara ka duro ka ma le duro ka bere ko di ko ka rin opo na meji ku ti ma re ni abi iwo lomo okunrin to ti le je pe bo ba fe bololufe re sere laarin iseju kan meji ara yi ti wole wesi aisan buku idakule ti kole si olaanu o ma bo lodo baba o badera fun oniruuru aisan ti o ba ma ba owo ya jalagu ara aisan oju gigun ni tiyin ni abididun ka ma rin won ku won ku ka ma te goloba goloba ka ma fowo otun gbe tosi iru ipenija won ni wo ba ni ninu egun ara tabi isan ero igbalode nbe lodo wa ti o satona si kan si wa loni ni obadara aba o
2: elu elu wa ni 08133831198 08133831198 awa ni itakin loye ni waju ile ko tota ni tutaba o je ibadan
1: baba obadara loni alaafia lohun o
3: eku dede asiko yi gbogbo eyin olugbo mi nile aisan buruku ti o gbe ogun adani waye ko ma nfi se enikokan wa oruko mi na ni arole obadara ti gbogbo aye a ma pe ni baba oju ni mole ara baba oju ba mi kale bakan na won tun ma pe mi ni baba olootu ofa ara olootu awoka ati awon aisan ti ba nse eyan ninu egungun nkan soso ta wa moju to ile ise wa ohun na le ti gbo yen ile ise wa ti wa ni itakin loye ni oje ni lu ibadan gbogbo kibi te ba tin bo wa te ba se won to lo si oje e so kale ni taakin loye e bere re akin loye legbe le po total ni lu ibadan ibe ni ile ise obadara wa baba oju ba mi kale to a fe bara wa soro nipa irina wa tori pe awon agbalagba yo ba wa ma ni oju lo bara atelese ni o ba ona wo to ba ni pe ni ja kan ninu oju re mo owo otun ko fi boju otun ko la ko wo ipo ti alera oju yen ba wa tabi ko mo wo osin ko fi boju osin ko la ko wo ipo ti alera oju yi ba wa boyo oju yin gun eni abo hun e abo sane abo rin ohun ni ni abi wo to o ti e le ri nkan to sunme de bi pe o ri nkan to jine se wo to da 1000 mo ya to si 500 naira abi wo to ti e wa je wi pe ti na moto ba tese loju lale bayi bo se jasi koto be lo ma jasi gegele abi wo to ti e wa je wi pe to ba tin lo bayi to ba tin ni opo na meji meta ise lo ma lagun wa wa orisirisi aise ohun lo ma sakoba fun irina eyan bi keyan ni nerun ajakauko elewu gbedu a ma sakoba fun oju wa kokoro neje tawon agbalagba ma pe ni kokoro baraje kokoro bejeje kokoro foeje foeje kokoro doti nu ara awon ni a ma sakoba fun irina eyan ba kene tita tawon agbalagba ma pe ni igbona ohun na le sakoba fun irina ere o abi wo to ti e wa je wi pe ori fifo ni gbogbo igba ni se wo oruko orisirisi ni won le fo aise oju yen won le ni ayokele foju ni won le ni ayokele ba irina je ni won tun ma pe lo ko mi lede ebo to ba dodo wa ayewo la se fun e la fi mo ru aise oju ti ba dawo laamu wo toju re npon wo toju re ndami wo toju ngun e wo to ori na edun to sumo de po ti e wa ri nkan to jine se o telomi ba jin laro ba oju re o ke wa blurry ni o le ma ri bi oye o le ma ri bi efin o le ma ri bi kurukuru o ti e le ma ri bi diu gbogbo one corner ti aise irina yi le ma gba do laamu boya mo menuba abi mi o menuba sugbon ti won na mo wi pe ah boju sin se o tele be ne ko loju re ri nisin nitori pe lomi ofa oju ti e ni ti e o ti laju yi kale ko fi ri nkan kan mo lati bi aimoye odun won ti so fun pe se abe ni o se won so fun pe ko le ri ne mo to ba dodo mi lagbara eledua oba to lewe oba to legbo o foju re ri ne o mo fe ko lo mo wi pe agbenu omi riran ohun ni teja iran ejo kan ki gba berawe ko ma ri ne lagbara eledua oba to lewe oba to legbo oribi ki loko jawe ose bi ki loko wagbo lagbara awon wonyi o foju re ri ne to ba si de odo mi ni ile ise mi itakin loye oje legbe le epo tota nile akin loye gangan ina ni ko bere o ti rile se obadara ni be to ba tin bo wa sodo wa a o se ayewo fun ayewo ina je ka ma mo ipo ti ele ra oju ti e ba wa boya ese tin gbejebo lati bi agbari re boya se yin lo ti ni ayen ni abi kokoro katarati abi ohun ni be loju re ni abi myopia abi pteridium eyi ke ya ese oju to nde laamu ti won fo pa rin kaakiri to ti nawo si ti o ba lo ah iru oba dara so won nibi ise tewete gbo yi mo fe ko mo pe atole dole ohun ni tade awa jogun ewe ajogun egbo ni to ba tin bo wa sodo mi e o gba kadi wa pelu owo perete lagbara olohun e o si rina kedere to ba tin bo agbon eyo kan e to lomi ni dada ti aise oju ba ndo laam bi pe omudani ero ba ni soro te ma pe ni 081 33 83 11 98 Oloye Obadara baba oju ni mole ara loni aise buruku ti ogbogun ko ma ni fi ara wa se bugbe ibi ta roju de edumare je ka rese koja be ibi ta si rese de edumare ja roju de be ta ise ba ndo laamu ma dagun la soro ara re ma se na lahi te ri na turo ni mo eyin deju mole faise tori pa ise ni fi mi pamo kin pa tu mi sita kin fi o sile ohun la ise on wi gbogbo ise kaisan to ba da laamu ninu isun ara ninu omi ara abi ninu oju re ma dagun la o arole obadara ti mo wa ni ita kinloye ni oje ni lu ibadan ile akinloye gangan legbe ile epo tota ibe ni ko ma bo wa tabi ko pero ba ni soro yi 081 33 83 11 98 bakene le mo wi pe ise ara wa ohun ni agbara eyi to n gba paduo eyi to n gbese duo eyi to n gbori kirike ara duo ti se ba ti ni soro gbogbo eya ara na yo ni soro ni ise ni n gbe mi gbeje kaakiri ori kirike ara wo to ba mo wi pe se apa n fo so ise se n fa eso ise baradi n dun e o le da duo o le da bere afi ko fara ti gane abi wo to ba ye pe to ba fe bere mu kan le bayi ise ni gegere edi yo ke buwo so o le da na ru dada ah ma dagun la o se se ko je pa awon ise yi ti o n gbe mi gbeje ka ki ori kiri kara ise ile ti le ise ile ti wiki eke ti ba je nbe to ba dele ise wa a ma kokko se ayewo fun e ayewo to sise fun ise ara oto ni ayewo to sise fun ise oju oto ni wa le gba kadi wa pelu owo perete ere lomi bayi ese re ti e ti wu bantu bantu o le dese gbe mo elomi apa ni o le dagbe ta npe ni kokoro buruku ti won pe ni adubuleja elomi wa to te je poju kan to ba joko si bayi yo se ma wen so fa dide ni ko nle da dide ko dide wuya to mi lomi ba jin la ro bayi ise ni gbogbo ara re ma du katakaka be to sise agbara kan lale anu to ba ti wa gbogbo awon apere ti mo so fun e yi boya ise ise ara lo nde laamu boya ise adubuleja lo nde laamu o le da pagbe o le dese gbe abi wo to rin won ku on te goloba goloba elomi yo ma lagun wa wa elomi o ma si eyo bi e merin bi e marun kile o to mo elomi kokoro buruku ta npe kokoro awoka o ti ba san ara re je elomi ori ni o ma fun gbogbo igba o nle sun dokan dokan abi o te nle sun dede abi wo to ti e mo yato laarin aro laarin osan tabi ale to ba si dodo mi ajegun abalaye eta jogun lo wa on baba wa ohun la koko fun elu wa de gba kadi wa pelu owo perete ero oba ni soro ti wa ma pele ise oba dara si ni 081 33 83 11 98 tun gbele kan si 081 33 83 11 98 gbogbo iwo olomo okunrin to je po ti dokunrin yebu yebu lodo ololufe re okunrin to je pe ko kato iwo ti wa so re ni 1 minute iseju kan pere ni won fin bololufe re sere ife gbogbo awon kan wo yin na oda to ba dodo wa boya je di ni dawo laamu ni boya pa yin ni dawo laamu ni boya teso ni abojora eke yi to je pe to ba fe bololufe re si bayi lomi aya re o ti ma ja ni si le lomi o ma lagun elomi to ba si suke suke afi bi ade suke suke afi bi pepe ye aise buruku idakole eyi ti so lomo okunrin ni dojo o ti wole se ola niyan iwo na ma bo wa sile se obadara to wa ni ita kinloye loje ni ilu ibadan legbe le epo tota lagbe edumare aise buruku ti ogbogun oni fi ara re se bugbe o odo oloye obadara arole obadara baba oju ni mole ara olootu isin ara ti won tun ma pe mi ni baba awoka ohun ni ko ma bo ero oba ni soro ti wa ma pe mi si ni 081 33 83 11 98 081 33 83 11 98 aise buruku ti ogbogun eledua koni fi se kun ge ni kokan wa o
0: ilera loro alafia tayo
1: obadara aba o om olotu isara gbogbo awon isan yi to ba nso ninu egu tabi isara ka duro ka me duro ka bere ko diko ka rin opo na meji kuti ma re ni abi iwo lomo okunrin to ti le je pe bo ba fe bololufe re sere laarin iseju kan meji ara e ti wa le wesi aisan buku idakole ti kole si olaanu o ma bo lodo baba o ba dera fun oniruuru aisan ti o ba ma ba owo ya jalagu ara aisan oju gigun ni ti ni abi didun ka ma rin won ku won ku ka ma te goloba goloba ka ma fowo tun gbe to si iru ipenija won ni wo ba ni ninu egun ara tabi san ero igbalode nbe lodo wa ti o satan si kan si wa loni ni o ba dera aba o
2: elu elu wa ni 08133831198 08133831198 agwa ni itakin loye ni waju ile ko tota ni tutaba o je ibadan
1: baba o ba dera ni alafia logo
4: Two FM 94.9 Fenye Laughter House Orioke Tente Premier Makola Ibadan

0: Why did Shola lo call me? Iko ye show me tun de loni omo agbon yo. Aporogun jo mo de. Apo to leru won orogun ofa o to mi leru won oyena. Omo ogun losan. Omo le loru o le aso ko tewu ko nbe ka ro mo to da ka ma mo saya. Iko ye show mo tun de loni.
1: Kani ma ni to sile wa wo do ni ara o me ko. Ko ma se be mo o.
0: Ni kon gbodo damoran ati takiti leyin kule obo toro mo pe obo fun alara re ba bo kiti ni ta
1: kimi o si jinja ni ani mo je gunugun ba sile awodi so wi pe o gunugun ba re
0: lori eto yi loni ibi kan be ti mo nlo

0: ngambo gan ni mo mu lo na ati pe awon ogbon wo ni mo fe ka yo ni be lale oni photo kan ti o so Kevin Carter to so di olokiki
1: e wa lo iladun ewe ka ba ta wa pa jo lawo we rebela
0: ibi kan be ti won pe ni ayo village ilu kan ti o tobi lo titi ni abule la le pe
1: ewe wa lo iladun
0: Kevin Carter tin ya photo ka kiri lati lo wo pe awon bi ti ogun ti sele ki la won nkan ta le ri mu ki la won nkan tan le fi sinu we iroyin ki la won nkan ta le gbe ta ta fi gba mi eye ba bibili ati be be lo arakunrin lo si Sudan akiyesi wipe tori lakoko ta nso yi
1: ohun
0: to njo mo bi e mo ibi to gun ba ti sele ti ke bi bo na je fe lo

0: ti foto ti Kevin Carter ya.
1: When you do that reviews.
0: Lọwọ to ya foto ohun tan ti won publish foto ohun sinu New York Times. Ojo kie ojo kerin din logbon. Lodun 1993 March inu osu keta ni. Kini foto ohun kilo dori ero ayelujara si kilo denu paper si kilo denu royin si gba lalata gba won pe kakakiri e wa wo yi o e mo kudu pupe begbebe leleyi o orisirisi awon eyan gba kakakiri won gba bi agbo bi igbo ti
1: the
0: conversation
1: jejeje
0: o ri pa awon eyan so nipa e kakakiri
1: e ta won omo se
0: igba to re mi kan adeyemo oluwa loni mi to ya photo kan ni lu
1: awon le o
0: ilu oyo ngba kan photo awon dabuja o di pe won pe kakakiri o ya o wa salaye photo ilabuja o ni odun egun kan lo ti ya photo o
1: ni pe le logun alapaja logun
0: lo ko egun ohun na
1: la doctor
0: dana fojura bi nkan tan mo ko na le lori
1: won se
0: photo ohun ba lo o bi en pe won riru eri labuja won pe pe ya mo bo o exhibition lotun exhibition lo si lori photo yi na ori idi eyi nkan to sele nigba na re si Kevin Carter tu foto abami wore to baba ni ka salaye bi oro bi o se sonje boro ogun yi to ti da atawon kankan atawon kan mi a le fi foto ya le fi se apere example to perfect pe ah o ti buru to bayi pe awon kan be to je wi pe eye oju orun o ma ti fi won je tori pe awon orun jeje won o lokun atagbara mo lati sasala fe mi won
1: ni pe le lo
0: orisirisi analyst lotun analyst lo si
1: o ni
0: se analyze e on poverty on famine tori sirisi awon kan be kakakiri
1: mo ke se
0: lori oro
1: o si tun ma wole
0: so ti Kevin Carter to se be to ya aro mo kekere ta wa ri igunugun leyin re to duro duro ni duro pe nbo lo fe sa lo lawo ni ni po je na
1: the ultimate the cornerstone ke wan the ultimate the cornerstone
0: amo bi awon eyan se npe lalatagba yi awon kan wa de o pelu criticism awon kan so wi pe alaida ni o
1: ke wan the
0: ah iru eyan wo ni wo je wa duro ni duro wi pe eyan bi ti e wa ya ni photo pe igun duro leyin re o se ta ati fi je
1: the cornerstone
0: ah orisirisi awon eyan na ka buru si wi pe nkan to se yi o ofin han wi pe eyan to ni ofin han wi pe oni anu omo niyan kankan ninu eje re o daju ni o tawon eyan kan so kakaki
1: mo
0: kan ninu awon

ele keji to ye ki a mu kuro ninu itan e ṣakiyesi pe lẹyin ti arakunrin yi e je kin pe nkan to gba won e je kin pe ni ife trophy e je kin pe ni ife lẹyin igba to gba fe na ni o lo se nkan to se yen lẹyin igba to gba fe lo lo se ohun to se ohun le to tumo si wi pe ki se gbogbo success ni ma mu idunnu wa o ki se gbogbo success pe inu re dun o gba nkan to je nkan nla ni ma mu dunnu wa ere lomi to ni le lori ile nbe lori e o ni moto assumption opolopo awon eyan ni tanbe won ni wi pe eniyan inu e dun ara e ya gaga aimo ye ni to ni le nla to ni moto tinu re o si dun iwọ to ba wa ni position eni to ni gbogbo ohun ta le so wi pe eyan ye ko ni tinu e o fi dun to tun wa nwa happiness to ri pay attention si mental health re lapa bi bayi nile nile adulawo ko wa beyan ba so wi pe bo hun se wa aisan tin so hun pe ohun ni mental health problem ton ba tin bi o le pe se ori fifo ni abi bawo tawon eyan o ti le give pe nkan bayi ni nkan yen won o ni gbagbo pe kini won o ri lo to ni opolopo awon eyan ni won si n ku sinu o je wi pe ibanuje okan ko je ki won o le gbegbe si aye re amo tori wi pe won wa oko bogini opolopo awon eyan o ni take won serious won ba jade lati wa so wi pe awon nkan kan ba won fira je kan woruko fun nkan won ni le so nkan won so wi pe I don't have peace. O ti wa affect mental health won de bi wi pe won o mo bi won se salaye e mo. O ba niru awon eyan be lagbegbe re ejo e ran won lowo o. Bi pe won wo so gidi. Ori video kan lori ero aye lujara lenu jo meta yi. Tori pe so pe ma ri create video yen ba nfani ba wa fun mi fun demography awon ti won le ri ti won le understand. Aba won ti won ni lanfani ati ni access siru video yen ki won le ri ki won le mo wi pe ki se gbogbo eni to nrerin ninu re dun o awon ore meji kan be won lo si stadium won lo wo football ki se football gan dabi pe basketball ni ki se football awon meji ejijo wa nbe ikan ninu awon ore meji yi inu re wa ndun gbogbo bi won se n ju basketball yen ton se n score ni jubilation ti e n lagbara gidigidi n fo soke n dunu n yanpa yanse ore re to wa joko legbe re to joko legbe re hun ore re hun ko wa inu ti e odun o kan sa kawo gbera o gbogbo e sa o kan ri ba kan sa lẹyin igba ti basketball match yen to pari tan another basketball match boya lẹyin osu bi melo kan aye tawon meje ejijo joko si un wi pe ti won jo n celebrate un mo wa ṣakiyesi wi pe enikan o wa ninu awon mejeji ore meji jo si ti won wa un enikan nu won o si lori ijoko ti ohun ton wa joko won wa ko RIP sibe ohun ton ti se be o ti ku ni talent to ku laarin awon mejeji seri ore tinu re ndun tin yan pa soke tin se kini un ohun ni won ko RIP sori ijoko e wa bere won se interview fun ore elekeji un won ri bere lo elekeji un wi pe ore re tin yan pa tinu re ndun jo si tejo wa tejo joko ko wa loni ari wi pe RIP ni be lori ijoko e kini un to pa gan arakunrin wa ndan o wa ni depression o wa depressed won bere wi pe se ni to wa depressed se nu re tun ma ndo be ohun ni ewo la le so wi pe o wa depressed ni jo yen ama ni ti alero wi pe nu re dun gangan lo n battle depression ohun ni o lanfani ati pada wa wo basketball final iwo ta ro pe iwo ninu re odun lo wa de loni to wo basketball final wa so wi pe abun se ra gentle njo pe personality tohun nu o amọ ngba ton ri wi pe ore ohun ti wa overactive ohun ti n ṣakiyesi pe nkan kan wule nkan kan lati ma sele o n gbiyanju ati help e looto o amọ unfortunately ohun o ri help to fi se be to lo
tó fi òun sílẹ̀ láti wá wo final basketball. Ẹjẹ̀ ń dáyàn padà wípé kìí ṣe gbogbo ẹni tínú rẹ̀ dùn tára rẹ̀ yá gágá kìí ṣe gbogbo wọn nínú wọn dùn dénú o. Mo bá ti wá ń ṣàkíyèsí wípé ẹni yìí bó tilẹ̀ jẹ́ pé ó ń rí gbogbo ohun tó fẹ́ inú rẹ̀ ò dùn bó sì jọ́ rẹ̀ sí irú ohun tóun. Gbìyànjú àti ràn wọ́n lọ́wọ́ o. Wọ́n bá yẹ pé wọ́n ní láti rí therapist ni gbìyànjú àti ràn wọ́n lọ́wọ́ kán rí therapist o. Wọ́n jẹ́ kó dìgbà tí ó bá di àdá ìnù á ń bá ti mọ̀ ń bá ti ràn lọ́wọ́ o kó tó di pé ó wàá mọ̀ wípé ohun tí wọ́n ń pè ní àìsàn. Kó dìgbà tí èèyàn bá ní egbò tí wọ́n ń fi plaster àbí nǹkan kan tí wọ́n ń fi sí kan tó mọ̀ pé ó ń tàn ń ṣàìsàn. Kò dìgbà tó èèyàn bá sùn sórí sick bed kí wọ́n máa fa omi sí lára kó tó sọ pé òun ṣàìsàn. Àìmọye àwọn èèyàn tí wọ́n ní jọ̀bọ̀jọ̀bọ̀ dá pálẹ̀ ìdáṣàmú kíọkíọ tí wọ́n sì ń kú sínú. Àwọn kan tí wọ́n sì súnmọ́ wọn mọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n kọ̀ wọ́n ràn wọ́n lọ́wọ́ nítorí pé wọn tí ìsúnlẹ̀ kan máa fa mi sí ọ̀la. Kevin Carter ò ṣàìsàn nǹkan kan ò ṣe ó gba àmì ẹ̀yẹ. Lẹ́yìn náà ni depression àtàwọn nǹkan kan míì tó ṣe bẹ́ẹ̀ tó mẹ́mí ẹ̀ lọ. Ẹjẹ́ akọgbọ́n lára àwọn méjèèjì. Lára Kevin Carter àti the basketball friends.

0: pọnkurupọnkuru elekuru kan oni pọn mẹta lailai dudu funfun eyi to ba jaja lepo to ni yọla pe lọle
1: lailade ara bu se
0: eja mu bi meji ka mu kun ato ma se o dabo si story itan kata ti mo nba bo inu nkan ti o ye ki eda eyan o ko lati se ni lati dari ji ara re bo ba se eyan eyan le dari ji o ma se ara re lakoko na ma se ara re o a ma soro ati dari ji ara eni beyan ba se ara re tori idi eyi bo ba wa se ara re keko gbianju lati dari ji ara re dari jira re fun awon nkan ti o ti sele si o seyin awon nkan to ti se sira re seyin dari jira re elomi ohun ti o nje ijamba fokan re loni ola awon decisions igbese to ti gbe nigba kan ri ni o wa wo wi pe nba ma ti gberu igbese bayi o le je lomi pe igbeyawo to kokko ni nigba kan mi o dari jira re do ni pe ki lo mu mi fe yawo lasiko ti mo fe o je lomi pe ki lo mu mi foko nigba ti mo fe ki lo mu mi ti mo gba se yi nigba ti mo gba ki lo mu mi ti mo gbe igbese yi orisirisi awon abamo lo wa mi o wa mo wo wi pe ohun to sele nigba yen lo fa irin ajo ohun loni ko wa ni dari jira re o ti gbagbe pe bo ohun o ba dari jira ohun ko ohun o move on siwaju si ohun o ni ri nkan ti won pe ni aseyori e wo Kevin Carter yi ohun to sele si nipa omo to ye ki o rescue saju ko to report
1: amo
0: to report ko to di pe oro rescue to de abi awon aye o ti e ri rescue report ni won ri ohun lo pada wa hunt e to fi ti hun to se pada wa se ko dari jira re
1: lori baba bose de ma gbo
0: ele to tun fe jo be ni wi pe as a society awa eyan eja mo gbianju o opinion wa bo se le wo ko kere to lori social media nigba mi kankan sele si lagbaja owo omo opinion re o so nipa re omo opinion re o so nipa re omo opinion re o so nipa re awon opinion yen wa nlo in wa nkakakiri arakunrin ohun tabarabirin ohun to ro opinion orisirisi nipa ara re iru position wo iru ipo wo lero pe yo wa na tin ba rin gbogbo e kakaki ni se gbogbo eyan lo se niru inu an koro si o gbogbo elomi te kan ri ti ko kan dede e dede ri lori ero aye lu jara mo leyin igba ti boya scandal oro kankan dede sele la e kan dede ri mo e ro pe boyo kan po lori ero aye lu jara be ni elomi un tin ba ja ninu ara re nitori igbese kan to gbe tawon eyan fi soro si un o sese ko nto ohun mo mu mo o sese ko nto ohun ko se ase ma se ko ma dari jira re ko si di pe nkan mi sele won to n gbo mi loni dari jira re o ma ronu ko si ohun to le wu ko sele si olaye o wa ronu wi pe ohun to ku ni pe let me end it all ma je ki ero ohun ko gba ori re koja lai lai tori baba ku ireti nbe nu aye o a si jeran to jerin lo a si ni dunnu a si yo so de tinu tori o to le sunyan debi wipe ohun to ku bayi ni wipe ohun je ma lo oni keyan o so ireti nu bamu ireti ti tan ko sibi to n fe yi igba mo gbogbo àwọn tó yẹ kí wọ́n support òun pátápátá náà ni wọ́n tún criticize òun àwọn jàre yẹn máa lọ gbogbo àwọn tó yẹ kí kíní kan náà má wàá jẹ́ kí tiẹ̀ orí bẹ́ẹ̀ ìyún ni ó wàá gbé mi lọ point eléyìí kí ni point ọ̀hún náà
1: ó jẹ́ kí kánáwó
2: ìkànnì wọ́n jẹ́
0: báwo ni o ṣe máa ń gbìyànjú láti béèrè lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ó jọ bíi wípara àwọn ò yá ó jọ bíi ẹni pínu wọn ò dùn báwo lo ṣe máa ń béèrè pé ṣé dáadáa ni ṣé ò wà ọ̀ráì ṣé ò fáìn ẹni ọjọ́ mẹ́ta yìí mò ń bá wọn kan ṣiṣẹ́ lórí stage ni won to won le ni 40 o ati ba won sise fun bi ojo bi merin kan o mo se ba won sise mu ti mo wa onikaluku laarin iseju kan si keji o wa di jo da jo sise po kan mu wa sakiyesi pe omo birin kan be laarin wa mu de ni gbogbo ojo ta jo bere mood yen ko lo gbe wa ba se po to mo notice pe mood arabirin yi ti change ki lo se o bari aza lo mu da gbogbo edu gbogbo wa ja du na hello Miriam boni se dada ni show wa alright se oni un wa alright o kan soju fu am wa alright no no iwo ti mo mo ko leleyi o enikan ti won wa jo wa lo kan woju mi lo so pe ko wa alright o kan seju si mi ni pe ko wa alright koda awa pari re aza tan mo wa pe seyin pe o wa alright ki lo sele o wa ko bere si ni ro lo ba bo ekun
1: iwa rere ni o uyi ki dara pupa lasisi o mi ma dupe
0: laarin iseju kan si keji oro gbianju ni bi o ya solution wo la fe wa nkan kan ara e ti ya gaga ati se re aza mi inu re ti dun gbogbo e ti lo ba tori wi pe mo notice wi pe nkan kan show pe mo ti e notice yen o ni yun o je kinu ohun do ni I felt seen shakiyesi pe ki mi dawa eyan kan ti e ri mi wi pe inu mi o dun melo melo awon eyan ni nbe ni tan be to je pe they just want to feel seen awon eyan kan shakiyesi pe nkan kan se won kan si bi won lede pe show wa alright o sara show wa alright o won nilo owo lowo re nbe ninu ebi nbe ninu ara nbe laarin ore nbe loju ninu ojulumo je wi pe ohun ti won nilo ni pe ko kan bi won lere wi pe se nko gbogbo e nlo daada o
1: ore aya
0: elomi o kan daddy sinu le o koni jade o da wa ninu le ni o ma da se nkan ti e yo gbo yo gbe ke bota yo pon mi yo wole e sakiyesi arakunrin ye se be tele ebi lere awon tan ba sumo sharakunrin yi wa ora eto
1: yeah
0: to di wipe yo di ba mi ma wa lowo ta wa ma so wipe abamo abati bere
1: oya tajo bi jojo
0: be ba se ndara po mo wa lakoko yi 32 fm 94.9 lele miliki express rewa
1: yes ora oni ni ya ko
0: ngo education information entertainment ta nla kupo edu infotainment ni
1: ise
0: tete eyin yorin pada ni isin
1: formula lori sirisi.

Oni ju ba lo lori oro Kevin Carter ati awon ogbon ti alanfani lati ri mu kuro ninu e lale. O si po lo repete. Awon mi lo la fe wi, mi lo la fe so. E ja mo ran ti wi pe ka to di ka to ise ta nse. Orisi isi ise ise yowu ki wole ma se, ise yowu ka won eyan le ma se. Ko to mu seun layo, ko to yan seun layo, eyan ni o la kokko na. You are first human before you became a professional. Ibi ise ni nibi irin ajo ni, e ja mo mu iwa omo niyan, e ja mo mu saju. Iwa omo niyan ko saju accolades, ko saju oriyin. Oriyin ti won ba gbe fun o ko joriyin nitori wipo je ohuwa omo niyan. Ise oriyin to wa lati pe o te omo niyan kan lati fi gboriyin. Ma ba won duro ni duro ibi ote. Ma ba won duro ni duro. Awon kan awon artist kan ti e nbe to je wipe ibi ta won duro si ni wipe no matter what, art must be made. Mo fe ki e bi won se make art yen ko ka won sha ti kan ti gbori yin ni rara o. En to ba je true artist lo to yo ma fi ifomo niyan se sinu gbogbo nkan to ba nse. Hello mi nbe nitori po fe trend ni o le je lori radio na ni o le je lori television o le je lori social media yo lohun create content na ni tori ba fe ba ko gbogbo awa ta wa lori radio na we are all content creators. On ta nse yi we are creating content ni educational content, informational content, entertainment content, gbogbo e pata content ni. E ma wa tori wi pe a fe create content. A wa so ijomo luabi nu nibi ta tin create content. Elomi o mo nkan kan lai so lori wi po sa fe create content o fe trend. Ai mo pe awon trend kan be to je wi pe kini un ton je pe trend nigba mi fun gba die ni yo yoro laipe. A fi fila perin abi kini won wi ojo kan pere ni ye mo bo ba ti di kini o di o ologun ka ni nbo boja tori mi o fi peraga elomi controversy to create un ija to create to tenubo to ti kini nbo lori pe o fe create content yi na won ti pe ba lo ba lo abo nbo wa ijomo niyan saju ijomo luabi saju ise to nse nibi ise to wa un promotion lo fe gba to tori promotion to fenu janta omo la keji gbagbe pe promotion foro promotion le omo eyan ni o saju o yo mo ru nkan to le sele seni ti o janta re to fenu jawale nitori pe wo fe tesi waju iwa ni won ti lo Bigi bita ba ti bara wa se omo luabi un o gbudo ma ja kokona.